0: Kak Tufa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, ang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Tsaka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, exciting?
0: Exciting!

lover by the Beatles, mga katropa. Good morning, happy Sunday sa tanan. O nga, wano ba tato na las luces sa kautuhon? Kauban yung mastery ni tanini. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kape, kape, kape, kape. Alas, yung bigida ta sunahan, mga katropa. Kauban niya, mawapay paghuman sa simba, mawapay paghuman sa ilahang pagpamahaw. Kami din, pati kita kami pamahaw. Bisa ko mo ng utana di, ano? Basta kay nakasanton na gold copy mix me. Okay na kaya na, mga katropa, ha? So, siyempre, kaya ito programa, getod, gratos, magkipupot sa Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Alas 8:27 XFM, exciting!

0: Gusto ko, pre. Nanay, kadako sa akong anak. Mahimong usap ka, pare.
1: Nanong gusto mong kapre? Mahimong anak, mahimong usap ka, pare.
0: Para pareho sa imong anak, pre. Nausap-usap ka, pare.
1: Na! Ayaw ka, pre.
0: Oh, nanong ba, pre?
1: Agay respeto ng mga pare sa ilang mga ginikanan.
0: Unso, di ba ang mga pare mabait, magalang, matulungin, at respetado?
1: Pero wala na respeto sa ilang mga ginikanan.
0: Ganun kayo yung ganyan, pre.
1: Tiyaw man na, pre. Ang akong anak ni Uli sa among panimalay, isubok ko niya. Himingon pa siya nga, anak, kwa ang Biblia sa lamisa.
0: Kunya, unso man yung gitubag, pre?
1: Ang ingon po ko, pre, nga. Oo, pader.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Wednesday!

0: Binawa! Sunod akong labay, Victor Kahoy, ganahan kayo si Ralph, Baby Ralph, ano?
1: Binawa!
0: Ano nga kanta, no? Kay Nomnom siya, no? Kay ikaw, Leon, ano siya dito sa ilahang lugar sa Danau, Cebu? Hoy, shout atas no mga katropa rin, Puyo, Destacom City, nga mga taga Cebu, no? Mga taga Bohol, mga taga Negros, taga Visayas Region, no? Salamat kayong tanan niya, no? Mayong morning. 9:06 na sa Kabuntagon. Antor kita alas 12 sa udto mga katropa.
1: Pinawa!
0: O niya, tatawad, no? Mga alas 10 ni eh. Ako na ta, mga Manila Sound, sa ta. Kaya matagbo naman yung mga karaan o mga kanta ni mga tiguwang naman eh. So, dito sa taas sa mga para pataon niyang tataw, no? So, tangin na mag-dance-dance sa ato mga music ng mga Manila Sound. No? Ano, mga mag-reminising na pa sa ta kay Sunday man karon. Humana na magsimba, humana na mo diya o panghipos, humana na pamahaw. Ala pagpreparar na saan mo diya, ha? Sa inyohang buluhaton na niya ang paniudo. Sa mga anak niya nga nasa balay nga si Ivan si Dulag Imbel. Tapangin ninyo na inyong mga uyuan, inyong amahan baro na si Pamanday niya. Mga babae inyong mga anak. Tapangin ninyo inyong mga inahan niya sa pagpanglaba, ha? Kaya mga uniform ninyo dahil taon dahil ayaw mo sige magsalik. Ayaw mo sige apel-apel ang mga kuhan niya, kanang mga binuang ng mga kuhan. Kanang makita to sa social media, mag-retriot, ha? Dapat sa mga estudyante, no, imunin ninyo na o santon, pag-inom mag santon vitamin C para likayan na ito mga aralante pa itong pangunahon na o ganang dita magkasakit. Ano, dita subaw-subawan. Sa mga inahan na ito, mga uyuan, mga mamagpapa. Imunin ninyo na, mag-inom saan mo diya, ay na mo sige galaw-gaw diya. Ano mo pag-huwat o mahutan pa. Santon Gold Herbal Capsule, ha? Ano lang? Ay, naman, sige, bida eh.
1: Bida ka!
0: Sabi na taas unahan, be, kay Maraca. Taas na kayong turno din eh. La Verde sa takay, alas 9:08 na. 107.1 XFM. Exciting!

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santown Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santown Gold Coffee Mix.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ikaw ba adunay gibating mga balatingan? Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Tagum City. Anaala kini mahimutang karon sa New Public Market, Tagum City. Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing, Tagum Public Market. Abli sila Domingo hangtod sa adlaw Biyernes. Para sa libreng konsultasyon, bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic, Tagum City Branch, Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing, Tagum Public Market.

Alas, sige, sayaw, sayaw, sayaw. Sumayaw, sumunod by boyfriends. Wala ba tayo girlfriend na eh. Boyfriends na lang, ha? Oras, alas 10, 14 na. Yun ang XFM Manila Sound. Exciting! Alas, sa mga darit niya, muna'y para ninyo, Bunal kay Nanganal! Bunal kay Nanganal!

0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Uy, maring. Ako na tira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tapit.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ko si Vivian, conscious jutro kaayo sa akong lawas. Nagka problema jutro kung unsa akong kapagniwang. Dayon, natungkan.

0: nakakatawa. Ninyo tagdaayo ang Santong Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santong Plus Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahi si Aaron James Mangkikis. May The City Anews lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dun mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma. Katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, kinusili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang Premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsik, pero may nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumba. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro lang din og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at Tagad Jansan.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santol Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health,
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
5: Bato gold taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South Metro Manila Branch, Second Floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 096
1: dapat Zafron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Zafron Plus Coffee Mix.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Okay, balik po tayo mga ka-wellness, ating pong palatuntunan, The Secret of Health. And of course, ngayon, maganda yung pag-uusapan natin, Doc Ron. Ano?
5: Yes.
4: Ito ay isa sa common tawag dito, nutritional support sa ating kalusugan. Kabilang dito, ito ay kabilang sa tinatawag na macronutrients. Ayan. Mm-hmm. Anyway, bago po tayo pumalaot sa ating talakayan, sa lahat po ng mga nagnanais na mag-text sa ating pong palatuntunan, mag-text lang po kayo sa 0969-609-6545 kasi mamaya sasagutin ho natin yung inyong mga question na ipapadala ho dyan sa atin pong hotline number. Pag pinag-uusapan ng macronutrient, Doc Ron, lagi nating nababanggit yung tinatawag na carbohydrates.
5: Mm-hmm.
4: Ngayon, ang carbohydrates, ano ka ba itong carbohydrates at kaano ito kahalaga sa ating kalusugan, Doc Ron?
5: Ang carbohydrates, partner LG, ay isa sa pinaka-importanteng parte ng ating dieta. Ano? Yan po ang karamihan po sa buong mundo, ay yan po ay staple food sa iba't ibang parte. Yung iba tinapay, yung iba noodles, yung iba mga root crops. Dito sa atin sa Asia, ang ating primary source of carbohydrates, staple po natin ay ang kanin. Chemically, ang carbohydrates ay nagkukonsist ng tatlong elemento. Ito pong carbon, hydrogen, and oxygen. At kapag kumakain tayo ng carbohydrate-containing foods, ang ating digestive systems ay binibreakdown ito into a simple sugar na tinatawag nating glucose. And then pagka na-breakdown siya sa glucose, yun na siya ay pwede nang i-absorb doon sa ating dugo. Ang hormone naman na insulin ay pinoproduce ng ating pancreas na siyang tumutulong na i-transport ang mga glucose sa iba't ibang parte ng mga selula ng ating katawan, kung saan kapag dumating na ito doon sa mga selula ng ating katawan, kina-convert ito into energy para maka-perform yung tinatawag natin ang ating mga organs. Lahat ng mga excess glucose ay ini-store o ini-imbak as tinatawag nating glycogen sa ating atay and muscles for future and emergency use.
4: Mm-hmm.
5: So let's say for example, kaya mapapansin ninyo, hindi pa kayo nakapag-almusal sa umaga, pero meron na kayong energy na maka-perform until na makakadama kayo ng gutom. Ang ginagamit ng katawan is yung mga stored energy na tinatawag natin na glycogen na nagmumula doon sa carbohydrates. In fact, ang recommended percentage ng daily American diet calorie intake is nasa 45% to 65% of our calorie intake is yung tinatawag natin na carbohydrates.
4: Medyo parang majority siya sa mga macronutrients.
5: Yes.
4: Yun yung ano. Mm-hmm. So, ibig sabihin talagang importante to sa ating kalusugan.
5: Mm-hmm. Ngayon, nga lang, itong ano, naging controversial itong itong carbohydrates kasi meron nga tinatawag na mga low-carb diet. Meron ding nagsasabi na wala namang tinatawag na essential carbohydrates sa ating katawan. But, meron ding nagsasabi na ang carbs daw ay nakakataba.
4: Nako, maraming ganyan.
5: At may nagsasabi din na kailangan mong tigilan na kumain ng rice kung gusto ninyong bumaba ang inyong inyong timbang. And marami ding nagsasabi, at of course makikita natin sa social media, na mas maganda ang low carb or mas healthier ang low carb. Pero ang tanong, are these statements ay totoo ba? Are carbohydrates actually bad for your health? Or have they simply even been misunderstood lamang?
4: Yun nga, yun yung katanungan eh. Baka lalo namang magka-problema kapag lagi natin kasing sinisisi yung carbohydrates bilang nakapagpapataba or parang kontrabida siya lagi. Pag pinag-uusapan ng tamang pagkain at nutrisyon. So, madalas nga po natin naririnig yan. Ano? So, ano ang totoo dito tungkol sa carbohydrates? Siya ba'y kalaban o kailangan lang na ayusin natin yung paggamit natin ng carbohydrates?
5: Well, number one fact with regards sa carbohydrates, partner, is ang ating brain makes up only 2% ng ating body weight. No? 2% lamang ang brain. Ngunit, it consumes nearly 20% of your body's daily energy. Sa bakit mo yan is 20% ng body energy ang nakoconsume. Ibig sabihin, big consumption ng pinakamalaking consumption ng energy is
4: yung brain.
5: Ito, yung ating utak.
4: So, ang pinakang pangunahing fuel na ginagamit ng brain natin is yung carbohydrates.
5: Yung carbohydrates. Okay. Kasi nakukuha doon sa glucose.
4: Mm-hmm.
5: Number two, ang average adult brain requires approximately 130 grams of carbohydrates each daily para ma-meet yung glucose needs natin araw-araw.
4: Oh, take note, 130 grams.
5: 130 grams. Sa dami niyang 130 grams daily.
4: Oh.
5: Fact number three, ang bawat pinting ng ating puso, ang bawat paghinga natin, at bawat galaw na ginagawa natin, and even pag merong thought or meron tayong iniisip, lahat ng mga ito ay mga process na ito, ang fuel nito is yung glucose.
4: Mm-mm.
5: As the body's most readily available fuel. So, ibig sabihin, saan ba kumukuha ng glucose? Primarily, doon sa kinakain natin is sa carbohydrates. Fact number four, carbohydrates provide 4 calories per gram, the same amount as protein. Yun yung caloric load niya. Ang fat naman on the other hand provides 9 calories per gram, making it the most energy dense macronutrient.
4: Ibig sabihin, so sa calorie counting diet, mas mataas ang
5: caloric,
4: ang calorie ng fats. Kasi energy dense siya. Ibig sabihin, kahit na majority ng required natin for energy is dun sa carbohydrates, pero pag pinag-uusapan yung per gram, mas per mababa gram. Yung calorie niya.
5: Mas mababa yung calorie ng carbohydrates compared doon sa fats.
4: Mm-hmm.
5: Fact number five, not all carbohydrates ay pare-pareho. Some provide quick bursts ng energy. Ang iba naman ay nagre-release ng energy slowly and steadily na nagme-maintain ng stable blood sugar levels natin. Kaya mapapansin ninyo kapag hypoglycemia, biglang
4: humihina
5: ang katawan. Posible yung sugar ay bumababa or yung glucose production ng katawan ay bumababa. Kaya humihina ang katawan. It is deadly, ha? It is
4: yes.
5: Very
4: may mga na hospital niyan. Biglang natutumba na lang.
5: Mm-hmm.
4: Marami yan, yung mga halimbawa, nag-exercise sila.
5: Mm-hmm.
4: Yung mga nasa strict low carb diet. Tapos very strenuous yung exercise.
5: Mm-hmm.
4: Merong bumabagsak biglang sugar.
5: Mm-hmm. That is the reason why kailangan, isa sa kailangan natin ang tinatawag natin na carbohydrates. And we will furthermore maintindihan natin gaano ito kaimportante at paano ma-regulate itong consumption nito. No?
4: Ang tanong, pagdating sa carbohydrates, anong klaseng carbohydrates naman ang kailangan natin i-consume araw-araw?
5: Yun ang isa sa kailangan nating maintindihan, anong klase. Kasi hindi pare-pareho nga ang carbohydrates. According sa study, merong tinatawag na mga simple sugar. Mga simplest form na carbohydrates na rapidly na-absorb sa ating bloodstream. For example, glucose, pinaka-familiar na sources ng ating katawan. Fructose mostly is nanggagaling sa prutas.
4: Mm-mm.
5: Ngayon, meron namang tinatawag na high fructose corn syrup. Those are kind of fructose na kung saan is toxic
4: Parang synthetic na yun eh.
5: Yeah,
4: parang
5: synthetic.
4: Highly ultra-processed.
5: Ultra-processed, oh. Yes. Galing po yun sa ano, sa mais.
4: Yes. Oh.
5: Galactose, may iba galing sa prutas, may iba galing sa beans, may iba manggaling sa ano, sa vegetables. Mm. Sucrose naman, primary source ng sucrose na kung saan is ito ang pinaka ano, pinaka widely used and widely tinatawag refined na klase ng ano ng asukal.
4: Yan ba yung galing sa tubo?
5: Galing sa tubo at galing sa beetroots. Galing sa tubo at saka sa beetroots. Mm. Lactose naman mostly is nakukuha natin doon sa gatas, also sa milk. Yogurt, yun doon natin nakakuha. These are natural sources, include fruits, milk, added sugars are found in soft drinks, also candies, cakes, and also many other processed foods. Nakakakuha tayo ng mga tinatawag natin, iba-ibang klase ng carbohydrates.
4: So yan yung pinakang worst kind of sugar. Tinatawag na simple sugar.
5: Simple sugar.
4: O, kasi high glycemic siya. No? Mm-hmm. So isa naman, ma-share ko lang, yung isang klase yung starches. Mm-hmm. So yung mga starches, makikita natin yan, ang tawag nila dyan is complex carbohydrates.
5: Yes.
4: Complex kasi yung glucose molecule niya linked together and mas mahaba yung time to digest yung yung mga sugars na yon at hindi ito sing katulad ng simple sugar na pag pumasok sa katawan mo suddenly it will give you boost of energy then after a while biglang mawawala na siya so you need to take more ganun yung ano eh simple sugar. Ito naman mga starches ay galing ito doon sa mga whole grains so yung mga unpolished rice, yung mga wheat bread, pasta, kung mahilig kayo sa pasta, kung Italiano kayo, mga patatas, kamote, katulad din ng sweet potato, yung kamote natin, tapos mais. Ang mais kasi pag kinain mo siya ng ano, na yung mismong tawag dito yung lalagain mo siya o ihawin mo siya ay ano yun, whole grain yun.
5: Whole grain,
4: whole grain talaga yun. Kaya instead of instead of kumain ng kanin, ako, kung papipili mo kanin o kaya mais, mais ako. Kasi mas kompleto yun eh. Hindi siya refined. Oo, especially yung puti. Yung mga rolled oats, yung mga anything na grain na whole, ibig sabihin hindi siya ni-refine, unpolished, eh ano yan, consider as complex carb.
5: Complex
4: part
5: carb.
4: Ng, ang habol mo dun yung starch. O, lahat ng mga root crops yan, part yan ng complex carbohydrates. So, yan yung ating nakikita na isa sa klase ng carbohydrates na kailangan nating i-replace dun sa mga simple sugars.
5: Alam niyo ba mga ka-wellness na yung tinatawag natin fiber is also carbohydrates?
4: Yes.
5: So, ang iniisip lang natin, fiber. Pag naisip fiber, pangwalis sa tiyan. So,
4: yan yung mga hindi na dadigest, kumbaga, na inilalabas mo sa dumi.
5: Kaya mapapansin natin, pagka yung iba, nagtataka kumain ng malunggay. Lumabas malunggay pa rin. Dahon pa din kasi yun yung mga fiber. Yung mga fiber. So, although provides a little to no energy, ito ay gumagawa ng essential role sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Ang fiber ay tumutulong, number one, is to improve digestion. Kasi yung fiber, napakatalino ng Diyos. Kasi yung fiber is hindi kailangan ng katawan, ngunit kailangan siya ng mga nakatira sa ating
4: katawan.
5: Sa ating katawan, lalong-lalo na yung mga bakterya, good bakterya natin. Mga alaga. And we have discussed that in our past episode na kung saan yung, ano, no, yung mga alaga natin, kapag hindi masaya, ang tao din ay naaapektuhan ang kanyang cognitive function. So isa sa pagkain ng good bacteria is yung mga fiber and also nag-improve ng digestion, it prevents constipation kaya doon sa mga constipated na hihirapan na dumumi, eating fiber would greatly help. Lalong-lalo na yung tinatawag natin na water soluble fiber. Tinatawag natin niya inulin fiber. It lowers also cholesterol, support healthy blood sugar levels kasi yung fiber yun yung bumabalot sa starches na hindi agad siya maabsorb ng ating bloodstream para hindi tumaas yung blood sugar level natin. Kaya mapapansin ninyo kapag hindi refined yung mga pagkain na kinakain natin is hindi refined ng mga carbohydrates, ang nangyari is matagal tayong magutom. Kakaunti lang kakainin mo, matagal magutom. Also beneficial sa ating gut bacteria as I've mentioned and promote heart health also itong pagkain ng fiber.
4: Kaya napaka-importante talaga na alam natin yung benepisyo ng carbohydrates. Ano?
5: Mm-hmm.
4: Kasi kung lagi na lang natin pakikinggan na, ah, nako, huwag kang kumain ng carbohydrates. Low carb. May punto naman yung mga tinatawag nating low carber.
5: Mm-hmm.
4: O, kasi nga, naaabuso. Ang pag tinawag kasing carbohydrates, para na-focus lang doon sa simple sugar. Eh.
5: Uh-huh.
4: So, naaabuso talaga.
5: Mm-hmm.
4: So, sa atin, kinakailangan alam natin yung pinakang
5: sources,
4: whole story.
5: Mm-hmm.
4: Ano ba yung carbohydrates? Ano yung benepisyo niya? Ano yung mm-hmm. hindi dapat natin kainin carb?
5: Mm-hmm.
4: O para maiwasan natin yung pag-abuso at hindi magandang impression doon sa isang particular na macronutrient. Kasi mm-hmm. major source of energy yan. Eh.
5: Yes.
4: O, kaya hindi natin dapat ito ipagwalang bahala. Kaya makikita mo yung mga ano, mga iba na hindi kumakain ng kanin or anything na ano, hindi sila masaya. Lalo yung staple diet nila.
5: Oh, kasi staple diet nga, papansin ninyo. May mga nagsasabi nga, rice is life. Kasi,
4: totoo yun.
5: Kapag Pilipino, let's say for example, pumunta ng ano, na ibang bansa, kailangan hahanapin talaga ang ano. Hmm. Nga lang, kailangan lang talaga nating maintindihan kung gaano kadami at ano yung mga dapat na magandang sources natin para hindi tayo makasali doon sa sinasabi, oh, kailangan nyo na mag-low carb, by diabetes na kayo, may type 2 diabetes, may obesity na kayo. Yun ang kailangan natin maintindihan. Yun po ang purpose nitong ating programa. That's why tuning in at palaging pagsama po dito sa ating programa Secrets of Health araw-araw ay maibibigay po namin ang araw-araw na update with regards sa pangkalusugan, lalong-lalo na dito sa mga bagay na ini-intake natin araw-araw, mga ka-wellness.
4: O kaya dudugtungan pa natin yan, mga ka-wellness, ano? At kung kayo ho ay nakikinig, ano? Ito yung hotline natin para sa inyong mga katanungan, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Baalamin pa natin yung ibang mga detalye tungkol sa benepisyo ng carbohydrates sa pagbabalik ng programang
6: The Secret of Health.
7: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The Secret of Health.
8: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
4: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. O, ulitin ko ulit yung numero, ano? 0969-609-6545. Balikan po natin yung ating pinag-uusapan kanina tungkol sa carbohydrates. Doc Ron, ano ba mga benepisyo ng carbohydrates? At bakit ito ay dapat sapat, hindi kulang, o hindi rin sobra sa atin pong diet?
5: Well, number one, partner Nokalji, ano, ang pinaka main source ng body energy natin is itong carbohydrates.
4: Mm-hmm.
5: Body cells constantly require energy para maka-perform to function properly. Kaya mapapansin doon, pagka bumaba yung blood sugar, nanghihina, kung minsan kapag hindi naagapan, nagsa-shutdown ang mga organs, which cause ng kamatayan. That's why carbohydrates is really essential. And also, carbohydrates are the quickest and the most efficient source of fuel. Sapagkat ang glucose is nakakonvert agad into ATP. Yan yung energy currency ng ating cells.
4: Oh, adenosine triphosphate.
5: Yeah, adenosine triphosphate. Pagka walang adenosine triphosphate, which is ang source niya, precursor niyan is yung carbohydrates, is mawawala ng energy or mawawala ng tinatawag electric current doon sa atin pong mga cellula. And without sufficient carbohydrates, ang atin pong mga organs ay hindi nila mapi-perform ang kanilang best na performance sa
4: lalo
5: ating
4: na siguro itong brain. Which is fully dependent sa...
5: Yes. Kasi ang brain natin, kumbaga yun yung data hub ng buong katawan natin.
4: Uh-oh.
5: Yung command center ng ating katawan. Kasi yung brain natin, gumagana yan kahit na may mga parte ng brain natin na gumagana kahit hindi natin utusan. Nag-uutos siya na, okay, puso, magtibok ka. O nag-uutos siya na, ikaw baga, bumuka ka para makahinga. O nag-uutos siya na doon sa mga ugat natin na kailangan na gumagana manday yung ano, bumuka siya kapag kami, ano. So yun daw sa our mga function ng ating brain. At ang brain natin ay nagdidepende heavily doon sa glucose for normal function ng ating katawan. Pag walang adequate carbohydrates, ang kalimitan na ma-experience ng mga tao, number one, nahirapan na mag-concentrate.
6: Yes.
5: Nagkakaroon ng confusion. Brain fog, hindi makaano. Kaya masasabi ng iba,
6: hindi makaisip ng maganda, no?
5: Oh, pagkapapasok, nako, walang concentration.
6: Puro kanin bata. Yung pumapasok, kanin.
5: Eh, paalang, kasi yun ang ano eh, lalo na kumukulo ng tiyan, sasabi ng tiyan, gaganon na ang tiyan. Of course, ang iisipin, lalong-lalo na pagka mga bata, ano, kasi napakadaming carbohydrates and energy needed ng kanila lang katawan. And that is the reason why kapag ka ang bata gutom, kaya ang gobyerno natin nagbibigay ng ano ng feeding programs kasi.
6: Meron ngayon yung bigas.
5: Uh-huh.
6: Meron pinamimigay ngayon yung pamangkin ko nabigyan ng bigas eh.
5: Uh-huh.
6: Ayos ang government.
5: So kasi kailangan ng pagkain. Pinaka number one, unang binigay bigas kasi yun yung primary na food.
6: Pero may Nutriban ngayon.
5: Meron ding Nutriban.
6: Oh, yung nung umattend ako ng seminar ng DOST FNRI.
5: Hmm.
6: Meron silang binuhay nila yung Nutriban.
5: Nutriban.
6: Oh, ang Nutriban very high in fiber and carbohydrates.
5: Mm-hmm.
6: O yun yung kanilang ginawa.
5: Binibenta na uli sa mga kantin.
6: Oo. Lalo na masarap i-partner yung Nutriban sa Santon Gold Coffee Mix.
5: Aha, oo. Lalo na yun. Kasi ang ano nun, isang piraso nun, busog na busog ka na eh.
6: Oo, busog. Saka may mga kasamang ibang ano yun, ibang mga nutrients. So.
5: Mm-hmm.
6: Anyway, hindi natin pinopromote yun. Ano. Pero patunay lamang na talaga nakikita ng health department na isa ito sa essential para sa mas energetic na population.
5: Yes.
6: Especially sa mga bata. Hindi ka nga naman makakapag-aral ng mabuti kung kulang ka sa carbohydrates.
5: Yes. Oh. Kasi hindi makaka-perform, hindi makakonsentrate. Mm-mm. Poor memory, mahirapan mag-accept ng information yung utak, makakulang ng energy. Slower thinking, hindi makakapag-isip ng maayos, lalo na baka pagka palaging zero yung anak ninyo, baka mamaya hindi nakaka-almusal lang.
6: Mostly ganun.
5: Uh-huh.
6: Kaya nga may parang yan ang ano eh, yung sa nutrition sa school.
5: Uh-huh.
6: Parang ganun. Kahit sa ibang bansa, even in Japan, they have breakfast free at school.
5: Uh-huh.
6: Diba ganun? Kasi ako muli nagmamadali. Hindi maayos yung pagkain. At nagiging dahilan kung bakit nga yun, nangihina yung performance
5: ng mga bata.
6: Oo.
5: Bumababa yung mental performance ng mga bata.
6: Sa madaling salita, pag hindi sapat ang carbohydrates, nakakabobo din.
5: Yes, yes.
6: Oo. Totoo yun. No? And another thing is, ito paborito ni Doc Misael to.
5: Uh-huh.
6: Ang carbohydrates, it powers our muscles.
5: Yes, yes.
6: Ibig sabihin, pag ikaw ay bodybuilding o nagwo-walking ka or you're doing
5: exercise.
6: O hindi lang exercise, pati yung mga trabaho mabigat.
5: Uh-huh.
6: Pag kulang ka sa carbohydrates, magkakaproblema ka.
5: Uh-huh.
6: Kasi yung ating muscle, nag-store yan ng glucose in forms of glycogen sa muscle.
5: Uh-huh.
6: So, yun yung sinasabi natin na kahit wala ka pang kain, pag gumalaw ka, makakagalaw ka. Kasi may pasiguro na yung katawan natin, una sa liver, then sa muscle natin. So that if we move, pero magagamit, readily available ang katawan. During exercise, yung glycogen nagbe-breakdown to give us energy. At kung saan yung glycogen ay depleted, kasi masyadong mababa yung carbohydrates intake mo, no? Doon nagsisimula yung panghihina ng kalamnan, pananakit ng kalamnan.
5: Mm-hmm.
6: Kasi the body will compensate kung ano yung kulang sa kanya. Kaya kinakailangan niya. Nakakatulong yan sa pag-preserve ng muscle.
5: Mm-hmm.
6: Sabi nga, isang important function ng carbohydrate is tinatawag nilang protein sparing effect.
5: Mm-hmm.
6: Ibig sabihin dito, na kapag hindi enough yung carbohydrates, ang katawan natin gumagamit ng glucose for energy instead of breaking down muscle protein.
5: Mm-hmm.
6: So, yun ang nangyayari. Kasi pag wala talaga magamit, ang gagawin ng katawan,
5: yung muscle.
6: Ibe-breakdown niya yung muscle to get the amino acid sa ating kalamnan. So, mangyayari, magkakaroon ka ng muscle wasting o sarcopenia o kaya naman ay muscle atrophy, which is not good for the body.
5: Of course, kasi ang isa dyan na maapektuhan, yung puso natin. Ano? Kasi isa sa number one muscle ng katawan is itong puso. Liban dyan na, Doc Algie, ano, itong carbohydrates ay nagsusupport sa ating fat metabolism.
6: Mm-hmm.
5: Kasi sabi kanina, yung carbohydrates nakakataba.
6: Yun ang laging pinapa-ano sa atin, realize.
5: Ah, pinapa-realize na ang carbohydrates nakakataba. Sa nutrition, ang sabi ng mga eksperto, ang fat ay nasusunog sa apoy ng carbohydrates.
6: Yeah, kasi that's the starting point.
5: Mm-hmm.
6: Pag ikaw nag-exercise, mm-hmm. di ba, gagamitin yung carbohydrates, iinit yung katawan mo. Mm-hmm. You will metabolize. Then, at the end point, alimbawa, lalo nag-exercise ka, wala ka pang masyadong kinaing carb,
5: mm-hmm.
6: the body will use the fuel inside your body to metabolize it. Yun yung fat na ginagamit yung carbohydrate.
5: Mm-hmm.
6: So, umaga, tama yung fat burns in the flame of carbohydrates.
5: Mm-hmm.
6: Ibig sabihin, may relationship sila na hindi pwedeng paghiwalayin.
5: Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung gusto nating tumaba, doesn't mean na kailangan nating tigilan kumain ng carbohydrates kasi kailangan yun para masunog ang ating mga taba. So, ang fat burning is mas nagiging efficient kapag ka merong source ng carbohydrates.
6: Mm-hmm.
5: So, kung merong carbohydrate intake, kapag ang carbohydrate intake natin is sobrang baba, ang fat metabolism nag-change leading to increased production of mga ketones sa ating katawan. And that is the reason why nasusunog yung mga fat. Also, they support hormonal balance. Ang carbohydrate ay nagko-contribute sa regulation ng several important hormones.
6: Mm-mm.
5: Kasali ang insulin, ang leptin, and also thyroid hormones.
6: Mm-hmm.
5: At they are support production ng serotonin, especially yung mood hormone natin, serotonin.
6: Feel good.
5: Feel good.
6: Kaya naman pala, pag hindi nakakain ng carb,
5: ang lungkot ng buhay. Kumbaga sa mga Brazilian is beans and rice. Sa mga Pilipino, rice is life.
6: Mm-mm.
5: Kapag sa mga Polish naman is potato is life.
6: Yes.
5: Para sa mga ibang parte ng Europe naman is bread is life.
6: Saka pasta is life.
5: Pasta is life sa mga Italian. Dito naman sa Pacific region, ang staple naman nila is yung mga root crops. Yung mga yam,
6: cassava,
5: and also yung breadfruit.
6: Ayun, mga healthy yun. Mga healthy.

0: Tingin mo doon, magsasaing ka na walang kahoy. Takbo ka na naman, mga kahoy. Magsisibak pa ng kahoy. Oh,
1: pero ang tao noon talagang, kahit walang hospital, sa mga, kasi mostly remote area, ang hospital naman commonly nasa mga city.
0: Yes.
1: Pero hindi katulad, mas maraming namamatay ngayon sa mga tinatawag nating mga sakit na preventable. Oo. May mga nagsasabi pa na ano, na Doc Ron, na hindi na ano, na to be healthy daw, dapat na kumain tayo ng low carb. Ang tanong, totoo ba yun? Sabi nga, lagi ko sinasabi, may kasabihan na one size will not fit all. Sabihin, ang carbohydrates, kailangan natin, hindi pwede i-compare mo yung sarili mo sa iba.
0: Ibang tao, yes.
1: Oo, kasi malaking problema yun. Ano? May mga na-fix na sakit at problema yung low carb, marami din. For example, meron kang mga hypertension o diabetes na kailangan mo talaga magbaba ng consumption of carb. Nakakatulong yun. Yung mga tao may certain medical condition, pero hindi lahat. Pwede makasama rin pag, for example, yung mga teenage, yung mga pregnant, yung mga nagtatrabaho ng mabigat na trabaho,
0: yes.
1: Oo. So, hindi magandang idea na eliminate mo totally yung isang group of nutrients. For example, tinanggal mo yung protein o tinanggal mo yung carb o tinanggal mo yung fat. It's not a good idea. Because all of that, that's why tinawag ng macronutrients, yan yung basic need ng katawan po natin.
0: That is the reason why kung pwedeng mag-work sa iba, posibleng hindi mag-work din
1: pwede
0: sa iba.
1: Ganun.
0: At napapansin ko lang din, low-carb diet are generally addressed to those who have already degenerative diseases, katulad ng type 2 diabetes and also hypertension. With regards naman doon sa healthy individuals and those who are really, especially na ang labor nila is heavy labors.
1: Saka alam nila nag-e-exercise sila, nasusunog nila.
0: Yes.
1: So hindi malaking problema may yung complex carb. Pinag-usapan natin dito, complex carbohydrates. Simple sugar can be eaten and consumed pero in
0: complex
1: selected
0: carb.
1: Yung, kasi mahirap naman sabihin na hindi talaga kakain ng simple sugar. Pero it needs to be regulated yung amount.
0: So, kapag kailangan ng katawan, kasi ako naman palagi naman ang principle sa akin as tinuruan ako sa naturopath, ang naging inspiration ko talaga ay Sancho Hinko. Sabi niya, lahat ng bagay, ang pinaka source of standard mo is yung Bible. Kasi ang Biblia ni minsan ay hindi nagkamali.
1: Totoo yan.
0: Sa creation ng Panginoon, nung ginawa ng Panginoon, yung pinaka, isa sa pinaka source ng food na binigay ng pagkain ng Diyos is itong tinatawag natin carbohydrates.
1: Yes, number one.
0: Kaya nga sabi ni Jesus, give us this day our daily bread. Sabi ng iba, hindi kasali ang rice.
1: Kaya sabi sa ano, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Sabi na, kasama na rin yun sa ano, yung grains. So ibig sabihin talaga carb is pero for example Doc Ron, yung mga obese. Saka yung may metabolic syndrome. Kailangan ba na i-prioritize nila yung rice as their source of food o yung mga carbohydrates? Ano sa tingin mo?
0: Para sa akin is anong klaseng rice?
1: Anong klaseng rice?
0: Kasi pag sinabi kasi nating rice, general term, merong polished rice, merong unpolished rice. With regards sa glycemic index, mas mababa yung glycemic index ng unpolished rice kaysa doon sa refined rice. Especially doon sa mga glutinous rice. Kaya mapapansin ninyo, yung mga mahilig kumain ng mga kakanin, is napakataas po ng glycemic index na yun.
1: Kasi carbohydrates na may simple sugar pa. Tapos meron pang mga kung ano na nilalagay. So, ibig sabihin, depende sa kondisyon ng tao.
0: Depende sa kondisyon and ano yung source ng carbohydrates nila.
1: Ayan. Kasi noong unang panahon, di pa naman uso refinement. Mostly, ang ating carbohydrates talaga, masasabi natin na healthy carb. Ngayon, kung ikaw ay may diabetes, dyan yung medyo maingat ka. Pero warning lang doon sa mga nagsasabi, uy, healthy yung yung unpolished rice. Pwede akong kumain ng marami.
0: Lumantak naman.
1: O sabi ng isang doktor na eksperto sa larangan ng diabetes sa health. Sabi niya na wala masyadong difference yung white rice and yung brown rice and unpolished rice. Ang difference lang talaga nila is how long the body will

0: Absorb it. Mm. Kasi pag mga tinatawag na low glycemic, medyo mabagal yung breakdown niyan. Mm. Pero pag marami ka rin kinakain, it will turn to glucose pa rin. Mm-hmm. Kaya mas mabilis lang talaga yung simple sugar. So, ibig sabihin lang, hindi rin natin kailangang abusuhin kahit pa nagpa-brown rice kayo. O, ang kagandahan sa mga whole grains, hindi siya mahirap na hindi siya mahirap i-regulate kasi madali siya makabusog.
1: Yes, hindi. Talagang kung titingnan mo, mahirap ka talagang makadami ng kain kapag ka-brown rice kasi you will feel full agad eh. And also, isang malaking factor din para in my viewpoint, malaking factor din yung fiber. Though fiber ang diferensya nila, pero napakalaking factor with regards sa burst or ano absorption ng sugar sa bloodstream. Kasi kapag ka mabagal yung absorption ng sugar, ibig sabihin, hindi di agad tataas yung blood sugar. Pag walang spike ng blood sugar, wala ding spike ng insulin sa ating katawan. So that really, kahit na maliit na diferensya pero napakalaking impact na yon with regards sa health function ng ating katawan.
0: So sabi nga nila, anong difference kapag yung sugar na versus yung complex carb na pinagmumula na sugar? Kasi pag ang sugar na kinain natin, yung complex carbohydrates, low glycemic, kumbaga, ang katawan, magbabalance yung consumption niya ng fat as fuel at saka carbohydrates as fuel. Hindi katulad ng more on simple sugar. Nakapokus talaga siya doon.
1: So, ibig sabihin yung fat, palaging nandun na lagi lang.
0: Naka-standby.
1: Liban sa naka-standby, mag-additional pa siya ng imbak ng fat kasi sobrang dami ng sugar sa bloodstream.
0: Yeah. Yan, ano na natin yan, napatunayan natin na pag kumain ka, for example, ng kanin, kahit dalawang bandihadong kanin pa yan, parang iba, kumukuha pa na additional na rice. Pero kumain ka ng mais, isang mais o dalawang mais, busog na busog ka na.
1: Yes.
0: O isa, dalawang kamote, busog na. So, ganun kalayo yung agwat ng kanilang, kumbaga, difference pagdating sa pagkabusog at saka sa profile nito, health profile nito sa ating katawan.
1: And especially, Doc Algin, yung mga titingnan natin, ito ang mga group of people na kailangan nila ng mas maraming carbohydrates as we can imagine. Number one, kapag ang isang bata ay lumalaki, growing children.
0: Hindi pwedeng i-diet sa carb yan.
1: Hindi pwede yun.
0: Mag-aaway kayo.
1: liban sa mag-aaway, of course, yung mental performance ng bata. Yeah. Especially kasi number one na fuel ng brain, carbohydrates. Teenagers, athletes, people physically demanding jobs. So, labor, yung construction worker, o yung tinatawag natin magsasaka. Also, pregnant women, di mo pwedeng i-deprive ito sa carbohydrates kasi yung development naman ng mental capability ng baby doon. And also, those who are breastfeeding. Nga lang, may mga tao na kailangan i-regulate nila yung consumption nila ng carbohydrates. Especially kapag ka meron kayong type 2 diabetes o kayo ay mga pre-diabetic.
0: May gestational diabetes na isang buntis. Kaya, mainam na na-differentiate natin anong difference ng carbohydrates coming from simple sugar and yung complex carbohydrates. Kasi pag pinag-uusapan ng carb, hindi yung simple sugar ang meaning natin. Mm-hmm. Ang meaning ng carbohydrates that we need to take is the healthy carbohydrates. Mm-hmm. Ayan. So maraming salamat. Wala na tayong sapat na oras. Marami pa sana tayong gustong i-share.
1: Yes.
0: At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga ka-wellness natin, pwede po kayong mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. Babalikan po natin yung mga katanungan nyo sa atin at sasagutin din natin yung mga frequent question ninyo pagdating sa mga produkto po ng Yes to Health.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tutok lang dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanfron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanfron Plus Coffee Mix. Kape na, bemut pa.
4: Zanfron Plus Coffee Mix.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sandone Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating patuntunan, The Secret of Health. At pwede po kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan lugar kayo located, kung hindi naman po maselan ang inyong katanungan.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para sa para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Of course, ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang extract ng piling-pili natin mga sangkap gaya ho ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural, kaya wala hong side effect. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubok na ating mga products, pwede po ninyong puntahan ang pinakamalapit na mga butika. Gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Shopee. At sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
9: The secret of health.
0: Okay, batiin muna natin itong ating mga live stream viewer, Doc Ron, ano?
1: Mm-hmm.
0: Na ngayon nakatutok. Yan, si Anthony Malco, Carmen Tendila Batasin,
1: mm-hmm.
0: Yan, Jules Marvin Cordero, yun, si Mrs. nakatutok. Yan, Emaline, ano? Si Brother Ian J. Villamia Pular.
1: Pular. From Myanmar.
0: From Myanmar pa
1: Myanmar.
0: Yan. Good morning po, Doc. Happy Sunday.
1: Happy Sunday.
0: Happy Sunday po sa inyo. So, kung naghahanap po kayo, marami tayong kasi mga produkto, yung mga nagtatanong, ano ba mga product ng Yes to Health?
1: Mm-hmm.
0: Especially dun sa mga nagkakaproblema sa energy production ng ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: So, meron tayo, kaya pinopromote natin, Doc Ron, yung tinatag na Ultimate Trio.
1: Ultimate Trio,
0: o, kasi
1: yes.
0: Sa Ultimate Trio, meron ka ng carbohydrates na healthy, mm-hmm. Meron ka ng essential fat,
1: mm-hmm.
0: Meron ka pang protein.
1: Mm-hmm.
0: Protein, especially yung mga yan. Yung mga vitamins and minerals. Mm-hmm. So ano nga ba itong kabilang sa Ultimate Trio, Doc Ron?
1: Well, ito number one, ang ating Santon Plus Gold. Pag sinasabi natin protein source, meron po yung spirulina. Is complete source ng protein sa ating katawan. And also, meron din po yung mga antioxidant. Kasi ngayon, pinaka-dreaded na sakit ng tao sa buong mundo is itong tinatawag natin na tumor at cancer.
0: Oh.
1: So, ang mga tumor at mga cancer, those are kulang sa mga electrons and also mga oxidized na mga electrons sa ating katawan. So when you have antioxidant, ito ay napoprotektahan ang mga cells nito para hindi magkaroon ng tinatawag natin ng tumor and also mga cancer. Of course, marami na tayong mga nagkokomento sa ating mga Facebook pages and also nagsasabi na natulungan yung kanilang mga bukol sa kanilang katawan. And also essential fats naman ang ating premium D3. Meron po yung medium chain fatty acids ang galing po sa virgin coconut oil. Napaka gandang source also ng energy ng ating katawan and also para po sa may mga problema sa hormonal function. Dagdag mo pa dyan ang benepisyo ng ng moringa oil.
0: Yung moringa seed oil, isa ito sa medyo pricey. Supplement. Sa ibang supplement, ang moringa seed oil talaga. Kasi magaling naman talaga ang benepisyo ng moringa seed oil. Ang tawag ng iba dyan, Ben oil. Kasi pag meron kang hypertension, may diabetes, may inflammation ka, maganda yung moringa seed oil.
1: Moringa seed oil.
0: Sa India nga, ang ginagawa nila, kinakain nila yung buto eh. Ang target nila doon, makuha yung essential oil.
1: Essential oils.
0: So dito, hindi mo na kailangan ngumatngat ng buto ng moringa seed. Nandun na siya sa premium D3 softgel capsule. At D3.
1: D3 is napakagandang for bone strength, for immune system, and also at the same time, para hindi magkaroon ng paninigas ng ating mga ugat. And vitamin C po natin, napakagandang source ng vitamin C, hindi mangangasim ang inyong sikmura. And also, vitamin C is one of the catalysts ng mga vitamins sa ating katawan to be absorbed. And also, napakaganda din para sa tinatawag natin collagen production ng ating katawan. Sa ating skin, sa ating mga ugat, also sa mga joints, connective tissues sa ating katawan. Kaya taking Ultimate Trio, one capsule 3 times a day, 30 minutes before meal ng Santon Plus Gold Santon Vitamin C or after meal is napakaganda. And also Premium D3, if gusto ninyong i-maximize to soft gel, 2 times a day, umaga at sa kagabi, after meal naman.
0: Yung nagtatanong naman dito tungkol sa pampalinaw ng mata.
1: Aha, pag sinabing pampalinaw ng mata, Vision X Plus. Kasi meron po yung vitamin A, also zeaxanthin na kung saan mga antioxidant na nagpapaganda ng pumoprotekta doon sa cornea and mga cells ng ating mga mata. And say for example, kapag ka meron na kayong diabetes or ang problema ninyo ng paglalabo sa mata is diabetic retinopathy, sabayan po ninyo ng pag-inom ng Premium D3 and also Santon Plus Gold para ma-regulate yung blood sugar. And after na ma-regulate yung blood sugar, matulungan ma-regulate yung blood sugar, yung zeaxanthin at mga vitamin, essential vitamins naman para sa mata, ipoprovide naman ng ating Vision X Plus.
0: Hoy, si Colleen Panulde, from Cebu ito, si Colleen, masugid nating taga-subaybay. May question dito, good morning, ano po food bawal para di tumaas ang creatinine?
1: Food na bawal para di tumaas ang creatinine, number one is yung pagkain po ng mga meat na mga pagkain, especially sa matataas sa protein. Kasi kapag tumataas ang creatinine, ang apektado niyan is ang inyong kidneys. So kailangan mantulungan ang inyong kidney na makatapon ng excess ng creatinine sa ating katawan para naman matapon niya yung load na doon sa katawan, huwag nang dagdagan. So isa sa pinaka dapat iwasan ninyo ang sobrang pagkain ng mga meat at mas maganda as much as possible itigil mo na kumain ng meat. If you want to have protein sources, have it on
0: plant-based
1: pinaka the best, especially green leafy vegetables, and also stop talaga ang pag-consume ng mga maasukal na mga pagkain, lalong-lalo na yung mga simple sugars, iwasan po talaga yon.
0: Dito, good morning po, bakit sa katawan ko may katikate from Renaline Buhoy? Dito po sa clinic nyo dito Batarasa. Mm. So, tapos another text niya is, bakit masakit ulo, mataas BP ko from Renalyn Buhoy.
1: Mm. Natural, mataas ang, pagka mataas ang BP po ninyo, talagang
0: sasakit, ang
1: sasakit
0: ulo.
1: Po ang ulo ninyo. Mm. Isa po na kailangan ninyong gawin is, ipacheck ninyo ano ang dahilan. It's either kidney problem ba, dahil na tumataas yung inyong BP or sadyang may bumabara sa inyong mga ugat. Either cases is pwede po kayo makatake ng Santon Plus Gold at saka atin pong Premium D3. Mm-hmm. Makakatulong po yan para po sa inyong hypertension. And of course, iwasan yung mga karne, lalo na karne ng baboy and also karne ng manok at karne ng baka kapag kayo po ay mayroong hypertension. Fish, yung mga isda sa bato, pwede naman kayong makakain. White rice, mas maganda po palitan ninyo. And taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal, or and also sabayan din ng Premium D3 para makatulong na maglinis sa mga bara sa ating ugat. Two soft gel, 2 times a day, umaga at saka sa gabi.
0: Kaya kung pumupunta kayo ng Batarasa Clinic, pwede kayo humingi ng program for detox.
1: Yes.
0: Kasi sa Yes to Health, meron tayong program na, halimbawa, dami mo nararamdaman, halo-halo, hindi mo na alam saan gagaling.
1: Kailangan mag-detox
0: talaga. Hindi lang mag-asawa, mag-anak pa.
1: Mag-anak ng karamdaman.
0: Cleansing and detoxification, isa sa pinaka-best program ng Yes to Health Clinic yan.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya dito, good PM Doc, been taking Santon Gold since 3 years na, twice a day, for a lump, bukol, at may back.
1: Mm-hmm.
0: This year, nawala na. Praise God.
1: Wow.
0: Oh, mm-hmm. Sabi niya, should I still continue? I'm 60 years old, na prostate normal naman. No other complication. Can I stop, Doc? Yes, you can. Mm-hmm. Yes, you can stop. Kasi ang supplement naman, hindi naman yan, kailangan na talagang sabihin natin na wala nang katapusan.
1: Mm-hmm.
0: Kung napipil mo na ito ay nakatulong sa inyo, you can stop. Lalo na kung ang pinoproblema nyo, budget, di ba?
1: Budget.
0: Pero kung sa tingin nyo, nakakatulong sa inyo. It makes you healthy, it makes you energetic.
1: Mm-hmm.
0: For me, kung ako umiinom ng Santon Plus Gold, hindi ko ihihinto siya.
1: Uh-huh.
0: Pero yung sasabihin natin na pwede
1: kung
0: bang
1: kung
0: hinto?
1: Pwede.
0: Kasi hindi naman nag-iiwan ng dependency yan sa katawan. Uh-huh. Kasi may mga gamot, especially mga synthetic medicine, hindi mo pwedeng basta ihinto.
1: Uh-huh.
0: Kailangan humingi muna ng advice
1: sa doktor.
0: Pero ang mga supplement kasi, pang ayuda ito, kumbaga, to fill in the nutrition gap. Mm. Kaya okay lang din kung sa tingin nyo you've been taking this for 3 years, mahaba-haba ng panahon din. Ano? Nasa sa inyo po yun. Ano?
1: Pero kung para sa akin, ha, it is, para sa akin, the logical thing that you can do is to still continue taking it. Kasi it benefited you in the first place.
0: Mm-mm.
1: Second is, may mga bukol-bukol kayo to prevent to have another more bukol, naging hiyang naman kayo sa pag-take ng Santon Plus Gold. Kahit sasabihin natin, mag-take lang kayo ng one capsule once a day, is napakaganda po yung supplementation para sa pangangailangan ninyo araw-araw. Wag na ninyong isipin na yung expenses gastos. Yun. That is not an expenses.
0: Parang
1: that is already an investment po para sa inyong katawan.
0: So yun po, yun yung sagot namin. Pwede? Sa pwede? Pero pinaka the best,
1: pagpapatuloy
0: o yung mga pag-take ng mga supplement. Hindi lang naman supplement natin ang pwede nyong, hindi lang Santon Plus Gold. Anything that is nutritionally giving you energy, pwede nyo ituloy basta nakakabuti sa katawan natin. Ang pinaparegulate lang, pinapahinto natin, yung talaga nakakasama sa ating kalusugan. Ayan, another text message. Sabi po dito, nawala. Ang hirap po sa iyo lahat no? Ayan. Naku, wala na pala tayong oras. So maraming salamat po, ha. At syempre, huwag pong kaliligtaang subaybayan ito pong ating programa, The Secret of Health, araw-araw. Dok Ron, baka may gusto ka pang sabihin sa ating mga taga-subaybay.
1: And of course, tandaan ninyo, ha, ang kailangan na kainin na carbohydrates is yung mga complex carbohydrates.
0: Mm.
1: At yun po ay nakakatulong sa ating katawan. And of course, samahan ng ehersisyo, salamahan ng pag-regulate ng combination, ng tamang combination ng mga macronutrients, kasali po dyan ang carbohydrates. And of course, isama nyo na din ang pag-take ng ating Ultimate Trio, yung ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3 para palagi pong malusog ang ating katawan, iwas po sa karamdaman araw-araw. Mga ka-wellness.
0: Maraming salamat mga ka-wellness sa patuloy na pakikinig at pangtangkilik sa ating programa. See you again next Sunday sa himpilan pong ito. Sa pangalan po na ating CEO, Dr. Remilito Oy, at ni partner, Doc Misael Hines, ako po si Doc Algie Bakla, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. Nawa po, sa araw-araw, pagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan. Muling subaybayan ang ating programang
10: The Secret of Health.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kuya Pagani, mura lang yung asawa o ginastahan. Tiyaka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, exciting?
0: Exciting!

0: Exciting.
1: Exciting.
2: Ura,
3: Kapitan.
2: Kung guwapo gani magpatato, unsay tawag?
3: Cool.
2: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
3: Adik. Exciting.
1: Exciting!
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: vitamin C. Gisugo ko sa umpana.
1: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
0: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
2: Vitamin C, Vitamin C, Santhon Vitamin C.
3: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sauna! Ha! Wala ko yung brief-brief! Oh! Sukal nga naminaw kong XFM, nag-brief na ko!
6: Wow!
5: Pero, wala ko yung short-short! Patabay! Pick-pick shirt pa niya kong suot. Uy, mura naman kong sitara sa lani. Exciting!
7: Exciting!

0: Kini, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Incik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako hanlo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, be? Baga ko nuna, be.
2: Bisan ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
1: Bayra na lagi na ako, eh. Exciting?

0: Exciting.
1: Exciting.
2: Ikaw ba adunay gihampin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Sa tubasol. Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, nga suwayan og tumar ang Santo Pascual, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Pascual.
5: Santo Pascual, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lang din ako madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungot sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anios at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health,
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
3: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
0: Mga katropa, excited!

0: Oy, parang lodi. Grabihas damgo na ako parang lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo na pare?
0: Parang lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Na, hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ilas, ha?
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Claire Skin Beauty Zone.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang imong baon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Niyaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
9: Exciting!

0: Exciting!
1: Usakanlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naan mo'y mga bagong brief. Naan mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin mo'y brief. Di ba exciting?
0: Exciting!
2: Ikaw ba ato na gihampin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon pa alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix.
0: himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din nyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
3: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
5: YUH Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. XFM Time, it's 2 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: TSS 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako kay Kong, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Hindi ko akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na rin ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon na apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Kailangan kong mag-antukin para maka-focus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Zaton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
0: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
12: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting!
13: Exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Usag adlaw sa sayong kabuntagon, dinhi.
2: Hoy, apa! Hoy, apa! Apa!
3: Kap!
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Usingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka! Hoy, ay, bangon na!
3: Exciting!
0: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ania na ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibanigayod ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
0: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
5: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
7: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase nga mga sakit.
0: The Secret of Health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix. mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Kahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold town. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
12: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: XFM time, it's 3 o'clock.
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Kasi isa lang, ganito. Nga, sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nakadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapahanap. Iyar man ko, ukining ato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto ng Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilang terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona. Senyor Ocedese. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Tanggal ang kati-kati.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: kaplodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy. Showy ha? Payog yang. Among? Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot.
1: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mupakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins, usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit.
8: Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan ug subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Mga katropa, exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagpulang dayon! Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si Unun. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katrupa, exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: This song is brought to you by Casino Plus, Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, permi mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami isa pirmi pong tulog. Jubay tenis, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon na ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa
3: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan nami gin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: This is 107.1 XFM Tagum.
13: Exciting!

0: Kap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kay kunya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ano siya, Tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo, o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi na gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
3: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
5: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sa kanan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na mainom og kape, nya hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
3: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee
2: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bosh, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, paminaw pagod. Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: akan terlupa. Exciting!
1: Hai, Master.
2: Oh, yung saman kap.
1: Laroho na to ni ha. Niingon maguno ka nga na wongkog unggoy.
2: Dilik kapoy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
2: Exciting?

0: yung mata agad, apulan jud kayo ka.
1: So, oy?
0: Layas dire kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Par, alay pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
1: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: sa din diferensya sa pobre ug dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikum. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayo na nilag napas mo.
0: Ha? Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagtaro lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at Tagad Jansan.
7: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health,
6: Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina
3: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Gilegson, kumusta maayong pagpaminaw na usab sa tanan ng mga listeners dinhi sa XFM Philippines, labi na particularly dinhi sa Mindanao. Welcome sa atong panag-uban niining oras alas 6 ngadto sa alas 7 niining nga kagabion. Higala gigsuon asa ka man nagapamati karon? Asa ka man nga station naga o naka-tune in dinhi man sa may Tagum City XFM, Davao City XFM, Mati City XFM, General Santos City XFM, Malaybalay City Bukidnon XFM, Zamboanga del Sur o del Norte pinagi sa Ipil Zamboanga, o sa Pagadian man XFM station, San France XFM stations ang atong mga pag ang hinaot, no, atong ginapaabot nga kaninyong mahimong panalangin ang imong pag-tune in karon sa atong programa. Sa karon na naka-tune in, kini ang inyong alagad ang makikuban kanimo, kaninyo, dinhi sa atong programa ang Tingog sa Reformasyon, Brother Ramil Escalera. Atong isgutan may gala ang topic about Christ will magnify the law. No, hatagan o pagpadako, no, igapadako sa atong Ginoong Hesukristo ang balaod o ang kasuguan. Ito na yung isgutan ni Galag Igsuon. Kung unsa pod ang atong makuha ng mga pagtulunan, particularly din sa bagong tugon may gala, kung isgutan nato ang balaod sa Ginoo. Ato ning isgutan tungod kay importante usab nga atong ma-review, no, nga atong mga kahibalo kabahin niini kun ang pag-anhi ba sa atong Ginoong Hesukristo, duna bay iyang gihimo mahigala nga lakang aron mapadako niyang balaod gawa sa iyahang pagtuman niini. So ato ning isgutan may gala, di man nato mahurutanan ang mga anggulo sa kining pagisgut sa kasuguan. Ato lang ning anam-anamon may gala pagisgut ang mga punto aron nga mahatagan usab nato og kinibang husay may gala ang mga pagtulunan nga diin nag tungha karon sa atong panahon mahitungod sa kasuguan higala gigsoon. So balik ko ninyo sa paghisgot niini, abre ang atong text line alang sa inyong komento, whatever concern ngabot ninyo ipadangat dinhi ang atong text line, abli 0938 405 5747. Atong text line, mudawat sa imong pangutana, suggestions, and ideas, no, sa atong panagisgot din hi, labi na isgotan nato karon. May tungod, may gala sa balaod. Diri ni nato mausalang ka programa. Ato ning anam-anamon pagisgot ang mga punto sa balaod sa Diyos. Pagitawag nga kasuguan, doon ay kalabutan, may gala sa The Ten Commandments. So ato ning isgutan, atong text line, abri sa imuhang comments. Just send to our text line, hotline number 0938-405-5747. 0938-405-5747. Salamat sa itong sponsor, ang CEO sa Yes to Health at same time sa XFM Philippines, Dr. Melito Oy, kauban si Ma'am Olivine Oy, kauban usab sa manager, general manager sa XFM, Sir Edwin Garing, o sa mga station managers. Kauban ang mga technicians na nag-assist sa itong programa nga mahimong hook up or mahimong maipabot sa mga listeners sa XFM all over Mindanao, mga igalag, mga igsoon. Every weekend, no? Gikan sa Biyernes sa gabi, Sabado sa gabi, o Domingo sa gabi, galagigsoon. Sa laing adlaw, kauban usab
sa atong mga kaubanan sa tingog sa Reformasyon, Brother Marlon Buhol, Brother Junard Iconar, soban pang ikauban na to din sa atong programa. Sa pagkakaroon, atong paminawan una ang awit Migala, but na kong i-share nga na kaninyo, ipahat nga na kaninyo, awit Migala nga muhatag usab nato o kining inspirasyon, no, sa atong pagpakiguban din sa atong programa. Naguluhan kini Migala o mukuyog kunimo, Cebuano version.

magnify. Buot pasabot gipad ako. Buot pasabot gimuhag gigamitan og magnifying glass. Makita ang dili makita through our naked eyes. Kinibang mata lang nato, mata sa mata lang. Or kung mata lang atong gamiton, dili makita. Pero kung gamitan nato magnifying glass, makita nato itong gagmay kayo nga mga butang. So yung nga usab ang gihimo sa atong Ginoong Hesus Kristo, iyang gipadako, gipaklaro, higala, gison. Maugay po nga chapter, no? Sa Mateus 5, mga versikulo 21 at 22. Yun sa man, pagpaklaro sa atong Ginoong Hesus Kristo, ang balaod nga giingon niya nga nianhi ko dili aron sa pagbungkag niini kun dili sa pagtuman. O niya iya kining giklaro aron nga maibalo ang tao sa unsang paagi nga kini atong malapas. No? Gipaklaro sa atong Ginoong Hesus Kristo. Okay. Salamat sa imong mga gipangpasa, Pastor Carlos Estrella, sa atong Facebook Live. Doon ay mga comments din ha. Sa atong mga listeners sa radio, pwede ninyo basahon dito, pinagi sa atong live sa Facebook, sa atong personal account, Ramil E. Escalera, din na dito ang mga comments. Nga, naghatag-usab og pagpasabot ka na to, unsa ka malahutayon, unsa ang balaod sa Dios, no? Kindi ba adunay kahumanan, adunay pagkatapos, or magmalahot mulahutay kini mahigala or magapadayon hangtod sa atong kapanahonan karon. So dinhi na ta sa punto nga sa unsa nga gimagnify gipaklaro ato sa ning tagaagpagtagad ning pipila ka mga comments dinhi, no? Pero taas-taas magyuday ni mga higala, mga igsoon, kamo na lay basa siguro sa uban ani, no? Kamo na lay basa sa uban. Okay. Dinita, how he magnified the law. Unahon ito pag-isgot, migala ang gisgutan sa Matthew 5, mga versikulo 21-22. It tells us about sixth commandment. Kining ika-unom nga sugo. Ablihin yung balaang kasulatan diya sa Matthew 5, mga versikulo 21-22. Pagingon dito, you have heard that it was said by them of old, thou shall not kill. No, gisgutan nga dili ka magpatay. And whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. Kinsa ka itong magpatay, siya gyud mahimong pagkasilutan. No, mamahimo siyang adunay katalagman diya sa silot. Siya mahimong hinukman, mahukman, higala gison. Now, 22, but I say unto you, o din hina may gala, gingani pagmagnify, gingani pagpaklaro sa atong Ginoong Hesus Kristo ang balaod. Nga matod pa niya, I am not come to destroy it, but to fulfill. Iyang gipadako, gipaklaro, giyon sa niya, matod pa niya sa versikulo 22, but I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Sa daang tugon, gisgutan nga pagpatay. Pagpatay, kinibang specific yun yung pagpatay, pero dinhi sa pagpaklaro na niini migala, kung ikaw di ay adunay kasuko or pagdumot sa imong isigitaw, gisgutan po ni sa laing versikulo may gala sa Biblia, nga kung ikaw nagdumot sa imong isigitaw, nahimo kang mamumuno, higala isuon. Pero din sa mao nga versikulo, gisgutan ang pagkasuko. No? Mahimo usab nga, doon na kay katalagman di sa paghukom. And whosoever shall say unto his brother, Raka, shall be in danger of counsel, but whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire. Subot pasabot, na dinhi giklaro sa atong Ginoong Hesus Kristo nga dili lamang sa kining literal nga pagpatay nga mahimo.

0: kayo sa kadimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon.
1: Amen.
0: Sa reforman yung kini, inyong nalagad si kanginan, temporaryong manamili diha ka ninyo, uban ng pag-ingon, bulan sila nga nagabasa. Nagapatalingong, ug mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasi, magadapit ka ninyo sa pagpaminaw, kanunay ning maong tulumanon.
1: Amen.
0: Sa reforman yung kini, nga tulumanon, gidalit nga na ka ninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement.
1: Amen.
0: Sa reforman yung hangtod sa sumod ni kayo sa samang taknog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: This is 107.1 XFM Tagum.
3: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
5: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya na nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The secret of health.
7: Zafon Plus Coffee Mix User.
1: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Zafon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Zafon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Wednesday!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
1: Oh! O niya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako as siyang gisulayan. Ito kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko yung ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus

0: cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-clear skin herbal soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Atako, iskun pa.
5: Ang imong baon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang ng mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, patinase, halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Kanya, nagdaan sa kanong tubig daan. Him na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sauna! Ha! Wala ko yung brip-brip! Sukal nga namin ako kong XFM, nag-brief na ko.
9: Wow!
8: Pero, wala ko yung short-short. Patabay, pick-pick short pa rin akong suot. Uy, mura na akong si Tara Salani. Exciting!

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: At tangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
0: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
0: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
0: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi, sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pagkuratira ko lang driver sa uso-uso nga, wala kay pamasahe?
0: Exciting!

0: Kap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kay ko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm-hmm. Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Pyramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay Pyramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayrig 500!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw, mag Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Celzon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
2: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oy, master,
1: oyo sa man kap.
0: Klaroho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon pa nga, ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati nakaog sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-og isulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: The most painful way of saying goodbye is saying, I love you, goodbye, in Tagalog version. Sakit ano? Diba? Kanang huna-hunaon ni Mudaan nga love ka ini mo sa inyo. Ay, nanapuntaan ni. Sige, napuntag ingunaan ni istorya. Hawa pa rin na human. Bitaw ka na kung love ka ini mo siya ba niya ka nang gibuhat na ni mo ang tanan-tanan para mag-work mo together but still pumasok na po sa aming bahay. Pero seryoso no, lisod kayo ang ingunan ng kahimtang gani di ka na kung gibuhat na ni mo ang tanan-tanan pero still wala gano'n mo nag-work together. So ang ending ana is you have to leave each other kahit mahal niyo pa ang isa't isa. Aray. Maayong gabi po sa atong tanan. Welcome po sa itong programa karong gabi una bago kong ligo. Isa pa akong buhok, so sorry kaayo. Welcome sa putahe sa gabi inyo pong makauban hangtod alas 11 karong gabi una na ginusarang Disney Princess Bisaya version. Yes! Ako po si Cinderella, makauban o madungog ninyo sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo nga ito ang kaanyag kung akong basa nga buhok. Sa atong official Facebook pages live karon XFM Bukidnon. Live usab sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital and of course official radio radio and Facebook pages sa Radyo Amigo. Mayong gabi po once again sa mga bag-ulang po ni hapon, sa mga bag-ulang na ka-realize na maskin paglami ka imuhang sudan pero ang inyong relasyon wala na'y lami, hindi na ikaw. Mayong hapon, nansalik ka. Mayong gabi usab sa mga drivers nato karon nga nanginabuhi gihapon o naningkamot na makaprovide para sa ilang mga pamilya. Palakpakan po nato ato ang mga drivers or mga trabahante nato ang paningkamot gihapon maskin gabi inang dako gaduty gihapon because they wanna provide the food to the table of their families. May gabi usab sa mga gipong biyaan. Char, gibiyaan day ka. May gabi usab sa mga bag-ulang nag-change of profile pic. Anong kumustahon man na sila Cinderella? Unsa may naana sila nga anong kumustahon? Wala lang. Kasi nga rin may agad magkambyo-kambyo o profile pic, no? Kaya wala yung mga love life. Or di kaya ka nang na-I love life pero wala na iklaro. So mag-change na o profile pic. Pwede po nga gi-profile pic na kasauban. Sorry po. Pero seryoso. Okay na ba nga ito ang istoryahan karong gabi una, Bibi Jow? Okay na? Yes, okay na. Okay, karong gabi una ha, maghisgot kita sa mga butang-butang na dili na gununta dapat hisgutan pero atot lang gihapon uting kayon. O syempre nga ito ang programa karong gabi una, hatod ka na ito sa mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po, Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Panahon karon bi murag di na gid maayo no, gaulan, gainit, majority na gaulan-ulan. So basig na akin siya mga bitbit ng mga sakit-sakit. Pangandam bi o panagang gidaan, dapat ang imong immune system ligon pa sa imuhang relasyon. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Imo ka na siyang ipares, biduhan na siya ha. Imo na siyang ipares. Imo na siyang inumon 3 times a day. Para po sa ito ang Sir Vivi question for tonight. Ang ating Sir Vivi question karong gabi una, hatid ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Labi itong pasudlon, B. Where na you? Oh, dugay man ka imisulod, eh. Asa ha, ako sang hulaton ha. Mabasi nga, mauga pa niya kong buhok. Unsa nga kalisod ang imong naagian sa una? Speaking of kalisod, siguro kami man ang last batch siguro no sa mga nagpait sa unang panahon. Diba? Murag ang amuang panahon eh. Sige, usa man ka Cinderella. Ay, sige naman nag-relate sa imong life. Basta tanan siguro nga kaagian ng kinabuhi na ako, murag na anagin yun, makita na ginat ninyo, mabalaan na ginat ninyo. Pero sa tinuod lang nyo, pag-abot sa kalisod, diligid ko mo admit nga kanang dato mi. Kaya kung kalisod, naagi amigas na. Saha, ang amigas kay nagsulod-sulod sa kungkuan. Bad ka. Sulod-sulod ka diha, wala kang mananghid. Nasulod siya sa kuang-kuan, ako ang heart. Dilidapit sa kong heart, nagkamang-kamang ang amigas. Pero bitaw, sa panahon manggod na mo, mga batang 80s or mga batang 90s, kita siguro ang last batch sa mga bata nga naka-experience og kalisod, di ba? Sa unang panahon, wala man tayo sakyanan. Unaa siguro yung sakyanan, swerte, dato na gid kaayo, no? Sa unang panahon, wala. Kung naa kay bike, dato na pod ka. Wala man gid mi ana sa unang panahon. Uy, kaya nga mo ang kaagis na magbaklay man gid mi. Mga 3 to 5 kilometers lang naman, lapit-lapit lang, ha? Doon lang kaayo. 3 to 5 kilometers lang naman, gikan sa balay, padung sa eskwilahan. Amo ka na siyang ginabaktas para makaadto mi sa eskwilahan. Sa una, wala. Kanang uso kay sa una, kanang mag-away-away ang mga grupo-grupo. Dumog-dumog pa sa una, Diyos ko Lord. Grabe na gid kay mga kaagi sa una. Oy, ang inyong mga reaction, ha? It really matters to us. Basing ganahan mo nga inyong ipadungog sa to ang mga bibi karon nga naminaw. Ang inyong mga kalisod nga naagian sa unang panahon. I would say sa karong panahon naman, medyo hayahay naman po, di ba? 0945-443-5869. Og pwede po kamo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karon. Mayang gabi sa kong manghod, L. Jane Adaya. Thank you! Mayang gabi diha si, oy, Ate Divine. Maayong gabi, Ate Divine. Thank you so much. Present kini permanente si Ate Divine kay na naman ni Sheila Loves. O naakaroon sa Valencia, Bukidnon. Siya niyo all kayo. Atong si Lipon, ha? O, sa mga nasa live karong gabi una, hi kay Mommy Jacqueline Labis! Thank you! Naadi akaroon sa Hong Kong, may gabi imi sa mga OFW po na itong anaminaw sa toang programa. O nagtanao sa toang Facebook Live, gisilip atong kaanihan. Thank you! Si Monski, anin yun? Queer po all the way from Cebu, may gabi po. Ay, kuya! Oy, kuya! Kuya Joseph Estrera. Thank you! May gabi iya. I miss you, ya. Morga. Yeah. Balik kaya. Bumalik ka na. Miss ka na namin. May gabi po kay Mommy Josefina Tinamburnan. Tinamburnan family. Request ko o ganang bakas ng gabi. Hashtag gikik. Kay bakas ng gabi man, di ba pag ang mga kikik o mga wakwak na magina sila yung mga bakas ng gabi? Oy, lahirap po. Lahirap gid po si Kuya Joseph Estrera. Ay, kaya mga request gid niya, no? Kaya mga pang-umpang sa unang panahon. Sherwin Pino, maayang gabi, baby. Agay ka, kuya, wasa daw iyahang buhok.
1: Binot-mot na po.
0: Sa po, yeah. Ang gabi, kuya. Oh, sige, garaigid ko ninyo, ha? Dili man, basahon atong... O, pagani ko... Ibasa na akong comment, karong pagani ko na kuan. O, ahak ha na siya nagbasa-basa sa iyahang buhok. Nagbasa-basa sa iyang buhok. Naligo man ko, gabiing dako. Kabalo mo, nindot kayo maligo sa kagabion. Kaya nga, no, tugnaw ang panahon. Pagtulogin mo sa... O, pagtulog ni mo, lami na kay ang paminsar. Diba? Hello do sa mga igagaw, si, daghan man kaayon ni Uy. Daghan man kaayon ni Uy. Si Chotimo, Cortez, anin yun? Si Alex, si Nina Marie. May gabi kang Abby, kang Annalie, kang Junior, or JR, kay Julito. Kay Nashkoy, kay Robert, anin yun? May gabi sa inyong tanan. Taod-taori lang kuya, basahon rana niya. Huh? May gabi kang Sherwin Pino. Thank you so much. Akong naagian nga kalisod nga magkaon sa haging sudan mi utan. O, school ko baklay lang yun. But now, daghang salamat Ginoo. Imo kong gipatilaon sa kaayo. No? Sa unang panahon, malipay na gid kaimi nga naami sa haging nga makaon. Nga amo lang na siyang ituslo-tuslo sa asin nga na ay sili. Solve na kaayo mi. Kung na ay asukar, mas lami kayo ang paminsar. Kinay asukar. May gabi, tama gid ka. Gwapa og mamolds pa. Si Rain ng San Franz. Ikaw ba ni Ray Alinton? Ay, may gabi diha sa inyo, ha? Salamat kayo, ha? Hello, Kang Bahian Labadan family, baby Zachary Aiden, si Mama Lucia, Papa Pableo, Igsuon Leoncia. Oh, Leia Pableo, salamat po kang Leo Labadan. Oy, Christian Alcantara. How are you naman, Podsoy? Murag long time no hear from you, Podsbo. Murag yung kag si Lorna Tolentino. Zuy! Karaghan na po natin kamukhaan ni Pods. Usahay, parehan na itong naong si Rizal Ontiveros. Pero na po, si Lorna Tolentino naman po. Usahay, inang po tag Angel Luxin. Uy, ginawa ko kayo. Amang ginoy. Oh, may gabi hindi ha, Pods. Kumusta naman ka, Pods? Agay, kuya, ako manoon ang I miss you, kuya. Oh. Kay miss naman gid ka na mo. Yeah, yun. 80s ba ako, tiyo? 80s ganit ta, no? Si Apyong Wong, napasagdan ang kaugalingong lawas. Ha? Insa daw? Okay, kung kaget sa imuhang kuan, Apyong, ah. Si Lon Yuson, hello daw sa inyohang tanan o sa mga naminaw karon B.E. Hurut. May gabi ipon sa kong Mama Feli Kwerpon, permintin naminaw. Gimingaw mi sa imuha. Kevin Balilaon, hello daw po sa mga taga New Bataan. Thank you! Salamat kaayo, ha. Si Liza, makuha imuhang kaluha. Liza o Risa? Risa, magod? Kabalo muna, alaan ko nila nga pareto mignaw ni Risa Hontiveros. Anyhow. Kung gapa ni Risa? Kung gapa man si Risa na ako sa demo. Sister ni Kuya na sa ilang frat si Apyong Wong. Ah, mo ba? Thank you! Ang gabi, Apyong. Apyong. Hello na po sa mga members sa Malaybalay Greek Brotherhood Alliance. Thank you! Sa mga fraternity nato all over Malaybalay City, Bukidnon, maayong gabi po sa inyong tanan. O sa mga mag-asawa nga naminaw karon sa toang programang Putahe sa Gabi. I hope you guys are doing well. Dili na magsigig away-away, ha? Normal man doon na mag-away-away, labi na daw uka ng balibaran. Mo ba? Sige. Usually, pag balibaran ka, imuang asawa, gikapoy na si Zang. Pag ang imuang panag po balibod sa imuang, gikapoy po na siya. Kung sa may solusyon, ana Cinderella nga, nindot man ta kaayo ka ron, kay gabiing dako naman, yatugno, padyod kaayo, o, maulagi, magkita na tapuhon. Dili pwede. Magkita kita. Okay, Joseph, magkita kita ya. Whatever happens, pero bitaw, balik ka na ito ni mga mag-asawa, ha? Ang mga rason dyan, nga ka ng kapuyon, it's either stress sa trabaho, ga-overthink ang asawa, kay naanay nagingon nga, hey, nice to meet you. Nga na, magkuan, mag-chat-chat sa ubang GC, magingon-ingon, og nice to meet you, lami alagi pang... May-stress dyan ninyo mga asawa, ana? Oo. May-stress nyo mga asawa, ana? Or may-stress mo rin nyo hangbana pag inyong mga asawa, sige, nag-overthink. Ba? Kapuyon. Pero kung kusog ang ato ang problema, B, simply ragyod ang ato ang tubag, ana. Dapat nindot po ng imong lifestyle, ga-exercise ka, ga-kaon ka, og healthy. Og, kung kusog sa tuhod ang imong kinahanglan, aduna kitay Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, pwede ganyan siya sa mga babae or even sa mga kalalakihan. Although it says Turbo Man Enhancer, pero pwede siya both lalaki and sa babae. Inumon na siya, biha, 30 minutes usa mo maglabing-labing sa imuhang partner, aron mas hayahay, mas dugay, mas gahi gyud, o para masolusyonan ang satisfaction sa matag usa, Turbo Man Enhancer ang tubag.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong chicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Jel, na ako'y excited na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala wala gid ka pioy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: C.
1: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Stong! Nagpilain yung gasolina?
3: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Coneto. Sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Bi, kapag ka po kanang kape nga inyohang inumon karong gabi una is kanang something na grabe ka isog, unya pagbutulog ninyo, unya paghuman sa inyong duty, magsigagya po ninyo mga mata, ibig sabihin hindi na siya para sa inyo biha. Ang ninot nga kape nga inyohang dapat ginainom, unya dili mag-cause og insomnia is Santon Gold Coffee Mix. Naapagigin na siya yung glutathione and collagen, makatabang siya bi nga muhayag ang atuang pamanit. Aside sa nagkapina ka, natambalan pagigkasi mong mga balatian, muputi pagigkatungod kay once again na siya yung glutathione and collagen. O syempre ang atuang kape is halal certified and FDA approved. Mapalit kina siya sa mga suking butika nationwide. Ilabi na po sa Mercury Drug Stores. Naapog kina siya sa The Generics Pharmacy, South Star Drug, and Generica Nationwide. Pwede na usab ninyo mapalit sa mga duol na XFM stations sa inyong mga lugar. O, nasa ka lang mo diri, ha? Narami diri sa may second floor sa Talatala Building sa daan ng PhilHealth Office sa Malaybalay City. Oy, sa mga naakaroon hanamino, sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay or sa mga radyo sa ilahang sakinan, nagtanaw po sa to ang live main gabi po sa ko ang classmate nila Mino karon all the way from Panabo City.
1: Thank you!
0: Oy, Mark Anthony, sumo, so sikat mo ni ako ang amuang do, oy, do. May gabi, diha, do, sikat mo ka, ikaw do, oy, sikat kay ka sa TikTok, sikat kay ka sa Facebook, kanang iyahang piano-piano lessons, no? Magusto ka mag-video, kay unya, gusto niyo mo ka ng mga music lang. Ako ang amuang do, amuang amigo, classmate na ako way back nursing, college nursing days. May gabi ito, may gabi si Moha Mark Anthony Somoso. Salamat kayo sa mong pagpamina sa to ang programa Malingaw do sa charot! Sa una do, no, ma-remember na to do, nga sa una manulong man ta sa una og mga DJ sa Tagum. No? Magsuri-suri mi sa una kay ko ay mamiga na more frustrated DJs man mi sa una. Pero karon do kay ona. Unay na do unay. Oh, may gabi diha do ha. Salamat og sa imong pamilya do. May gabi ipod. Hi Kang Tia Narcisa Aninyon, Oviedo nga naminaw Permi, si Tristan Wyatt Gulay, may gabi po. Si Noemi Sael.
1: Thank you!
0: Hello do po sa Hortado family, sa Monte Vista og sa El family sa Nuevo Iloco, Mawab. Uy, may gabi po sa mga taga Nuevo Iloco. Ilabi na po sa kong nanay nga naminaw po sa Nuevo Iloco karon. Si Nanay Bebeng Mirofuentes.
1: Thank you!
0: Miss you, Nay. Sige lang, Nay. Maulit ako diha. Puhon-puhon. Mag-enjoy na po ito sa mga tilapia. May gabi din ha. Anay, gimingaw ko din ha. Sa Mawab, no? Kay ang tubig is unlimited. Jud ko, ayo. No, niyo. Magligo-ligo dahil madtong tab. May gabi po ito kang Marce Magali. Salamat kayo, Mars. Mars. Kisa pa maning nagkuan B. Cinderella, ang kagwapa ni mo parehas ni Rosanna Roses. Lord. Mauwaw mo sa... Lamat ha. May gabi po kang Armand ng Bohol. Uy, unya, biatangin ninyo taod-taod ang ato ang live putahe confession. Abrihan na to ang ato ang linya ha. Once again, 0945-443-5869. Mo ka na siya to ang number na pwede ninyong tawagan unya kung naamoy mga gustong i-share ng mga problema o mga kasakit sa dughan, mga... Oh, basta mo unya, pero pag kwarta gali, bi... Ako siguro ang dapat mag-voice out. No, ang problema sa kwarta kay... Ako dapat ang mag-problema kay... Samba na, uy nga, pag-ausan man tayo sa inyong mga problema sa kwarta, nga otro, wampun lang ako ang problema. Pag-abot sa kwarta sa kanang mga kwarta nga problema, bidili ko makatabang ana sa imo. Siguro pwede ka magduol sa mga lending companies, if you want. Or pwede ka nga mag-loan sa kuan. Ayaw lang sa ako, kaya wakoy katabang ana, kaya isa po na sa ko ang pinakadakong problema karong panahuna. Pero problema ganyan na siya sa imuhang dughan, sa imong gugma, unsahaw niyong pag-discarte sa iyaha, unsahaw niyong pagkalimot sa iyaha. Pwede na gid kaayo biha, 0945-443-5869. O pwede po ka nga mag-message sa tuwa sa itong official Facebook pages, i-search lang ang XFM Bukid noon. Diyan na siya, uy. Ow! Kurban sa da?

Bilot ng skin sa. Tubaan sa taoy. Kani ako matamangod sa pikas ga liraw-liraw ni siya kaganina pa marag na ako'y mga kakakita nga mga dili. Dili na ako dapat makita. Char lang. Manghandok lagi dayon ni si Cinderella ba? Pero bitaw bi uy, napasabi. No, ato sa ning palutso ni ato ang dula bi kay murag oh, gimingaw nako. Char. Welcome po sa tuang putahing egg scrambled egg. All unsa na mapila na mala to ang jackpot prize ani 230 pesos na po ang ito ang jackpot prize for tonight para po sa mga makatag na sa tuang naka-scrambled letters sa tuang screen karong gabi una. It's 34 letters. 34 letters. Pauso na po ka ha. 34 letters po ang nasa itong screen karong gabi una. Paliw ko paki-rumble, paki-rumble, paki-scrumble. Gi-scrumble na sa mo ang bibidyaw kung ikaw ang swerte nga makatag na sa itong gipang eggs, scrambled eggs karong gabi una. Jackpot price is 230 pesos. Hatod ka na to sa ato ang legit og di kalidad nga gasolinahan, ang El Ilion Shell Mobility Station. Kung gusto nimo nga safe ang imong sakinan, makaabot juga sa imuhang gusto nga destinasyon, safe po ang imuhang makina, dili-dali madaot, inya ang imuhang maintenance kay makaya-kaya, ragudili parehan ng uban, nga barato tuod ang gasolina, pero ang maintenance kay bonggang-bongga, taga-liog, taga-ulo, mo na siya kay maguba mangud ng inyuhang gitawag na ato murag filter good sa inyuhang gasolina. Mo nang dapat jud di kalidad og dili basta-basta ang inyuhang ginatubil. Kinahanglan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung naa ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and of course diri sa Malaybalay, at bang sa Polymedic, and at bang sa Malaybalay City Hall. Egg scrambled egg. Ah, wala. Dobby, tagaan ko na siya, Bibi. Ang sulod. Sa sulod? Namang ko sa screen. Sulod ka karon. O si apelido, dili ko magsaba. Dili ko magsaba sa kong apelido, nga naman. Nagplano ka nga imong kambihan ang kong apelido. Himuon imong apelido ni mo niya pagkaman imong kumbiyaan. Ay, nata. Ay, naka, dili ko interesado. Okay. Sige na, B, tama na ni B. Ito na ni siyang ikuan, B. I-discard na ito na, B. Basta kung naawin mga panahon nga ganahan mo mutag na, ha? I-text ako ninyo sa 0945-443-5869. Di na ko maglangay pa, Bino, kahit kabalo ko nga nagpaabot naman sa itong live putahe confession on niya. Pwede mo nga manawag, ha? Yung magkaulaw. Dayon lang, dayon, dayon. Bitaw ay magkaulaw, ha? Pwede mo nga manawag unya taod-taod and be one of my guests. You're welcome to talk about your problems on air. Kauba ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Ayaw pang hawa. Oh, kalingkod na plaster na timplahan ng imuang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Itapad na ang imuang asawa kay unya taod-taod. Magsugod na kita sa to ang rated SPG ng programa dito sa XFM Network Philippines, ang Putahe Confession.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay

0: grabe kayo ka sipat. Ako dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako asyang gisulayan na tulog adlaw, nag-arang-arang dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ang imong baon ng kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
8: Opo, papa. Putang na mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
8: Saton, patanase, halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Hala, hapit akong duty. Pero ang saon man ni, wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adit to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, excited!

0: this portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo na makapadugo sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

Welcome po sa live po tayo confession. Kini na ang panahon B kung pwede kanang makapagawas kasi mo mga gipang bati din ha. Din na nimo ilaong loob. Dili na nimo taguan kay delikado magsakit ang imuhang dughan. Pwede ko nimong tawagan sa 0945-443-5869. Isabe? Akong gihinayan ng sakit sa galunggan. Wait sa ha, di pa ko inga na kukumbinsido. Aka na, ano na lang. O, okay rin na. Laban dyan. Sige. Bitaw ha, at tumbali ko na ito ang number 0945-443-5869. O pwede po kamo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga live karon. Ayun po, sina akong buhok kay basa. Ang muna kay ligo paggabi, iawa, lugi kay mauga. Miresi. Ay, may gabi po. Kinsay nagkantaan ng bagong version nga imong gitukar karon na asa man dito nga puro man to bisaya. Si Tristan Wyatt Gulay, maayang gabi po. Si Glenn Tumakin, watching and listening to radio. Si Glenn from Poblacion, Cordova, Cebu. Thank you! May gabi po si Marlo Lovegood. May gabi po kang Jobert daw nga chickboy daw ka. Ay, sige na. Yahabi to ng life. Oy, sudan, suka, may chilis, lipay na, may bulad. Oo, me. Ako po bita sa una, malipay na ko. Kana kining gipretuhan sa bulad nga, goodbye my head. Kanain mo na kung isudan sa kanon, malipay na kay ko, Anna. Lami na kaya kong kaon, Anna. Mura ba daw kag... Junjun ng Cebu? Mura bito kag si Rosana Rosas, dako, sad ako, akong... Unsa ni? But lang po, Jun. Mabala na nato na, Jun, kung ipakita ni mo dako bagid ng imuhang pagmahal. Hello, naminaw... sabi ni? Ningaw naman ko sa... Gimingaw naman ko sa imo. Tarungan ninyo yung mga text ba? Gimingaw na daw sa tuwa si Francis. Si Francis ng Prosperidad. May gabi, Franz. Dili ko matugan sa imong apelido. Gusto unta ako mutanaw sa Facebook ni mo kay na ako'y touchscreen nga cellphone. O magtuon ko ayaw lang kalain kay di man ko mag-text ni mo kada adlaw. Dili gyapon pwede. Dili ko pasensya na kayo ha. Dili ko nagapanghatag sa kong personal information. Especially sa kong personal nga number kay kabalo ko. Kailan yung mga sad, yung kipo ng pambabalion. Si Sammy Dadula, all the way from Panabo, Davao del Norte. Thank you! Ang gabi, Sam. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live, Sam. Uy, pwede na mo manawag, ha? Itong balik ko ng number 0945-443-5869. May gabi po sa ko ang friend nga namino karon akong BFF diya sa Tagum City. May gabi BFF Rudy Sala. Amo ang BFF po din ha sa may sa gay ni sa may Santo Tomas si Besh. May gabi Besh Harold Garcia Ramirez si BFF na mo Luis may kagayan daghan kami BFF guys. May gabi sa ko ang BFF diha si Maya sa Maya. Sige, ito dapat niya sa CDO gani sa El Salvador. May gabi friend Nicolo Anitan Salvador. Thank you. May gabi diha, salamat kasi muhang pagpaminaw. Glenn Tumakin, thank you so much. Ato ning tubagon pero tapos sa ako sa ni i-connect ha kay dili ko sure i-connected naman di ay. Ala gi decline. Wala, okay na natubag na. Hello, mayong gabi. Hello po, mayong gabi. Hello? Kusi siguro mong tingog ka, maybe? Ha, di maklaro man. Franz, dili kita ka madungog. Wait lang, ha? Dili lang. Dili kita ka madungog, Franz. Dili ka maklaro. Tawagin ko balik, Franz. Di siya maklaro, Franz. Sorry kay Franz, ha? Paningkamutan na gina ko nga kusog ang ato ang musika dari, ato ang radyo dari kay para madungog tika, pero di gindi ka madungog. Hello from studio! Thank you! Laman kayo, friend. Nicole Anitan Salvador. Ay, sa ipunan. Ay, sorry.

0: pun anak-anaknya gede lah.
1: Wala. Wala na, wala na ako kay, wala na ako kay hinom duman.
0: Ikaw na ko nung hila, may add ko nila.
1: Ha? Add ka?
0: Add ko nila. So, pagkik sa 20 July.
1: Ako, nag-add di mo?
0: Ako ba ako?
1: Oh, ikaw nag-add sa ako? Oh.
0: Ang ganyan ko nyo mo.
1: Awo. Ka kita. Ha? O si pangalan gani?
0: Iji.
1: Ah, si Iji. Mayang gabi, Iji. Unsa man ako ang malagad si Imo Harun G?
0: Ay, ko ano yun. Ali yung mata eh.
1: Ha? Ay,
0: tambalan yun. Halang kayo yung mata. Eh.
1: Anong halang mo na imong mata? Sige, siguro kang cellphone, G.
0: Lakas mo na.
1: Sige, siguro kang cellphone, G.
0: Wala. Ano yung cellphone? Yung ba mo yung cellphone?
1: G, kanang, tapos sa G ha. Naka-headset ka?
0: Ha?
1: Naka-headset ka?
0: Wala.
1: Di ka na akong maklaro yung mong tingog. G, mura kagakaon ng cellphone.
0: Pero?
1: Lagi. Mura ginakaon, okay, mura ginakaon yung mong cellphone. Di kita ka masabdan.
0: Ito, ano yung maklaro na ako? Maklaro.
1: Lagi.
0: Ano yung maklaro mo na yun? Lungol yung mong tingog.
1: Ala, G, oy, maulaw man si Tamukuan. Ali, G, pero sa tinood lang, maglisod kong sabot sa imong tingog kay ka nang muragin siya ka nang gakaog cellphone, G. Sorry, G. Pwede ni mo, itry daw i-speaker, G, kung magkasinabot
0: ka, G. Oh, gano'y speaker? Gano'y speaker na?
1: Ah, naka-speaker na ka. Dabi, G, murag maglisod kong sabot mo, G. Sige, kisa may gusto ni mong i-greet, G.
0: Ako, greet lang ko sa kanina katubag. O sa mga silingan din mga nangatog, mga tanod, nangatog.
1: Kinsa pa man?
0: Tarong kagalingon.
1: Mga kagalingon?
0: Mm-hmm.
1: Kumusta naman yung mga kagalingon, G?
0: Well, i-add ko. Ay, i-ask ko yan.
1: Akong i-check ko niya, G, ha, kay ang akong... Ayaw sig kasuko, kay dili ko ga-online.
0: Luna, ka nang... Oga, sako ay... Ka nang... Yan naman ka na ko nga. Isa'y lag-add na ko, balik. Yan naman ka to. Ito sa 19 to.
1: Ay, dili, anak ko sa imo, i-add. Ako ang i-add o balik. Kaya wala ko kabalo sa imong account.
0: Easy, basta easy.
1: Wala, daghang kay EJ, nausa ka.
0: Bigyan ba? Bigyan na ang kwan, bigyan na.
1: Ikaw na i-add sa ko, EJ, kaya magkabuang pa kung pangita ni mo, EJ. Busy kaya kung kinabuhi, EJ.
0: EJ, bigyan na lagi.
1: Ikaw na lagi i-add na ako, EJ. Ikaw ra.
0: Ganda lang yun. Ano nang i-add?
1: Ikaw ra, EJ, kay busy ko, EJ. Daghang ko ginaasikaso, gahimo pa kong lesson plan. Nausa na ikaw.
0: Ikaw sa mga latong... Video, kita mo sa video ni mo, mga video ni mo.
1: Mo gani, na... ikaw na lang gani add sa ko, ah, kay busy ka.
0: Yung nalag mo.
1: Oh, sige, i-add ko balik kay wao na ko makita.
0: Yung makita.
1: Oh, busy lagi ko, G. Dili ko ga Facebook, most of the time, G. Dili ko ga Facebook, G.
0: Di ba? Mas nga, ito ba ka nang kampo, makanto ko sa malibal, ay makatag ko ng mga.
1: Puhon. Puhon ha.
0: Ay, nalag, agad.
1: Oh, asa man dapat sa Malaybalay?
0: Kalimutan ko, asa to dapat ila.
1: Ah, wala kay Gago diri.
0: Ina kay Gago diri ha.
1: Oh, dapat dapat kabalo ka asa address sa Gago di kay Gago pagi kiniya.
0: Gago, tawo na tawo.
1: Gani, asa man siya dapat diri sa bukid nun kay sa Malaybalay?
0: Dugo na man. Di nakara ko, dugo na man. Ito, 1993 pa ko nakara na ako, tawo na.
1: Tadi, imo sang pangutan undaan, ayak ka mag-ingon.
0: Dali. Wala man sa degree na, uli na ba? Uli sa adi ala sa malabalay bukid nun.
1: Ah, sige. Puhon, G.
0: Pero kabalik niya, huwag kakulit niya kay nakuhan siya. Nagawa sa kuhan siya.
1: Oo. Sige, puhon, G. Anhi alang midri, G, ha?
0: Puhon na puhon.
1: Ah, sige. G, salamat. Puhon. Salamat kasi mong pagtawag, G, ha?
0: O, tira. Meet mo na ako sa kuhan siya.
1: O, lagi. Mugani. Salamat kayo.
0: Sige.
1: Bye-bye.
0: Sige, bilab.
1: Bye,
0: love you.
1: Naji, magpakapin, no? Love you. Text na lang ko kay Naa. Siguro different siya akong phone. Naaraman di ay ka sa bukid nun. Oo. Unaragin ko din. Ah, okay ra, baby. Sige lang. Ha? Diyan, sige lang. Ano mo ninyo mga sige lang? Tarong-tarong mo, biya ko ninyo, ha? Hi, Kang Brickster Pasaol na, oh, na-addict na doon ang yung mga dula-dula. Hello from Malaybalay City, si Althea Intong. Oy, salamat kayo. Thank you! Tawag balik, B0945-443-5869. Hello po, may gabi eh.
2: Gabi po.
1: May gabi eh po. Kinsa ni?
2: Arnel po, Kapalong, Davao del Norte.
1: Uy! May gabi diha sa inyo. Sino ko ikaalagad sa imo harumbi?
2: Mag-greet ko?
1: Sure, go ahead.
2: Just nakuha akong ati sa Butuan. Hindi pa ikod o si Rima Linaw. Abot ni Butuan?
1: Yes, abot ni Butuan.
2: DJ, ka nang... Tuto ko yung pangpana.
1: Ang tiyama eh.
2: Pwede ka mo request sa kanta, Dre?
1: Pangutan na, na? Hindi ka aro ba? O, sa mga kantay mo, ha?
2: Siyan, pwede na ko. Iya, ako nang body day.
1: Wait sa ha? Ako sa ibutang daan. Ayak ka mag-announce. Ocean Deep. Ocean Deep. Wait sa ha? Babae, lalaki na kanta?
2: Lalaki. Kanang kwan. Katong original.
1: Ah, lalaki ang original. Tagalog ko na ni Wait lang sa ha? Sige. Sige, mag-air ka kung nag-number. Ano mag-air mag-number?
2: Single ba yung ngita ko forever?
1: Uy!
2: 33 years old ako na. Single Japan.
1: Pila naman ka katuig single?
2: Pagdugay na dito dito eh. Mga kwan na. Mga 6 years na.
1: 6 years? O sa man ang dahilan nga nagbulag mo sa imong last ni Uyab?
2: Ay, na, may konsya dito eh. Kanang gita. Gisungkap maglain.
1: Ako isa lang kung nabantayan ba kanang
2: kani magong panarbaho di di nga kanang lagyo bitaw.
1: ILDR lugar mo anang,
2: adi lagyo ko trabaho pero ang balay di rin yun bebahi ba bebahi apo si po anak na connected mo sa si po di ba
1: apo.
2: Dito magkakapalang dati dito ko nakahistorya sa mga dati pero dugay na to kayo. Nakalarga ko si Buba yan. Karoon na po kung balik tawag. Kaya di lang yung kasunod. Sige ako katangatang naman. Di ko kasunod. Nagkakapar ko naman didi. Kasunod lagi ko.
1: Tapos. Eh, yung mong nauyab. Taga Cebu to siya.
2: Bili. Dito. Kapalong.
1: Ah, taga Kapalong.
2: So, Kapalong man yung ka. Nagagagay mo yung kadar siya.
1: Oo.
2: Hello?
1: Oh, naroon ko din eh. Minaw ko ni mo.
2: Pwede ko magpayo. Nagiinom mo ko kaya. Di pwede ko wala na ka ba?
1: Naminaw na ko
2: ni mo. Record number.
1: Sige, go ahead.
2: Ha?
1: Go ahead.
2: Pwede si Arnel. Taka Kapalong. Ako ginapangita. Single. Sa single man. Basta kay single git.
1: Yeah.
2: Muna ako number.
1: Sabi.
2: Single git. Kay single.
1: Klaruhon sa nato ni. Klaruhon sa nato.
2: Sige.
1: Ningon ka nga. Okay ra sa imo ang single mom.
2: Yo.
1: Dobi. Pila man jud ka buok ang anak sa single mom nga? Pwede ni mong madawat.
2: Isa lang.
1: Aw. Pila klaruhon na to ang atong istorya kay namo gi uban nga
2: dagang kay kanang. Mangko. Mo lagi. Ito. Isa lang.
1: Sige.
2: Ana pong seryoso pud kay nanamata sa tama nga panahon di ba? Hindi na tangay mag ginoon kay bisod kay nang ginoon
1: ka. Dapat hamtong na bito to mga pangunahuna kay 33 na ba yan?
2: Oo, jud. Mamuha na. Ikaw, 34 na po ka. Nga ka 33.
1: So, yung unin mo 34 ko. Kalami, anang ay daw doon.
2: Wala, oy.
1: 34 yung mong giingon, pero di mong ginamo akong edad.
2: Ay, dili, dihay.
1: Dili. Higher.
2: Dili, dito.
1: Dili, tumao. Dito mo, oh. Lami, antag kayo maging 34, usab. Pero di naman mahitabo. Sige, ano sa si mong number?
2: Ako rin saan yung 0912. 27. 011.
1: Balik ka daw.
2: Sir, 912-27-34-011.
1: Kaisa pa.
2: I-play akong...
1: Isa.
2: Sir, ha?
1: Kaisa pa, balik ka pa kaisa.
2: Sir, DJ? Sir, 912-27-34-011. Pero 101.
1: Oh, i-play lagi na ako, ikaw bala ka.
2: Likon pa din na.
1: Ay na.
2: Tama na?
1: Okay
2: na to?
1: Okay na to.
2: Okay na.
1: Okay na. I-play na ako yung kanta, ha?
2: I-play. Salamat kayo. Amping diha, baby.
1: Amping po,
2: baby. Baby Cinderella, de.
1: Oh, amping po,
2: ha. Sige, amping kayo. De.
1: Bye-bye. Sige mong pangitag forever ninyo ba? Naka-relate man ko, bago pa ang XFM Tagum, gamay pa mi nga imong caller. Oh!
3: Thank you
1: so much. Sabi? Si Francis ng Prosperidad, Bito France. Oh, Bito France, no? Maricol po na ko to France nga, Tagum pa ko adto niya. Isa ka kumkum mga bugas ug usa ka itlog bagbahin ni upat ka tao maski naka crutches paningkamot pangitag cord. Hoy kuri. Sige, at least karon friend maka experience ta nga dili lang isa ka itlog atong makaon, daghan na nga itlog. Duhan na. Pwede mo request ug kantang David Pomeranz title kay Just Tell Me You Love Me. Si David Pomeranz ba na? Or si James Ingram. Di ko sure hata akong tanahon. Tawag na mo. Gapagluod naman si Francis, oy. 0945-443-5869. Oy, pwede kayo manawag, ha? Malipayon ako sa kong sitwasyon. Sa unang panahon, bito, no? Kanang sobra na to kapayit, bito, sa itong ginabuhi. Like, manguha lang migpako sa una. O sa unang panahon, ha? Manguha migpako. Amo na siyang gisaho. Basta na lang may mantika, na may asid, na may toyo. Sus, buhi na eh. Or kanang wala may kape. O, wala mo may uso sa una. Ang Santon Cold Coffee Mix, o may kape sa una. Basta na lang may asukar, na lang may ininitubig, na may matik na simbog. Simbog ang termana sa mod sa Tagum eh. O, diba? Ininitubig, butangan lang ni mo gisaha ko tsarang sugar. O, buhi na kayo. No? Inga na, kanang suslami unta kay balikan to nga mga panahon pero hayahay naman ang tong life karon, di ba? Maski magbitaw pa ta nga dato pero kung atong balansihon equation tong balansihon lami man pud atong life karon kay mapalit naman pud nato kahit papaano ato ang mga gusto ikaw. Di na lang ako idayon akong iingon eh. Maikog man ko. Diba? Oh, sa una din mo mapalit imong gusto, karon mapalit na nimo imong gusto. Gusto pud ti ka. Ala. Mahakaon na ta og red tail. Oh, correct. Gitaw friend, sa unang panahon, di kita kakaon og kana mahakaon lang gitaw og seafoods kung naay magpahubas sa ilang mga punong unya paaduon lang ta kay kitay kanang murag manghipos. No? Ang makaon na paginato katong patay na nga tilapia. Diba? Karon kay, makakaon na kita. Matukog kagayan, matukog tago, matukog dapa, makakaon na kita unlimited na seafoods. Diba? Lahira gid ang panahon sa una. Lahira gid ang panahon pod karon. Pero, mula lagi, mapalit nimo ang gusto karon. Pero dili nimo makuha ang imuhang gusto nga gusto nimo siya. Ay, tawag na mo, bis. 0945-443-5869. Kaya diin mo manawag ron, muli na ko. Sa'yo kay muli. Ganahan kayo sa'yo muli. Sa una bito, magsibot-sibot, mag-iko sa eskwilahan. Gisi, laging sayal. Kung si tawagan ni Ana, magkating classes, Diyos ko Lord. Uy, dilibay na siya. Di ha, sa mga namino ang kabataan, kaya dilibay na maayong magkating classes mo ha. Pero sa unang panahon, wala na, ginashare lang na mo mga experiences sa una. Naka-experience ko ng cutting classes nga sa Kural Kumuagi. Uy, ragaba. Dato naman ang tao karon ma, mga negosyante na, uy, dilibay tanan Monski. Oo, nagpait mang gagihapon, pero lahi naman karon kay kahit papano, daghan naman tagpwede i-sideline. Limbawa, kung walang-wala, agad kay kwarta, pwede man ka mamaligya, di ba? Pwede ka nga maghimo og puto, maghimo kag hotcake, imong ipamaligya, imong kwarta na ka. So, you have to be grateful of what you have right now. Regardless kung dili man mo ma-afford tong mahalon nga butang, di man ta maka-afford og kanang iPhone 17 Pro Max. Di ta ka-afford anang Tesla, di ta ka-afford anang mga wow kay nga mga sakyan na. Ang importante, mahakaon gihapon ka 3 times a day. Ang importante, dili ka masakiton kay nagainom ka og Santon Vitamin C. Patugtog na lang ko, nakalimot man ko adtong imong gipatugtog na pet puli. Mukha ni Francis, uy. Kalimot. Nakalimot ko riyan gimension. Pero bito, no, grabe, gid kaya ito mga kaagi bito sa una. Pero lingaw po ba sa una, no? Kay wala gid ka nang kung naamoy banding-banding sa mga friends, kaya mag-istoryahan na igid mo. Karon kay lahi naman, mag-istoryahan mo, pero ga-cellphone lagi. No? Dili na kayo uso ang banding karon. Sa paglipas po ng panahon, nawawala na po tayo ng connection sa ating mga friends kasi po mas nag-uusap pa kayo ni ChatGPT. Dati, oh, ang tambayanan na mo kay kuan kanang library. Ngayon, ako. Iba na ngayon.
3: Mapriso.
1: Ibang-iba na. Oh, di na pareha sa una nga maggamang pa mi sa library, makiglumba pa mi nitong para makakuha lang mi mga resources na mo. Maka-research lang mi sa mga assignments karon di na. ChatGPT na gal, diskolon. Negosyante gani ko pero gatrabaho gihapon, true. Kailangan gihapon nato magtipid-tipid friend. Oh, ako gani negosyante man pug ko, charot. Negosyante. Mungod. Tinuod na bibi kay agi ko sa una sa late pa ko puyo na abi nimo kada Domingo ko mo simba bibi. Oh, may pud Arman. Ninud gani siya kada Domingo magid Arman mo pud na usab. Diba? Sa unang panahon, gasimba mga tag-Domingo. Karoon, gasimba mga pong tag-Domingo. Huwag ka po nausap, Arm. Diba, Arman? Si Arman ba? Nausap di ka, Arman? Kung kuan na diha, akatog na, Arman, oy. Okay, bro, nawawala ka na sa imong kuan, Arman. Pero bitaw, Bioy, oy, kung naapang may mga gustong ipang-share din ang mga kaagi before kumuuli, ha? Ako na lang yung tanggalon ni akong commercial break, bibidyo, kaya nagdiridretso naman ko. Tanggalon ko na lang ni, Gani. Tanggalin ko na yan. Sige, tananggal ko na. Kay basingan na ako may mga gustong ipang share-share din ha. Basinganahan pa mga mangita din ha. O ka ng mga kabibi. Mga bibi ninyo. Pwede namang manawag once again ha. 0945-443-5869. Ang atong programa gipaloyohan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic sa mga taga-Malaybalay na to diha nga mga amigo, amega, mga katropa na to nga mga nakay na or magpa-prenatal check-up pa, bisitaha po ang pinakadool na Mommy's Child Maternity Clinic. Libre lamang po ang mga anak, libre po ang prenatal check-up kapag ka ikaw po ay regular nga gabayad sa PhilHealth. Bisitaha lamang po sila sa may pinakadool na...

0: kan ayan. Library tambay sa una karon sa Starbucks. Charot. Charot. Hi, mayang gabi.
1: Mayang gabi.
2: Hoy, asa na akong mani?
1: Diyos ko, napako sa aklayan, mga kaigsoonan.
0: Ala, karumpa ka nag-out di ay?
1: Oo, kay na ako'y lakaw. Dili, ikan kong maramag.
0: Ah, kay, layo ka, yung double B.
1: Oo, na, yung taon tayo gilakaw, yung taon nga importante para sa itong kapamilyahan.
0: Alo, So, mahapit mo lugar kakaroon niya sa may kuan, sa may shell kasisang.
1: Oh, mahapit ko diya siguro ron.
0: Alo, uwi. Uli na siguro. Muli na dapat double B. Kaya pag-alason sinama, kailangan magpahinga, single ba ya ka?
1: Paano, ana na magiging kinabuhi sa single pa? Kuana lang pa?
0: Alo, uwi.
1: Paturakat.
0: Kaluwi sa kong amigo in town, si Double B hangtod karon single pa muuli, alason si single gihapon.
1: Gani, sige kong pangitag na yung mamara, wala mampun.
0: Uy na mara. Gabiin.
1: Wala mamara.
0: Gabiin na mampun, Double B, gafag pa, Jud.
1: Oh, gani, no. Mo ganito nga, basig na yung mamara ba, kanang, approve, diya ba, masinya-sinya, so approve niya, mo hits.
0: Niya nakaputi.
1: Oh, nakaputi. Kay Murad ka ito. Gulamin kayo ito. Gakos-gakoson. Kay kanang pag-fag. So, diyan.
0: Ni mamana diyan sa mo, Double B. Kanang before, after sa aglayan. Padung naman kay kadiri. Kanang mga, kanang unahan gamay diyan sa may St. Peter.
1: Diharap ako, pirmi, manawag diyan. Mawala akong tingog diyan.
0: Oh, nay ma, kuy nga din, mamara din ha, nakaputi, taas kay hair, wow!
1: Oh my God. Basta ganda pita, di po kumunong.
0: Mon, yung nang po kang chusi-chusi. Kaya nga nung di man po kuno ka magkuan, di man po kuno ka mahunong, ikaw bita nag-wishan na nga mamara ni mo.
1: Ayaw lang, di hapo, napita kay, kurang apike man sa diyan napita man.
0: Unahan mo dogamay.
1: Pilde, tanya, pilde.
0: Ay, timbaya ito ang mga katropa bing na naminaw
1: ka okay, may, ay, may gabi ang mga katropa, no? Nagpaminaw din na sa mga frequency nila karon o sa katanan ng mga nagtanaw po sa mga live, no? So, absent na po si Double B karon pero o mahopoli mga katropa, maka tiam-tiam, tadyan napita, pero tiam-tiam, yun.
0: Tiam-tiam?
1: Gana. So, okma, pag-uban-uban ta, buhon.
0: Ah.
1: May gabi sa inyong tanan. Katong mga
0: Amping media ha.
1: Wala problema ka molo kung gadagan karon so. Kanang wala, manopila na lang gitaon ang loyal sa kuan.
0: Wow! at least okay na lang manobela ang kuan, ang loyal si mo at least full tank pod kay sa El Ilion Shell Mobility Station ang gasolina.
1: Yes. Oh, permi na siya, permi.
0: Permigit.
1: Why korat? Basta kay loyal po lang break, okay ra.
0: Balag ulit uyab.
1: Balag ulit uyab. Enjoy mapot.
0: Kuri, kuy ugma ha. Dala akong mani.
1: Kusahan mapot lang may uyab. Punya galapa di mong ulo, di.
0: Magkuhan lagi dayon.
1: Mo gani. Sorry guys sa mga nay uyab ro na. Pero katong mga nay uyab karon din ha. Nga, galapa di yung ulo. Di ay.
0: Alam mga, ala, lahi ra si Double B.
1: Biyan, okay. Kanang maka-stress na, ngayon na.
0: Ay, damay-damay.
1: Pangita mo, uyab na, pareha kang, kuwan ba, Cinderella nga, nahimong uyab, at to, nahimong asawa, wala yung sakit sa ulo. Kaka, ngayon mo, ana, klase sa babae, kaya, kaya na.

0: Everybody sa barbecuehan kauban si Sheen. May gabi diha. Si Romski taga Gingoog. Ooh! Ha? Hingoog. May gabi, sorry. Thank you. Pait akong kahimtang kay manakaay lang ko og lobi. Sa wayon man jud ko sa babae. Bibi. Ang imo ang trabaho is legal man. So nganong sawayon man kanya, nganong maminaw man po ka sa ilang sawayon kanila, pasag diin na sila. Oy, ang importante wala ka na ngayon. Ang importante na buhi kasi mong sariling pagpaningkamot. Kung ako yung papiliod, mas ganahan ko anang maminyo ko anang mga simple lang kaning pagpanginabuhi kay sagaran din haa ka ng mga lami kay mga trabaho mo pa yung mga sugay mag-cheat. Ay mo kumpiyansahan na. Dili pa ko matulog kay nindot kay kagtingog uso. Hilom di Arman.
1: Mapriso ka.
0: Nang imong chika-chika Arman ba? Nahapit na bi ako na kukuan ko ano na. Alam mo bibi, simula nung nakilala ko ang XFM naging masaya na ako. Gani? Kasi kung wala ang XFM, wala ang Turbo, wala gyud.
1: Pinawa.
0: Makulbaan mo sa taan. Sige, tubago natin ilasa. Hi! Hello po! May gabi eh! Hi! Ayaw, paminaw sa radyo.
2: May gabi
0: eh. May gabi eh po! Kinsa ni?
2: May gabi eh.
0: Oh, may gabi eh. Kinsa ni? Dari ka sa ko, paminaw, sa cellphone. Ayaw sa radyo. Gikilig niya, gibabaan ko kalain. Ga-smile good siya. Oh, ga-smile siya, samtang ga-story sa sakuha. Sige siya, hello. Ikaw ha, paano ka? Familiar ba kayo mong tingog? Kiligun sa tagkalit ni mo, kalit-kalit di, oy. Ikaw, gibabaan ba ako ni mo? Oy, friend, pag-amping friend ha, may gabi-ib ha, and bye-bye. Si Double B, nagbiyahe. Wala, gibinuangan, naging nato si Double B ba? Oy, bitaw, B.O.R., wala namang ito'y igong oras. Pasensya na dyan kayo, but we have to go because it's already time. Thank you, kaayo sa inyo pag-stay with us for a couple of hours. Mamawi na po taugma, ha? Same time, same station ng gihapon. Madungog gihapon ninyo ato ang programang XFM. Putahe sa gabi, sa tibok. XFM Visayas and sa Mindanao. And of course, mag-usap ninyo sa itong official radio station sa Radyo Amigo. Makita gihapon ninyo sa ito ang mga official Facebook pages. Pwede rin ninyong silipon. Oh, pagpadata na. Bitaw, huwag mag-ihapon. Mag-hisgut gihapon kita ang mga butang na dali na dapat hisgutan. Sa ngalang gihapon sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
3: Baka ayo ang atong gabi-i kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi-i diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang putahe sa gabi-i.

0: Ini sa Davao Region, kadin madungog kita sa XFM 107.1 Tagu, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito, no, sa Jensan. Ayan, live observe kita karon mga katropa, madungog. No, sa XFM 95.9, no, General Santos City. And XFM 101.7 Bukidnon, syempre sa Labina din sa Malaybalay, no? Happy morning po mga katropa and welcome sa programa The Secret of Health. And XFM 91.3 San Francisco. And XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natog kwarta. Amogid ba ini nagbabag ha? Halos tanan no, kalihukan nato karon isip nga tawhanon kining kwarta bitaw mo gini usa sa pinakahinungdan nga diin aduna unta tay gusto buhaton apan na nagbabag. No, nagbabag sa dalan kining gitawag natog kwarta. Tinuod man gid mao magina realidad mga katropa. Tungod kay halos mataglihok na to ron, no, nanginahanglan na gayod o kwarta o budget na. Apan, mahitungod gayod sa atong panglawas, no, mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. O itong ipahibalos na nan, may budget man ka or wala, basta nara kayo pang pamasahe. No, kung kaya rin mo i-ato sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipa ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato, gitawag magidning libreng servisyo. Libreng check-up and libreng konsultasyon. Subot pa subot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din hi. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mubisita sa atong klinika, na? Apan kung aduna may budget mo ato, hindi mas mayusab kasi syempre makasuhayin sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. O nga diin madungog o masinatian usab ni mo ang nasinatian sa uman. Nga diin naayo sila in just 1 week, 2 weeks, na? Sa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose no, sa ato ang Naturopath Clinic, para guide sa ato mga katropang nga diin may budget or wala. Basta't may problemas pang kalusugan, welcome na welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin, pwede gayod ninyo ma-avail kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning, Doc. Asa dapit din diri jinsan inyo clinic, Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yes to Health Clinic Branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na itong jinsan, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato aga yung Yes to Health Clinic din higayod sa Tibuok kami na now. And then sa pagadian din, no, nanapod tayo bagong natukod gayod ng Yes to Health Clinic. Pero sa karon Ma'am Criselda, I'm so sorry, no, tungod kay wa pa jud tay branch, no, din hagayod sa Jensan. Apa na ito mga produkto ha? So pa na sayod, available sa tanang butika mga katropa ang ato aga yung Yes to Health products. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix. No? And then ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then syempre atong Vision X Plus, no? Available na mga katropa sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, nabalikon tayo mga katropa, Yes to Health a Naturopath Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Anong excellent choice man? Tungod kay talagsaon rin nga diin human kamo na check up. Okay, labi na nakita na to ang mga hinungdan nganong adun ng kamoy sama niya na ang mga kondisyon or problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag nato ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check nato ang atong mga katropa. No, samtang gina-explain nato sa ilahang, diin himuon ninyo ni, ha? Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon, muingon gitawon sila. Dok, may tag isulat nato na, may tag pwede ba dok manghulam og papel og ballpen? Okay, isulat na ako. tungod kay bisa doon agad yung kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisag unsa pa ka malamon or kanang dili malimtanon nga utak, mo kuan gyapon na makalimot ginakadugayan. Mas madaog gyapon ning kaning sinulat jud nato, basta di rag mabasa masunog, di gina mawala na. Mana sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan. Balag atong agi, di kayong basa, basta musulat jud da. No, atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagbuli nila silang balay, di jud nila malintan, no, kung unsay atong mga advices. Ilabi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, walang taong dako jud kayo nila kalipay. Tungod kayo natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo, no? Pakita na daw nila silang mga anak o silang mga apo, padigid sila masayop na. So, muna'y kanindot ha ang mga servisyo na ginahatang sa Gesture Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingon ni Ana, nga din kining atong pagpanambal, no, kompleto, o ga-epektibo gayud mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsagin ang pinaka-root cause ni Ana, pwede gayon ato na matagan o complete and a perfect combination of herbal medicine, nga diin mutabang gayud sa imuhang lawas, para gayon matuldukan ng imong balatian. Because that is the purpose of naturopath healing. No? A practice of naturopathy, kinimutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kagalingon. No? Huwag mo na itinood na pamaagis pagpanambal. Watagatudlo, huwag ka ng mga instant na murag sili bitaw nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay o mo na ingon sa oban. Okay, importante tinuod nga maangkon gayud kining gitawag nato og kaayuhan. Mo na ha panawagan sa tanan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kita branches dinhi sa Davao region. Kung kamo anaa dinhi sa Davao ang atong Yes to Health Clinic ana kita atbang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mantina, Davao City. Ubos ta sa tagong cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali ra kayo nyo na malocate na. Shell Paul Building. Tanawa ra, basaran ninyo ang signage na makita dahil na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo hantod Bernes. Alas 9 sa buntag hantod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Noong adin ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal. Mataga Lunes o mataga Martes na. Maka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa. Dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab ng clinic address. No, ana kita sa public market na. O, naarap po tas palingki mga katropa. No? And then, unahan niyo pangitang kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay, dako kayo at bang aragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa, no? Pagkita ninyo, ana, kung akong usubon at bang, ha? O, dili linyada, kabasig inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then, at bang ni ana, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din, ha? And then, sulod ra mo gamay, ikaw pat nga pultahan, mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gihapon, mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo Hanta da Bernas alas 9 sa buntag hantod alas 5 gayod sa hapon. Adun yung mga nagngutana o uban nga din abot sa klinik, mga tingal na sila kung anong sarado man mudok pag Sabado. Sarado yun ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlang Sabado. Dili lamang din sa Davao region, kundi tibuok Pilipinas, no? nga diin na Yes to Health Clinic. Sarado dyan ta pag-adlaw Sabado tungod kay mo ka na itong adlaw gayon, no? Nga diin gigahin usab para sa atong buhing Ginoo. And then rin ta Sunday until Friday. And then atong schedule for check-up and consultation din agayod sa Tagum, Mataga Merkules, Huwebes, and then adlaw Birnes. Kaban usab ang adlaw Domingo. Pusa, para sa tanahan, mag-uban-uban ta para gayod tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o kaatong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana, ha? Sa mga gusto o buot gayod, mapadala sila mga mensahe, you can text your concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17 628-44. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala or inyong mga gipadalang mga text messages and questions, no, pinagi sa Facebook Live and sa atong text line number. Balik kita mga katropa, human guide sa pipila ka mga pahinomdom sa atong programang The Secret of Health.
1: Good morning sir, unsa gani pangalan nimo?
2: Romy Lacan.
1: Taga-asa pa sir?
2: Yeah,
1: yeah, bago ka nandun din sir sa ito ang Yes to Health Clinic kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako mo, sakit ako ang ko.
1: Kailan ko na ka-dugay sir nga din yung mga pamatik sa kamas?
2: Dugay-dugay na po. Akit ako ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kamusta sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ito ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulot sakit si Katlaw. Kamusta yung paminaw?
2: Nalang-anang naman po rin yan. Nawa na po ng sakit sa ulo. Atong liko.
1: Wow. So, good pasabot. Okay na yung ulo lang, sir. Wala nang sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon niyo mong karoon, sir, sa tanang na hindi nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto sa musuway sa pagpanambang sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang testingan ko, sa itong nag-i-pratic ko nga po. Testingan yun ato, wakman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong testingan yun.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Lacan.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pagyan kag-tusog sa kino magpalawas ka nyo pa rin.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Huwag kining orasa hatod kaninyo. Sa Santon, vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Diin, kini ato ang santon na vitamin C mga katropahan, naghadangotan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud mga katropa. Gani ako ang manang emphasize. As long as na pwede makatulot, organic, no? Ato ang ginapagita ag pamagi, labi nag nag-adto clinic and then luya kayo ang bata. Nakikini magkuda ito ang santon vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Anong pwede mo na itong ginahimaw, gani ito, ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Nang inanak kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining, para sa immune system, kining ito ang santon vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan. Our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Mona, to have a good behavior, to have a good mood, mona, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Muna ang atong ginapainumdom sa tanan. Kinanglan inom dyan mo pirmi ha. Og vitamin C hilabi na sa atong mga katropa din ha nagatrabaho. Especially to office workers. Din grabing gamit sa utak na kay focus sa papers or any saman ng mga magimbuhaton. Din nanginalan kayo og pang klarado nga pangisip na. So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available hang ang tuang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV TN. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And syempre, katropang Alan Abayos, no? Ang asintado. Katropang Alan Abayos, no? Nagtanausap siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato ta, mga katropa, sa ato agayong tawag ni ini pag hatag o pagtagad, no? Katubagan sa mga nagpadala silang mga pangutan, ha? Masigmang load, hilabi na kay kagahapon, no? Wala na ito nahatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, mag-jogging ko, dali ra ko mahutdan o hangin. Ug usahay bisag maglingkod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy. Tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini. That is alarming. Sultihan ta mo makatropa kana bitang watay gihimo naglingkod ra ka. Unya ginahapo kay nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Asa man duol man mo sa asa man nga mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kana nga mga symptoms, shortness of breath, breath no, maglisod o ginawa or ginahapo. Either dunay problemas kasing-kasing or problemas sa baga. Gani, mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usa ka tao, adunay anemia, no, and then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, kinahanglan ato nang maisa-isa, mapinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan niya na aron tungod niya na ato sa mahatagan og specific nung tawag nini medication and advices kung unsa angay buhaton, okay? So una-una, ato i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka ha sa ato nga tankstar. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na jud nga doon na dyan, gitawag na ito ga shortness of breath. Okay, kung pag obese magod ang usa ka tao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito ga fats or taba, no? Nga mga selula sa lawas. Huwag ang kabugoy-bugoy nining mga taba nga selula, di na sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga di nag-flow ang atong dugo, no? Throughout our body, kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga din mutuyok sa kinatibok ang lawas, na pinapag-ingon sa kasing-kasing o baga, at doon na na'y kakulangan ng oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayod o pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuon, tawag nini mag-diet, magbawas o timbang, and then ikaduha kining gitawag na to ga poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini kining gitawag na to ga diabetes, hypertension, no? Kung doon na kay sama nila ang kondisyon, so expect nga din makasinati jug kag pagkahapo o paglisod sa gitawag na to ga pagginhawa. So unsay angay buhaton? Tanggalon ang taba nga selula, inluan ang dugo para malikan kining gitawag na to ga poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa baga o kasing-kasing, mas mayo maatiman dayon. Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba ka mong ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usagayod ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas, ha? Especially sa mga too obese a people or overweight a people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw or makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no, halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kayo wala ginato makita, tungkol kayo naman sulod sa lawas, na? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahil kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. O nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, na? sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna ang Santon Plus Gold, because of this Santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyus or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na ha. Imo ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. So, imixarin muna 1 carrots, 1 sayote. Ito na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pugasa tela ang pure nga juice, may inumon nimo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mukhang kag tinapay biscuits, kara na lang inumah, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ayun na pag-inom dyan pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun, talaga sarang ka makakita ang nga din malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag nini blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Mugot pirmig naong. Murag gadalaw pirmig problema. That is tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ganin, naminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na po'y insidente na itabo nga diin wala tala sa'yo nung sa hinungdan apan na dunay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o runsa ba. Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buinom og alak, mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon, makawalas problema, ay nako po, mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo, mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress o mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Maunang pagtaas na kayo ang level, mo-spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, maunang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungkol kaya wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan, imong papaana, and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood, taas og blood pressure. And then sayote juice gihapon. Okay, ang sayote juice, nga anong pirmin ako na gina-advise? The best cleanser sa atuang blood circulation, kining sayote. Warata na sayod, pero grabe na mo paubos o muhinlo gayod sa atuang dugo. At least one glass a day, dako kayo nagtabang, no, para gayod sa imuhang papa. And then, syempre, Santon Plus Gold, himuang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ang atuang Premium D3, one soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676, Doc, maayong adlaw, taga Pulumulo ko, tigpaminaw ni mo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. Okay, ang iyang mata, pag layo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay, pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia, no? So, para sa mga katropa na to, nga din inene, Kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. No? O giniginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan. Even far-sighted or near-sighted, magini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na tuog near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na tuog? Eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinungdan sa pagkaproblema sa mata, mao gyud kakulangan og vitamin A or beta carotene. No? Mga bitamina og minerales nga gikikahanglan gayud sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa sumala sa pagtuon ang suplementasyon gamit gayud ang vitamin A, dakong tabang sa mga kabayrato nga din adunay problema sa mata. Unsay angay inumon? Siyempre mo gayad ang atong Vision X Plus. Vision X Plus na to, puno gayad gini og vitamin A and beta carotene. Gidungagan pa og zeaxanthin lutein. O nga diin vitamin E na pa no? Nga din para sigurado gadin madungagan gayud or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina og minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus ha? O, pag inom ana, available na sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. And then kung doro ka sa atong klinika, mas maayo maka-visit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayud sa imong mata. Na di na gin mutugot ang oras mga katropa. Dagan salamat ha sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutana. Ugma, masagya po oras ha, masagya po stasyon ang programa The Secret of Health. Paoban sagya po ninyo ang health consultant si CJ Nedruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido Doc, may buntag watching from Matina, Aplaya. Ugma, uban niya sagya po na ko mga katropa sa programa The Secret of Health. Og, wala magitay igong oras, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping ka nimo. Bye butag tanan and God bless us all.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ahora es para que tropas a XFM, Davao Region, a las 4:34 nos comentagon. Exciting,
1: Ya de kerekeron jagawas atron atau kini ngaguaon ang reaction sa ketawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
3: Exciting Pilipinas.

0: Morning,
1: grabe, laing adlaw na po daw.
0: Grabe, paspas. Ugos na bong. Unya, pagka-ugmabon. Ugmabon kay Martes na bong.
1: Lunes siguro. Martes sa pagka-ugmabon.
0: Lunes, Martes, Merkules.
1: Oy! Merkules, Uibis, Birnes. Oy, Uibis, sabado na ba?
0: Sabado na saan? Unya, pagka-ugmabon na kadayawa. Adayawan na.
1: Adayawan na. Adayawan.
0: Adayawan na sa Dabao, no? So, ala, sige.
1: Murag, sa una, umaabot ka dayawan, na ama, di ba, mga media sa doon na mag-
0: Ha, conference.
1: Conference. Mm. Pero murag, na-miss bin ako to.
0: Naminga. Actually, mamagin na, kami sa una, namin mga preparasyon na nabong ka ng...
1: Kay, namin, full coverage mi sa
0: una. Kami po, sa una, full coverage mi, kami yun na nga...
1: Malipay mi, katropang master, kay, mag full coverage ganin mi, namin tag 1-5 nga allowance.
0: Oo, ay, mamunay lang mi, kayo yun. Isa gina sa... Mayroon nyo kay hatag da yun.
1: Hatag, eh.
0: Amo kay, pabuto
1: kami to na mag-tukuluan.
0: Pagpalit-palit.
1: Okay, wala. Dili man mi-ihato ng patrol.
0: Alawan sa abo.
1: Alawan sa siya niya. Usay, siyempre, kitang nangyawat na kay para madalas pamilya, dili na ito tukuhaon kayo.
0: Di na ito ni mo.
1: Aguantar ta ka ng tutik-tutik.
0: Tutik-tutik na kawa pa. Isa niyo mo, nalikyo ka manotbras kay kung manotbras ka, pas mo mo ka. Pas mo ka. Pas mo ka. So, amo sa una kay ang paabot mo pag humagabiris, after mga 1 week ka, ba, 1 month ba? Adya pa na mo paabot, panawat mong kay...
1: Pero usahay lang, katong na yung magkabiris mo nga pagkaon ang ginahat na rin pagkaon, ano yung mag-deliver sa...
0: Paklans.
1: Wala na may kuan, wala na may budget sa...
0: Inana na yung... SBN sa una?
1: Oo, inana may sa una.
0: Maura na po din sa SBN, CBN?
1: Oo, SBN, CBN.
0: At marama na sila, mamaura po din sila.
1: Oo, inana na
0: sa una. Pero kung ito man, may paklas, iwit lang ang among tip.
1: Basta mo sa kadayawan, araw, unya, kanang, kaning kuan, kaning November 1 o 2. Mamo na yung coverage ko sa una, mga kalag-kalag. Mamo na siya mga full coverage siya sa una, mga berisanto.
0: Oo, kana, so, magamis mga katropa no sa kuan ngay mga inana.
1: Among mga kalihukan sa una basta.
0: Ya kay naa na madas tagom ron. So diri na ta focus tagom.
1: Unsa man tagom? Unsa man si Adri ang kuan?
0: Man na tong araw na tagom katong gi adto dito.
1: Man ato na?
0: Pero
1: di man kayo isrited.
0: Ya dili kayo. Pero ana man na siya kay surprise panahon na pitos kayo ka usab na ka usab.
1: Di pre sa una nga grabe ka sikat nimo kun naa ka sa ingon sa media. Ila pa may istasyon sa una sa Davao.
0: Dali ra kayo. Kan pagay ka, ilado yung kayo ka dito. Pero ay, di na ito na ako.
1: Tawagon mo sa, tawagon mo sa bin-sibin o ka na sa Radyo Bumbong mga bukot-bukot ng istasyon. Okay ra, bukot-bukot. At least namin gitingugan. Kesa, namang ganito ito yung media nga may gitingugan.
0: Katawa mo ko itong dito sa dila ko, i-mention na yun. Katawa dito sa, dito dito sa, dito sa, ay, siya tatay ko kang mama, katong, sila, inikso ni, may gagawin, Mayor Jones, pag ito, si ma'am.
1: Ay, si Mamili.
0: Si Mamili, si Mamili,
1: Kuwan po na siya, sa newspaper na siya.
0: Newspaper,
1: Mamili.
0: Na ito, isa ka, media dito ni Ana nga, pasin sa kukay, kuwan daw siya, kana nga, magprograma ko nga, kuwan man ni radyo ni. Wala na nga, usahay mga katrupa, no, sa talaga mga, kuha na to, mga igsuo na to, mga isos buhat, may morning na itong tanan, o ka, subida na ta, agwanta na ta, o ka, siyempre, talaga mga, mga membro sa agwanta party list, ha, panayo na ta mga katrupa, kaya ang importante niya, mga katrupa, ang mahalaga, ang mahalaga yun, kay, ano yung sultihan, tapos tinood, pagpasalamat yun ta, ang mahalaga, kay nakamata ta, pasalamat, tas lamang magagaho mga katrupa, nga, bisan pa man sa kakusog sa ulan.
1: Ginhawa pa ta.
0: Ginhawa, gihapon ta.
1: Bisan paglabasa ko sa duyan.
0: Bisan paglabasa ko sa duyan. Waterproof na akong duyan. Pero wako ni kumpiyansa. Wako ni kumpiyansa.
1: Waka maluoy sa imong giduyan na adres sa loobos. Waka maluoy ito.
0: Da, dito si Arda na dito. Si Arda. Tawa, tanawa naman dito. So, ano, salamat na ito ang labang mga kaho, mga katropa nga kung asam ito napitan ni abot na itong destinasyon nga safe and sound.
1: Pag ulan bito gabi, mga alas 12 kapin, pag ulan kagabi, murag na harang-harang kayo ni bugna-bugna gamay. Mamagin ni
0: mabugna, mabugna.
1: Higdaan ni Andre. Purebuyag ni Andre.
0: Kuhan ba na siya, pero at least little pugon na siya. Little pugon na siya.
1: Pero sa una, patropang master, magtikong kong magkuro ko diha. kanimang tulo man to'y pagkano sa
0: adar. Katong nga under pa aircon.
1: Under pa. Grabe, tugnawa noon. Ingon ko na ko si Dong Jeep sa una nga. Dong Jeep, pwede. Hinahinayag gamay Dong Jeep.
0: Karon, di bawain na po.
1: Ingon siya para sa equipment mo na, sir.
0: Pero karon, okay naman kayo kay okay naman kayo. Ulan naman gabi eh.
1: Kabalhin nun ko sa hayo.
0: Gani-gani. So, anala na siya mga katropa. So,
1: mga lifestyle.
0: Muna mo ang sitwasyon dire. Muna mo kinabuhi dire sa mga istasyon. Ito siguro din sila. Kuyo kayo mga naka-Amerikana ni Stanini o si Bungal Gabriel. Ang among tulog dire. Okay kayo. Among pagkawari. Okay mo kayo. May problema. So, importante niya. Ito,
1: gwapo ni mga katulgan na ni Matawanan. Kaya mga baga kayo ni mga kutson.
0: Magani.
1: Baga mo lang unya
0: baga kay now
1: kutson pa
0: kutson pa alamang pag-ampro sa ampo sa siguro na mo ampo sa siguro na mo
1: ampo siguro ta ni kun nga tagaan tag gracias tong Ginoo karong adlaw kay pirmi lang disgrasya ato ani
0: disgrasya
1: sa mga utang
0: kada
1: okay kadiot lang mga tropa standby mo mag-ampo sa tabang mga tropa ha istorya

0: Tama. Kaya may isang kachacha niya. Kaya ako ang partner niya. Kaya basa na naman kayong buhok niya. Kaya para di maluya ni si Katrupang Bong. Mga kuya kayo kayo kuha buhok ang Katrupang Bong. Amorang kitilag baka.
1: Akong gitarong buhok na ako kayo. Ang mga tarong buhok na ako.
0: Gane. Mga langit nun. Langit na kayo.
1: Murag balaan na kayo.
0: Murag kayo si Isim. Akong kinan na Isim. Langit nun na kayo kag-alimpo ba?
1: Matay. Di gina'y malikaya. Sabi mo kalabog buhok. Nagina'y mo.
0: Nagina'y
1: mo sihag yun.
0: Sign of aging.
1: Ayan.
0: Sign of aging.
1: Pero at least nga, niabot ka ni Ana.
0: Yes.
1: Bakay sa ang uban. Wag yung taong kaabot nining edad. Oo.

0: Pindig. Paintuyo ni mo na kung magkuangkasin mong lawas, imuhang i-balance mo yung katulog, kaon mo pagkaonin mo, gulay-gulay ka, ana exercise, unya, sabayan ni mo nag-Santon Plus Gold.
1: Yan, mahimo pa lang.
0: Santon Vitamin C, ana.
1: Mao gani, mahimo pa lang i-partial lagi, partial-partial na sa advance.
0: Advance
1: dato.
0: Pero na may uchinta na bok, na may mga uchinta bong.
1: Ana.
0: Ana.
1: Ana, brag.
0: Gismel?
1: Gismel. Gismel na siyang.
0: Ako masugot jugog inong kog sa sinta na edad doy kay at least kana pa lang daan abot na taan nga edad.
1: At least gani abot ako sa tunga-tunga kapin. Ikaw lang abot lang makaabot pag tunga-tunga kapin
0: basta. Ginoorang gyud magagad ani bong, kay ginoorang gyud magagad ani bong. Kay ako bong sorte ta ka bong, pingon sila nga, inuna ko nga Lord. Sila sa siguro Lord kay dagat pa kay kog tiwason. Dagat pa kay kog non Lord, di ba sa nako ni?
1: Pero may mga Ginoo, ay kabala ka master kay ang kanang imo mga utang kung mawala ka impas po na.
0: Ah, di lang sa. Bahala kay ako mga anak ang ako mga anak ang maganto sana. Hadi to kisgot ana oi kay sa impas punta ka katuwa di abong atoa di nga para tsadahan ato ni ato mga headlines niya.
1: Correct yan mga headlines ni Master ato na hataga pagtagad Master kay nindot mga headlines karon kay alas 4:51 naman di ay.
0: Oo.
1: Ira da.
0: Ala ba atong headlines no kay kabalo mo mga katropa. Onya na aga nang panikad na si katropang Lars Anyor kay birthday bi niya gapon.
1: Oo, lagi birthday ni Lars kagahapon.
0: Kay matod pa niya nga naiusak ka kaning milyong smagul.
1: Uy, smagul.
0: Ay, smagul nga sigarilyo. Nasakmit sa Tagum City pero wala mga taga-Tagum na kuno nga nalambigit. Matod pa sa ato ang mga kapulisan. So ato na sa Herod ugo sa nakatinuod na katropang bungog. Siyempre unya atangi ang mga ato ang mga XFM Mindanao report no. Kay ato ang taga pagtawa taga dunya na ay mga taga XFM Bukidnon o taga XFM Jensan. Oh, dire si kanini si Lalimuit Ukay, grabe yo kayo oy. Halos may taga Bukidnon ni taga Jinsan ni. Ato og si ang mga taga San Francisco, no? Sila si Ale Vicente. Unya ato na nga sa
1: ina si Ale, Ale.
0: Si Ale, ana so. Unya bungan, amang kay mga stepping da stepping na lang bunang imong mga katikara diya sa Davao del Norte.
1: Unya atay pa mga katropa, mga balita, mga eksunan nga inyo balikog diri mga tropa sa Davao region. Alang mga tropa sa atong pagpanag-uban karong gumi ka importante mga katropa mga balita. So adunay bag-o mga tropang yugto sa pag-alagad sa mga school heads mga katropa sa New Corilla gisugda na. Unsa ning klase mga tropa mga pag-alagad samtang sa pikas bahin naapod mga katropa yung uplan kalinaw gipaduol kini sa LGU Panabo ang libreng serbisyo sa katawhan at pasabot gidalang ato sa kabarangayan. Samtang Panabo City gipakusgan mga katropa ang kahibalo sa katawhan sa pag-andam kinis kalamidad. Sa pikas bahin kadalanan mga tropas kapalong napuno kinis sa mga padayandayan makulur disiplina o panaghiusa atul kinis sa civic parade gumikan kay gisaulog usab ang ika 78 mga katropa nga araw ng kapalong. Samtang social protection usab sa development report workshop gipahigayon kinis sa Carmen Davao del Norte. Katanga po nato adunay bag-o nga bulan mga tropa bag-o usab nga paglaom alang kini sa mga taga Island Garden City of Samal mga katropa.
0: Onya tangi yun ha?
1: Yon kadiot master kang oras master.
0: Oy! Alas 4:54.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blas Gold.
6: Pusimilisa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan og tumar ang Santo Blas Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santo Blas Gold.
5: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate

0: iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The secret of health.
0: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay na Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Vision Next, daghan na ang natabangan.
3: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo to, wala ko nagduha-duha inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaypektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Kabalikan Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Nia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi. Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting!
6: Alright, balik tayo rin mga katropa. Sa ito pa kanagupan, samtang kanagupan tayo 3 minutes sa bilang sa alas 5 sa buntag, Master.
7: Yes, sa katropa mong
6: naghanan nila, Master Roy.
7: Ubay-ubay na ganyan sila, oy.
6: Ikaw siguro, ikaw siguro yung arangkada na, Master. Kaya may man ka ikaw mo mga manabtan, Master.
7: Manabtan mo kukla? Usapin yun, litanya ni.
6: Litanya sa ito, Master.
7: Bungot siya, ito yung istahilan.
6: Litanya siguro ito, istahilan.
7: Naghanan nila, oy. Ulata nila. Hoy, si Ma'am Lia Manalaysay nang natanaw na sa dakahan na Nita Baldirosa. Shout
6: out. Si Ma'am Nita Baldirosa, nagan yun.
7: Yes, kay Dato Jerry, shout out, good morning. Mm. Nita na niya ka nga Elisar, saan siya? Acero siya. Oh, good
6: Rubio
7: morning.
6: Acero.
7: Salamat kayo.
6: Rina sa Juan, Rina Dapita sa Bermudez.
7: Kasama pa ni si Alfredo Hicali, shout out niya, good morning. O ka Ma'am Lia. Kumusta naman ka, Ma'am Lay? O ka si... O magani, ingon si Easy Salon. From Easy Salon, good morning, Santo Tomas. Santo Tomas.
6: Napunin si Kwan, napunin si Arlena Gulciano Escalera. Good Escalera. Morning, sir. Minaw may diri sa Samtang Nangapi. May diri from Barangay sa Wagan... Verwila Agusan del Sur.
7: Aba.
6: Taga Verwila.
7: Verwila, maraga. Layunan, layunan.
6: Doon sa lugar nila ni... De Agusan ni nga ba?
7: Agusan.
6: Verwila Agusan. Unya, napod rin si Kwan. Kisah paning uban rin, daghan. Okay, basta na ni rin. Okay, sila.
7: Automatic na.
6: Basta na rin. Salamat kayo sa inyong pagsalig, mga katropa. Sa kabuntagon nga sa'yo, kami gihimon yung kapi-kapi.
7: Yes.
6: Isa, di mo mag-asukar, okay na, kaya di mo diabetes.
7: Kana may pinaka-importante.
6: Yan. Kana po rin si Elmer nga Curioso Cabillo. Rodel Onok nga tukang Idval. Nya si Mac Robs oga Ayan Joy Dado Hervasio na nagtanaw sa katropang Arnel Cortez.
7: Aba.
6: Na rin nagtanaw.
7: Aba.
6: Bot pasabot, di ginaslabwala kung aton napalili ang mga page nga nagakuha dato karon. Uy, naapod si Griseline Pilones Algabrin. Nag-monitor yun, ha? Nag-monitor yun.
7: Nag-monitor siya kay, siyempre, wag ko kakaulig apod.
6: Maingaw madayon na. Nga mo makamaprogram.
7: Sa ito pa nag-inay kay monitoring team, ha?
6: Na, di mawala na. Kaya mingaw mo siya sa kunting.
7: Kana. Natural.
6: Sige, di
7: minunin mo. Tawag pa tayo, gagawag pa to.
6: Mga pala, nikiat mo ka.
7: Anak yun.
6: Pagpana, binuang na, basi majakpatan. Napon rin si Nilo nga Payaron. Napon rin si MJ Birds nga Ubaldo, ito gabalin sa City Bukinon, mga guardians. O si Tolets nga Bersanos, Cagayan de Oro. Malamay buntag ng tanan mga katropa. Live na live sa kita sa atong Facebook page sa tanan mga Facebook pages sa ato. Live na live kita labi na rin usab sa YouTube. Sa YouTube na to XFM Tagum City mga katropa, paki-subscribe lang. Aro managhan sa tagadun na tayo subscriber nga 269 na kabo.
7: Aba.
6: Hinahina ra gutari ko ta magpa.
7: Hala na lang uban ta hinahina lang ta.
6: Wa man tama.
7: Wa man tama di man ilumba ni kay. Oy, parikan na si sa ni bung. Pasod na to si ilan kay na. Basan ba kay dito silang lugar kay bigay baga. Bunok ang ulan.
6: Lagi birthday ra ba ni
7: kagabi. Birthday ra ba kagabi o lagi.
6: Birthday lang katropang
7: Lars Anyol.
6: Lar kagahapon adlaw. Kana god mo sugot ra mi magsugbasugba god og kan mal. Bilited na. Okay.
7: Pwede ra kay. Matod pa niya katropang bong. Million ko lang smagol ka sigarilyo nga nasakmit sa Tagum City. Walay tagatagom nga nalambigit sigon sa mga kapulisan. Lars Anyol.
6: Lars sa kumpletong detalye.
0: Live report. Gikumpirma sa kapulisan sa Tagum City nga walay bisan usa nga tagatagom ang nalambigit sa milyon-milyon kantidad sa ismagol nga sigarilyo nga nasakmit sa Purok 5, Barangay Busaon, Tagum City niadtong Hulyo 21 sa gabi. Kini basi matud pa sa resulta sa ilang imbestigasyon. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, nga gihimo lamang sa mga suspitsado og dungguanan ang dapit sanglit-hilit kini og layo sa kabalayan. Di nila gipahilo na ang kontrabando o gikatakta untang i-deliver ngadto sa kasikbit nga probinsya.
5: Sa conduct nato sa investigation, wala may nalambigit na taga-tagong. Ang area lang nagigamit is pankayo si sudlunon jud kayo si ano di
0: gipasalamatan sa di Colonel Bahan ang komunidad og ang Barangay Busaon nga nahimong kabahin sa malampusong operasyon. Kahit naman nga dili maubos sa 2000 ka mga kahon sa laing-laing brand sa sigarilyo, ang nasakmit sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group 11, Davao Norte Provincial Field Unit 11, inubran sa presensya sa Tagum City Police Station nga nagtirad og milyon-milyon og pag-aresto sa upat ka mga sospek.
5: Anya ang ilahang tropa diri na king-coordinate sa tuang stasyon. So ato dayon siyang giatuan dito sa area. So nakita na to ang area nga na ay daplin sa sapa na igibuhat nga kuha dito kanang kahoy nga maragdungguanan sa bangka nga mo'y gisakyan atong sa sigarilyo.
0: Dibuti ang sahab ni Colonel Bahan nga doon ay pipila ka mga kalihukan sa pagbaligya o giligal nga sigarilyo sa dakbayan sa Tagum. Ang ilang naharang pinagi sa ilang law enforcement operation din sa bulan sa Hulyo. Dili mabuo sa upat ka mga operasyon sa Tagum City Police batok sa smuggle nga sigarilyo ang gikasa nga may resulta sa pagkasakmit sa mga ebidensya nga gisulay og tagtag sa mga tindahan sa dakbayan.
5: Muna ato ang ginakuha ko ang sayo mag-deliver kadlawon, ibilin lang. Actually, kana sa nga, accordingly, kana sa nga item is ibilin lang. So, kumbaga, marag consignment basis.
0: Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
6: Yan, thank you so much. So, million na ito ha. Million na ito ang hisikutan mga katropa.
7: Grabe, pero mahal. Gili na smuggle sigarilyo. Dakan pa siya mo, kuna na mo, avail pa na nabong?
6: Kuan maguna, murag, kuan na siya, mo intag smuggle. Pero kanang ang paghimuan na murag disem gyud po na mga mga factory worker ang nisip ak siguro.
7: Murag pa backdoors gyud na palusot.
6: Palusot gyud smuggle gani palusot.
7: So kanang lugar ra dapat na smuggle nga swallow ana lay pa na swallow.
6: Swallow.
7: Mamay madunggan ko na ko god. Asa to ko smuggle na wala
6: na swallow. Swallow.
7: Swallow. Chinilas man na dinaday.
6: Swallow. Swallow. Chinilas. Mga sibuhano kay kaniadto ba? Asa mo ito, swallow na ko, Dre? Saan swallow?
7: Slipper. Slipper dahi, oga.
6: Slipper, natulog yung slipper. Slip gani.
7: Ang smagol kay Chirilas Yapon.
6: Smagol.
7: Libog sa taan niya.
6: Dibitaw, kanang busaon nga, katropa master, kadabitaw ang dungguan na diha nga, amo gina nagyagyan diha na pita nga, pwede gyud kayo nga hawa ng ilawang ba, pero sagbot ang kuan. Murag ka ng kuan.
7: Murag ka, pagatpatan.
6: O, di kayo makita, pagatpatan ba. Dunggo ka dito, kuan yun, nang tulay.
7: Kanan ay tulay diha.
6: Oo, kanan diha napitan tulay.
7: Kanan mami diha sa una. Nagbakuan ta, akit bahay ta diha sa una. Sa XFM, so modern na yung mga style na diha.
6: Oy, ma'am, kuan, si ma'am Nancy Camilo, nagtanaw sa karondri sa Sawata, Davao o San Isidro. O Sawata na ron. Sawata, Davao del Norte.
7: Hala, sige.
6: Pagayon ta sa ito, mga balita, mga katropa. Exciting Pilipinas! Isugda na mga kaigsuda ng Osaka bag-o matupang yugto sa pag-alagan sa mga school heads sa New Corilla. Human matupa sila nga nahatagan sa ilahaga bag-o karong mga assignment o istasyon. Gani agibuti ang usab sa DepEd New Corilla nga ang pagdasig matod pa sa suporta o suporta alang kini sa mga leader sa edukasyon nga nagapadayon kini sa pagdala sa gitawag kumon nga pananaon nga mahimo kini nga mahimo o district o boundless opportunities ang and success ang New Corilla. Pasabot ko ana district na ang New Corilla mga katropa. So usa na ka distrito. So gidasig usab ang mga school heads nga mangulo kini uban sa kinasingkasing o nga pag-alagad uban usab sa garbo isip giila nga dako kini nga papel sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon o sa kaugmaon sa kabatan-onan sa distrito. Lead with heart, serve with pride. Maoy sentro karon sa mensahe alang kini sa mga bag-ong assignment pagkatropa samtang nagatubang sa bag-og nga mga responsibilidad. Ipaghinaotan usab sa komunidad sa edukasyon nga mahimo kining malampuson og mabungahon ang ilaha matod pag pagdumala sa tagsa-tagsa kabaga eskwelahan mga katropa. Exciting Pilipinas. Ala 5:12 na samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Padayon usab karon nga gipaduol sa local government unit sa Panabo City, Davao del Norte ang mga serbisyo sa katawhan pinaagi usab sa programa nga serbisyong barangay o plan kalinaw. Gani nato nakalabay nga adlaw nagtinabangay na usab ang nakalainlai mga departamento sa lokal nga panggamhanan sa paghatag sa libre nga serbisyo o suporta ngadto usab sa mga residente sa Christopher Homes, Barangay GP Laurel, Panabo City. Lakip usab sa mga serbisyong gidala ngadto sa komunidad ang nakalainlai nga programa sa gobyerno nga nagtumong kini sa pagtabang sa mga pamilya nga panabuan o sa pagpadayon o pagpasayon usab sa ilaha mga pag-access sa mga serbisyo sa syudad. Sumala usab sa LGU Panabo ang maong inisyatibo kabahin sa pinis sa padayon nga pagpaningkamot sa administrasyon ni Jory Lampagos ang serbisyo sa gobyerno dili na kinahanglan pag-aduon sa City Hall kundili maunay muadto mismo sa barangays uga sa komunidad. Pinagi sa serbisyong barangay o plan kalinaw gilauman sa LGU nga mas daghan pang mga residente ang makabenepisyo sa mga programa sa syudad o mas mapalingon pa ang kalinaw panaghiusa o kaayuhan sa matag panabuan mga katropa. Exciting Pilipinas! Alas 5:13 na mga kaigsunan rigapon sa atong pagpanabayon sa pagpanaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita sa Davao Region. Gisaulog karon sa lokal nga paggamhanan sa Panabo City ang pagtapos sa National Disaster Resilience Month 2026 pinag-usab sa usa ka culmination program nga gipahigayon kini sa Panabo City Multipurpose Tourism Cultural and Sports Center sa may Barangay GP Laurel nato gamay milabay usab nga 31 gani ang kalihukan gipagunahan sa kini sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CDRRMO ubos sa sabi sa pagpanguna ni CDRRMO head nga si responder Dahalos Junior isip kabahin matupas kampanya sa syudad sa pagpalig-on sa kahibalo ug kaandam kini sa pagpangandam batok usab gato sa nagkalainlain nga mga kalamidad. Usas sa mga gipasiugdahan mao mismo ang IAC video making competition o power making o poster making contest din aktibo matupang mi-appeal ang mga pamilya kabatan-onan o mga estudyante gikan usab sa elementarya hangtod kini ngadto sa kolehiyo. Tumong usab niini ang paggamit sa magpagkamahinungdanon aron lamang mapanalap mapalapdan ang kahibalo sa komunidad kabahin sa disaster preparedness. kanang ipahigayon usab ang mga lecture o diskusyon alang kini sa mga barangay opisyal, kabahin usab kini sa mga papel sa Disaster Risk Reduction and Management lakip nasab ang pagpatuman sa Republic Act 10121 o sa Listo Sikap Framework. Yatagan usab o mga pagtagad ang husto nga pagdadumala sa mga evacuation center aron nga masiguro ang kahapsay o kaluwasan sa panahon sa emerhensya, mga katropa. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, sa Kapalong Davao del Norte na puno sa kolor, disiplina o kapanaghiusa-usap ang mga kadalanan sa Kapalong at tulkin sa gihimong civic parade. Yato ga Agosto 1, 2026, usa sa mga labing gipaabot o gipaabot usab nga kalihukan sa mga namatod pa mga katropa. Sa mga kalihukan sa pagsaulog sa ika-78 nga araw ng Kapalong. Ipagaluhan mismo sa mayor ang naisgutan usab nga parada uban usab sa aktibog partisipasyon sa Kapalong Municipal Police Station. Ubos pagdumala usab ni Police Captain Crisanto Quebrar, ang Deputy Chief of Police, niduyog usab ang mga personnel sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, 11th Regional Mobile Force Battalion, mga empleyado sa LGO, nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, mga miyembro sa MAGPTB, TD, o kining RAP Warriors. Labaw pa sa usa matud pa ka-ordinaryo nga parada ang kakalihukan na himo kining kusganon simbolo sa panaghiusa sa pagtambayayong sa tanang sektor sa naisgutang lungsod. Ipakita usab niini ang pinaagi sa koordinasyon o kooperasyon sa lokal nga panggamhanan sa kapulisan, kasundaluhan, mga bombero o mga organisasyon sa komunidad, mas malampuson o malinaon nga matud pa mapahigayon ang mga dagkong kalihukan sa Kapalong Davao del Norte. Exciting Pilipinas! Alas 5:17 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gipahibayon usab sa lokal nga paggamhanan sa Carmen, Davao del Norte ang duha ka adlaw nga workshop alang kini sa paghimo sa Social Protection Development Report kon SPDR nga nagtumong kini sa mas organisado ug mas epektibo nga pagplano sa mga programa ug serbisyo alang kini sa mga residente nga nagikinahanglan og social nga proteksyon. Naghiusa sa maong nga kalihukan ang nagkalain-laing opisina o ahensya sa munisipyo uban usab sa suporta sa DSWD Regional Office 11, Davao del Norte MSWDO, Carmen o DILG. Gipanguluhan ang workshop ni Municipal Administrator Erlinda Marapaw, isip representante ni Mayor Leonie Bahagi, din gihatagan usab og gibugaton ang kamahinungdanon matod pa sa maayong datos o koordinasyon sa pagpalig-on sa mga programa alang kini sa kabus, senior citizens, person with disabilities, kababayenan, kabatan-onan o uban pang mga vulnerable sectors. Kani sumala usab sa LGO Carmen, ang SPDR magsilbi kini gabasihanan sa pag-ila sa mga panginahanglan sa komunidad o iuman sa paghatag usab o mas tukbang mga serbisyo o intervensyon. Ang maong workshop, kabahin kini sa padayon na pagpaningkamot sa munisipyo, sa pagpalambo sa social welfare o sa panagpagpaligon, sa pagdumala sa mga programang panaghiusa o pagkahiusahan o pagkamaayuhon sa ngadto sa katawhan.
8: Bullseye!
6: Bullseye! Balkan tinggalat. Samtang sa katapusang bahin sa ato mga hisgutan ng mga balita, alas 5:19 na yun mga katropa. Gisugat usab sa Island Garden City of Samal ang bulan sa Agosto. Uban usab ang mensahe sa paglaom, panaghiusa o padayon nga pag-alagad sa katawhan. Kani sumala usab sa gipatik sa lokal nga panggamhanan ang pagasugod batod pa sa bag-o nga bulan. Pagpasabot kini usab og bag-ong mga oportunidad aron labang nga mulambo, magtinabangay og mapalig-on ang tinuod usab nga matinud-anong serbisyo publiko alang kini sa matag sa malinyo. Uban usab sa kahumot batod pa sa dagat o kahayag usab sa adlaw, gidasig ang komunidad nga ipadayon ang positibong pananaw o suporta sa mga programa nga nagtumong kini sa kaayuhan o kalambuan sa syudad. Matod pa nila malipayong Agosto ang mensahe sa LGU Samal nga nagatiman kini sa ilhang padayon nga pagpaningkamot alang sa usa ka mas malipayon o maoswagon nga komunidad sa Island Garden City of Samal.
1: Exciting Pilipinas!
6: Yon, Master. No? Update ka na yung mga balitaan eh. Kinana, sayo pa. Makabalo sa silang unsay.
7: Oo, oh, update na gano'n.
6: Update na siya.
7: Update na gano'n siya.
6: Mga development nga, kumbaga, dili kay puro lang hisgutan na to ang ilang kapalapakan.
7: Oo, oh, di po tumatanaw ga. Oo, oh, kanang inana.
6: Kanang, di po na pwede, nga, di po na to hisgutan ang ilang makapalapakan, ang ilang makakulangon. Kay unsaon na pagtuloy kung di lang mahibaluan nga sayo pang ilaha.
7: Good, good. Tama.
6: Sa mas panabo, karong panahon na, ubay-ubay magiging development ato nakita sa Panabo, di ba?
7: Oh,
6: gani kagabi eh dito katropang master na ampunay night market eh diyan, no?
7: Sa Panabo? Dagan oi, bisag asa
6: wala kang night market.
7: Nagay night market og kudto.
6: Ano ampunay night
7: market? Eh timing lang nila kudto kay say para di pala kalaga mga ilang mga anak
6: bungot sa ito. Oh,
7: bungot ito istorya niya.
6: Sometimes we need bendalo.
7: Bendalo. Para gagikan kagapon sa debate, ha?
6: Ah, naman, debate. Gana ako sa debate kagapon, na niadto ko dito, Master. Humapon ako pag-simba, Master. Niadto ko dito, kaya gusto ko gumutan ako sa debate.
7: Kana?
6: Sa park, sa Panabo. Kaya pirmi mo na.
7: Permanente, yeah. Permanente.
6: Oh, permanente. Kada Domingo mo na diha. Niya...
7: Sometimes
6: we need bendalo.
7: Ana
6: ra din.
7: Ana siya. So,
6: dito ang nagdebate kagapon ay taga Tuntigulan nga Luoy po Tuntigulan taong Itabangan Manila. Yeah.
7: Pero sulti ata mo ako katropa ang bong no. Manginana di nato na lalison mga nang manginana kay isa ra may ato ang gitu ano so
6: pulong sa Ginoo ra
7: mabot. Pulong sa Ginoo na.
6: Pero pero di ba arog min nablikan sa una kay tan-aw ko debate sa mga live sa una. Magsumbagay ba gyud?
7: Magsumbagay kay
6: kinapakay gyud. No, oh, mauto na apoy magpatunga kay
7: moderator ni moderator.
6: Manghapak nag Bible uba.
7: Magkapa bena, magkapa bena.
6: Pero believe ko ni when Father Darwin Hitgano kay bisag unsaw pa siya gayaga, bisag unsaw pagpasakit ni ngisir gyud siya.
7: Ngisir siya.
6: Oh, naagi ang pagka mapabsanon sa pare.
7: No. Kay kabalo magkuna mga pare ana kay lalim ang eskwelahan bela nila.
6: No?
7: But anyway, adin ta magkuna la mong kay masig maabot sa talento ana.
6: Oh, basta makigdebate na pug kapon.
7: Nako.
6: Oy, oy, say, napay mga kuan di daghan pa mga panimbaya na pud katropang master.
7: Ato ding
6: ang imong palang imong bisbil na napay mga amigo.
7: Ay, si John Jampong. Amigo na ko John. Morning mo John, mabuhay ka, praise the Lord John.
6: Ginawa lang, ginawa.
7: Ano, salamat kayo mo na John. Oga si Jing Pigaria sana.
6: Jing Mam Jing Pigarido.
7: Mam Pigarido may buntag niyo diha no. Oga si isa pa man eh. Morning, shout out mo da John. Good morning, mabuhay ka dan si Camilio. O sa tanan ng nagtanaw Alfred Alfredo Hicali. Salamat kayo ninyo.
6: Napo si Mamili Relampagos. Good morning.
7: Hoy Mamili Relampagos.
6: O masa, good morning Bo and Inday Tanini.
7: Yes.
6: Nasa kuha nagtanaw.
7: Salamat kayo mo da, Mamili Relampagos.
6: Napo rin si Charito Lapis Umalgi. Oy, dahil salamat ya day. Napo rin si Kinsamani, si Maki Villaflor Umaki. Oy, pagkatod ni Pandisal Long. Nagluto ni Pandisal sa iyo.
7: Papatod din na. Papatod din na.
6: Nanyo man God. Kaya naabog ni sa kuan sa may Katipunan Kapalong.
7: Oo.
6: Nagluto ni. Mas tingaro ura. Tingsuroy na din niya.
7: Tingsuroy na. Tingsuroy.
6: Dadasi ang multi-cup. Nuroy Pandisal.
7: Man aso.
6: Ano pa nilabuhi sa kong igagaw?
7: Alas.
6: Para igagaw na ko niya.
7: Igagaw. Wala ko ka sa
6: first casting na ko niya. Umaki apelido.
7: Gani.
6: Pero umaki rin na. Di may gagaw kumaki rin. Kula mag-o.
7: Oo. So, kailangan lang yun nga igagaw. First casting.
6: Igagaw mag-in ako ning kaning kung ano asa to. Kaning Charito Lapis Umalgi. Igagaw na ko ng lapis. Kaya ang Umalgi man siya, di man umaki. Di din ako igagaw umalgi.
7: So igagaw gyapon mo.
6: Ah, igagaw gyapon kay lapis, malapis.
7: Ah, grabe. Grabe
6: kay lapis.
7: Oh, mga parente ni mong niya, ato na lang mga ni katropa nga Bong Algabrino, good morning yung tanan niya.
6: Kay og moapil daw kag politika, kinahanglan daghan kag parente.
7: Ah, mo sa dul, moapil gyud kag.
6: Kung moapil kag politika, kinahanglan daghan kay kag parente.
7: Ana kag kag mga gaw, ana man.
6: Mao na gaw.
7: Hugaw.
1: Exciting.
7: Hoy, bitin tabi kay alas 5:24 4 na bang? Aba, bebe.
6: Adiot lang mga tropa, kailan 5:24 na bay!
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
9: Santon Plus Gold User. Atong paminawon. Ako kay kong pasalamat sa Santun Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santun Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na ba kong menstruation?
10: Santun Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
11: Zantone Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
11: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigari ninyo.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Oh, yes.
16: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
17: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
19: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
20: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
21: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
20: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
21: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
22: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par. Ingna ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.

0: Alright, balik ta Rebaster sa atong pagpadaguban kay alas 5:33 ta gyud.
1: Aba, ato na ni bigyan na nato ni
0: Bong. Oh, naa si Kapitana. Isa
1: na diya, isa na diya.
0: Kapitana Lourdes Celine.
1: Oy.
0: Kapitana Lourdes Algabri, Algabri Japon, Algabri Celine. Kapitana ni sa kuan dapita sa Marble, Marble kaning. Diri na dapita sa may Sarangani.
1: Sarangani.
0: Diri na dapita sa Davao del Sur,
1: Japon. Grabe, daghan na ni mga parindire mo ngoy.
0: Mga kaparintihan ako din na bisag asli ta mo ato.
1: Buhi, buhi, pwede buhi kang mulang yaw.
0: Ug mudaga kog senador, igi ko basiruhan.
1: Kana, dili, dili, dili, dili. Sa porma pa lang ni mudaan pang senador na kana pang kana sa senatorial judge na mo.
0: Sometimes we need bendalo
1: na kita. Baka na bungot ito. Bungot ito yung istorya kaya lang sa 5:34 na mong dreaming we.
0: Okay, dirahin
1: na. Kapalo makabong. Ingon si Michael Ricabo.
0: Oo niya.
1: Kala na ni panimalos ko no ang motibo at nahitabo sa panunggab sa suspek sa 56 anyos mo. Nga biktima sa barangay kala... Kalasungay bong. Usap ka nila. Paminawa na doon si Michael Whiteside Wall Ricardo. Ricabo.
0: Ricardo. Hindi basta-basta, no?
2: XFM Mindanao Reports.
3: Padayon karong giobserbahan sa Betel Hospital ang usa ka 56 anyos nga lalaki human gidunggab sa iyang silingan atol sa kasaulogan sa pista sa Sunwan, Barangay Kalasungay, pasado alas 10:15 sa gabi niadtong Biyernes, Hulyo 31, 2026. Giila sa Malaybalay City Police Station ang biktima nga si Pedrito, 56 anyos, samtang ang suspek giila usab nga si Michael June, 25 anyos, parehong lumulupyo sa maong dapit. Base sa investigasyon sa kapulisan, gikan sa pahayag sa tagbalay nga si Imi, niabot ang suspek sa iyang balay nga nakainom o nagpahayag sa iyang intensyon nga mubalos tungod sa daang away nga naglambigit sa iyang pariente. Samtang nilabay ang pipila ka minuto, kalit nga gidunggab sa suspek ang biktima nga naginom sa gawas nga dapit. Hinungdan sa pagkasamad sa nawong, likod o wala nga bukton niini. Narecover sa kapulisan ang usa ka kutsilyo nga gigamit sa pagpangdunggab, kasamtang ang anas sa kustodiya sa pulisya ang suspek human kini voluntaryo nga ni surrender. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements ang gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Softgel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: Salamat, Michael Ricabo. Grabe, bong, no? Gigamitan yung hunting knife, no? Balos sila ito, bong, ang mga motibo.
0: Balos sila. Na mga nakay mga atraso nga dati, dapat magbantay-bantay.
1: Bantay ka.
0: Paabuto lang makahiga yung mubalos gina.
1: Mubalos gina sila. Bawas gina yung binugha.
0: Kanan, pagtanaw bitaw nga awa
1: na. Lapsa
0: na. Lapsa kayo. Wala na kayo. Maraga, nagtuunig. Di na gitong balos.
1: Ayaw ko piyansa mo
0: niya. Pagsugat and, nako, bisag unsa pa, himuon na basta makabalos na uban nga.
1: Mangita ka na makabinta.
0: Anak gina siya.
1: Dapat sa'yo pa lang. Sa'yo pa lang, isitolment na ninyo mga katropa.
0: Correct, correct.
1: So, direkta sa'yo ka doon, bahin nga, bahin naman gina ni Bong. Dua ka kawatan sa Tampakan, South Cotabato. Padayong kay Bisagahan, aba, lovely Tokiro, General Santos, XFM.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Nagpadayon ang hugot nga investigasyon sa mga otoridad bahin sa pagpangawat nga nahitabo sa usa ka tindahan nga nahimutang sa Purok 3, Barangay Maltana, Tampakan, South Cotabato ning nakalabayng adlaw alas 11:40 sa buntag. Sa pool sa CCTV ang duha ka lalaki nga sakay sa motorsiklo, tagbaw sa pagpaniid og higayon nga migamay ang mga customer. Hinay-hinay niining gisulod ang usa ka tindahan og natangag ang kwarta nga ginabana-bana ang mukabat sa 30,000 pesos ngadto sa 40,000 pesos. Lakip na ang mga government-issued ID o bank card sa biktima. Paspas nga nakasibat ang mga suspect, samtang ulahin na nga nasayran sa tag-iyas sa tindahan nga nakawatan sila. Nagpadayon ang kapulisan sa ilang investigasyon aron mailhan ang mga suspect o makuha pagbalik ang mga kinawat nga butang. Giawhag ang bisan kinsa nga aduna impormasyon nga makipag-alayon sa pinakaduol nga istasyon sa kapulisan. Gusto ba ni mong ligon ang imong resistensya matag-adlaw? Sulayi ang Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.
1: Diyan mo makita po kung unsa gid ka kuyaw na sila mo atake ni mga
0: salisig yun, salisig
1: salisig mo salisig mo salisig mo salisig mo
0: salisig mo salisig mo salisig mo salisig mo salisig may buntag po ni kang kuan kang Jimmy Algabri Algabri
1: gapon
0: kuyaw ni si Jimmy murag si Jimmy Algabri na itong last vigil na mo sa Sulop Davao del Sur. Nagsigog tanaw niya kay abinaw ko kanang magluto siya kanang adobo bitaw kanang ukay ra kamot lang. Nagamit man ay luwag.
1: Nagamit kuyawa ng kamot mo ngayon. Hindi mga tanggal mga
0: kukuha. Nagamit pa rin di sa una nga. Mga kuya mga tigulangan nga. Anao lagi niya.
1: Tulumanon kuya. Oh,
0: naayari tulumanon. Tuntuhan na. Mato, hindi ko musunod ane. Kaya basig mahabilit akong kuko ane.
1: Kuko kuya kayo.
0: Basig bukog na.
1: Aswa to bukog. Mga tanggal mga Tony Mooga ng Tony Mooga ng adobo pa. Panit pa sa manok.
0: Correct.
1: Panit pa sa baboy. Panit na rin sa imong kanilang kubala ni ay.
0: Napuro si Cecilia Tangaro Sigara mo kung sa kanini Madam Mary Madam Maring Marian.
1: Abay,
0: Tangaro no kaning sa Bulaluan.
1: Ay,
0: abay. Tangaro man.
1: Ipasubay na to na ni.
0: Okay, sige, na
1: ipasubay. Oy, kaning miyembro sa NPA katropang bong no sa Surigao City, mi surrender sa militar human sa 14 ka tuig nga pagtago-tago. Abi, level okay sa man level be.
2: XFL Mindanao reports.
5: Human sa 14 ka tuig nga pagtago-tago usa ka kanhi miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG kon New People's Army gikan sa Barangay Anumar, Surigao City ang voluntaryong ni-surrender ngadto sa kagamhanan aron magsugod og bag-ong kinabuhi bit-bit sa kanhi rebelde sa iyang pag-surrender ngadto sa Charlie Company nga ubos sa operational control sa 401st Infantry Brigade ang mga kagamitang igugubat sama sa usa ka modified carbine caliber 30 rifle duha ka magazine og upat ka buok nga bala matod sa taho na desisyonan sa kanhi rebelde ang pagbalik sa sabakan sa balaod human sa serye sa mga panag-istorya og diskusyon uban sa mga tropa sa gobyerno din gipili niini ang kalinaw og bag-ong sinugdanan kaysa sa armadong pakigbisog kini nga kalampusan resulta sa walay hunong nga pagpaningkamot sa community development support team pinaagi sa ilang mga information and education campaign dialogo o pakigtambayayong sa mga lokal nga stakeholder aron isalikway sa publiko ang impluwensya sa mga rebelde gipahayag ni Lieutenant Colonel Ray Virgil Anugi ang commanding officer sa 30th Infantry Battalion nga ang maong voluntaryong pag-surrender mao'y nagpamatuod sa ka-epektibo sa ilang CDST sa pag-maintainar sa stable internal peace and security nga status sa lalawigan sa Surigao del Norte. Subli usab nga gipadayag sa tibok unit sa militar ang ilang ligon nga tinguha sa pagsuporta sa mga inisyatibo sa kalinaw o kalambuan sa gobyerno. Nanawagan sila sa mga nahibilin pang miyembro sa CTG nga mo-surrender na og mahimong kaabag sa pagtukod og malinawon og mauswag Agong Surigao del Norte. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Limuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Yes, nakasalamat Limuel Ukay.
0: Importante, balik ko ka sa bakas sa balaod kay magsigag ukay-ukay ng kabukiran ug mapintikan ka diha.
1: No, ay machambahan ka.
0: Pamilyado, kalisod kayo.
1: Balik ka sa bilahan, sa sawa, ana.
0: maansong sa bakang maansong.
1: Ay, alas 5:41 na bong, no? Direta bong, sa itong ikaupat nga bahin, kagibahin naman yun eh. Palagino, mahimong tragedya sa mag-amigong nagkalalis tungod sa ilimnong makahubog.
0: Ayun.
1: 19 anyos na doon kaban nga katropang bong atong sayran si Rostom Villafranca sa XFM Bukinon.
0: Okay, Tom.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Nagpabilin karong ilawom sa obserbasyon sa Betel Hospital ang usa ka 19 anyos nga estudyante human kini gidunggab sa iyang mismo nga kauban og amigo atol sa usa ka imbitasyon sa panag-inom sa may Purok 7 Barangay Kalasungay Malaybalay City Bukidnon Sabado sa kadlawon Agosto 1, 2026. Giila ang biktima nga si Angelo 19 anyos first year college student samtang ang suspect giila nga si Gerald 18 anyos first year college student nga pulos mga residente sa maong dapit. Sumala sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station, nasayran niya ang suspek og biktima. Mag-amigo na sukad pa sa ilang pagkabata. Dugang paniatong Biyernes sa gabi, Hulyo 31, nagtagay ang duha kauban ng ilang mga silingan og higala sa balay sa Osaka Road, isip pagsaulog sa fiesta sa ilang dapit. Apan sa gibanabanang mga alas 3:30 sa kadlawon sa Agosto 1, nagkasumpaki og nagkaaway ang duha. Taliwala sa maong kasamok og kay naamay nakasuksok nga kutsilyo sa hawak sa suspek, dali ni ining gidunggab ang biktima kinsa nakaangkon og sama dinunggaban sa iyang tiyan hawak dughan likod ug walang bukton human sa hitabo ang suspect mismong nagpahibalo sa pamilya sa biktima og sa iyang amahan kabahin sa maong insidente hinungdan niya daling gidala sa iyang pamilya ang biktima sa Betel Hospital sa Malaybalay City samtang ang suspect gidala og gitugyan sa mga BPSO sa Barangay Kalasungay ngadto sa Malaybalay City Police Station og posibleng atubangon karon ang kasong frustrated homicide Samtang nakitang motibo sa mong pagpangdunggab, mao ang walay pagkasinabtanay. Tungod na kay nakamamam sa ilim nung makahubog. Mga katropa, kape bang healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustong Villafranca. XFM News!
1: Alright, alagi mo palabing mamam lagi. Alagi mo palabing mamam.
0: Sindi mo mnundog na mo. Mamam man.
1: Mamam pero wala. Sleeping child pagkahuman.
0: Nagyo tayo kuan ba? Kanang pambilin-bilin ba?
1: Pambilin-bilin dyan mo po. Daul sagot mo.
0: Kuan na ba? Kanara bang makainom daw ka mga sobrang sa kainom? Over the qualified ka sa pagka-bright.
1: Uy! Baby, din sabi, kailasin ko 46 na mong dependensan na seryoso nga batukan ang bullying sa mga tulungan si Ruel Dumantay
2: SM Mindanao Reports. Seryoso ang Department of Education kon DepEd-GenSan nga batukan ang bullying sa mga tulungaan nga ginatudlong hinungdan sa mga online threats nga mikatag sa social media. Subala ni DepEd-GenSan Schools Division Superintendent Isagani de la Cruz nga regular nga programa sa anti-bullying sa mga tulungaan nga ginatutukan sa Child Protection Committees dungan sa kanunay nga pagpahinumdom sa mga estudyante sa pagrespeto sa batag-usa gikan sa tinuhan ngadto na sa estado sa kinabuhi sa usa ka tawo. Subling nanawagan kini sa mga estudyante nga biktima sa bullying nga musumbong sa mga magtutudlo aron ginayon nga maaksyonan. Dako matud pa ang posibilidad nga ipagawa sa social media sa usa ka estudyante ang nasinatiang bullying kung mabatsyagan nga wala siya laing nga kagsumbungan. Sa karon aduna na matud pa ang mga kaso nga gibisigan ng DepEd-GenSan human misumbong kanila ang mga estudyante nga nakasinati o pagpangbully gikan sa kauban ng estudyante o bisan pa man sa ilang mga magtutudlo. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw sa lamian nga kape nga dili makadaot sa imong kalawasan. Inom na og Santon Plus Coffee Mix matag adlaw alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
1: Daghang salamat,
0: Ruel,
1: SM Ruel Dumantay.
0: SM Ruel. Ruel. Ay, okay. Pang. Ay, kaning kuan ang bullying ba? Bullying. Sa una, biktima ko ni Pirmi sa eskulahan.
1: Gibuli.
0: Pirmi kong bulihon.
1: Grabe.
0: Alanganin tagdagway, alanganin ta. Basta alanganin ta tanan, alanganin tagbalon.
1: Moraga, moraga.
0: Alanganin tagpanali.
1: Tanan.
0: Tapos
1: ka mabrihon.
0: Hindi naman kalikayan. Piliyon ako nga magpakahilom, di masumbong sa teacher. Nga naman, pag-uli, naabar ng teacher, man.
1: O man.
0: Mauli ta atangan, tag-asan ta
1: na pita. Tinunda.
0: Naabay protection gyapon ko mo
1: pagabot sa balay.
0: Oh, di ba ka? Mula ka pag-asa ka mo.
1: Atangan mo na.
0: Una man ang ana.
1: Manay wala sila. Manay wala sa.
0: Oh, mayro nga nung mamsumbong na sa mga maestra aron ma.
1: Musumbong na.
0: Dili na masitil man di asulod pero sa
1: gawas. Basta sila masitil na. Oh,
0: mao nay akong punto sa una nga nganong magpakahilom ko kapirmi ko bitin magbullying. Pero man namulis ako karon. Kaluis ginong uban nga matay naman.
1: Ato na sa 15 feet pero.
0: Mga classmate ako mong kusog mambuli. Kaluis ginong.
1: Resi.
0: Dili wala man tay. So, ang kada inihini mo ang adili maayo, mubalik ya po na sa inyo.
1: Yes. Bumerang na siya kayo. Dili ta sa pikas bahin, Bong.
0: Naa sa pikas ang bahin.
1: Nagi bahin. High value target nga suspect sa droga, Bong. Dakpan ako noon diya sa may pasupresyon. Diya sa tagbi na. Surigaw din, sir. Uy. Aba, anyan si Ale Vicente?
0: Ato na ba ito? Katapos ang report. Pagkakatropa sa XFM Mindanao Report si Ale Vicente.
2: XFM Mindanao Reports.
7: Tanggong sa silang usa ka gikonsiderar nga high value target human kini nadakpan sa gikasang bypass operation sa mga awtoridad sa Puro 4 Barangay Usminya Tagbina Surigao del Sur ning milabayng adlaw. Ang malampusong operasyon hiniusang gipahigayon sa Tagbina Municipal Police Station ubos sa liderato ni Police Captain Mark Steven Y. Sarsunas, operates isip officer in charge uban sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA. Narecover gikan sa posisyon sa suspect sado ang gibanabanang usa ka gramo sa gidulo ang shabu nga nagkantidad og size mail 800 pesos. Lakip na ang pipila ka drug related items og uban pang mga ebidensya. Gihimo ang pagmarka og pag-inventory sa mga nakumpiskar nga illegal nga droga sa lapit sa operasyon sa presensya sa usa ka opisyal sa barangay og representante sa media subay sa gilatid nga legal nga pamaagi. Gipahimalo ang dinakpan sa ihang mga katungod ubos sa balaod og gidala na kini sa Tagbina Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon og pagpasaka sa magkaso kalabot sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Exciting. Ah, bayo bayo gud mong. Dako gud mga sa smell.
0: Sa smell gud kapin.
1: Okay.
0: Bitaw oi, diri sa ta master sa katumal katapusan man tong report diya sa mga mga pagpanibaya master kay
1: na pa dagha. Jaga na ani ato dinhi kon mi kay mo iskirda babos ka ta karon. Oi, shout out ani ka nga sa Venezia, Rodel Opinaldo. Salamat kay good morning kay Ismaila Sibiliano, shout out. Happy Monday sir Bong and tanini. Salamat kayo, more power.
0: More power to your program. Agamay lang siguro power man kay dako kay mig bayron nun.
1: Grabe kay sa paninood man sila ka mga bills nila.
0: Ala, well si Josephine telepono no nga. Murag mo ato kag bukid doon master, kung moagi ka sa ilang tindahan dapat murag malibre ka dito mga snack ha.
1: Ah, bon.
0: Na masaglayan ra man.
1: Layan. Ah, sige. Bohon si Robin. Robin Carbon, shout out na mayong buntag ninyo
0: niya. Rowan,
1: na oh, may buntag ninyo guys. Salamat kayo. Okay, si kasama pa ni si John Jampong. Okay, salamat kayo din ako. Amigo lang ko si John Jampong. Asa ang manok ni mo dyan? John, ay sige, Glasgow dyan. Okay, sige.
0: Okay, master, kadiyot lang master. Kadiyot lang sa itong lakad sa panahon, master.
1: Sige.
0: Ito tanaw lang sa panahon sa Agong City. Dagan sa panahon, nagdagan gapon.
8: XFM, weather update.
0: Alright, sa ito gadagan sa panahon, mga katropa nining adlaw adres sa Agong City, mga kaiksunan. O sa Davao del Norte, mga katropa. Ito ihatag dyan kaninyo, mga katropa. Dari sa Davao del Norte, kinatibok ang kining kahimtang sa panahon. Gilauman usab nga magpabilin karuga partly cloudy ngadto sa madag-umon nga kawanangan karon ang atong masinatian mga katropa sa kadaghan nga bahin usab sa probinsya. Posible usab ang kalit-kalit nga mga pag-ulan o gapag panagsa usab nga dalugdog ug pagdahili usab sa yuta mga katropa kung adunay mga pag-ulan ngadto sa mga bukiran nga bahin. So ang temperatura usab nato makasinati kitagikan sa 25 degrees Celsius.

0: pagkumpiyansa. Unya adunay chance sa pagulan nga 60% adunay chance sa pagulan labi na ngadto sa gabi eh. Masalibuhan gapon ang magduyan diha. Murag mamata gapon ikalas dosis to nga gabi ini. Eh. Samtang ang pagsubang sa adlaw alas 5:30 ni subang kagadya mao na nga nakita nato karon medyo hajag-hajag na. Unya mosalo pud alas 5:58 sa hapon mga katropa. So adunay 12 ka oras o 28 ka minuto nga makita nato ang tibok adlaw niining adlawa mga katropa. Okay, bawal kini master ang atong lakad sa
1: mm-hmm. XFM weather update.
2: Alas 5:51 na so wala tay oras.
0: Naa si kuan na pa siya si Ping Ping Tanciado.
2: Aba, salamat kayo
0: diha. Naa diha karon nagatan-aw master. Mm-hmm. Ping Ping Tanciado Montesilio.
2: Mm-hmm.
0: Good morning daw mga master.
2: Ay, salamat kayo diha.
0: Okay, na sila. Okay, wala tay kung oras master nga mopadayon sa unahan master.
2: Ikaw yes, ada ka salamat. Nagkasalamat mga katropa. Ugma na bon sa samang takna o sa samang istasyon na Exciting Pilipinas. Kaba na ko si katropang Bong Alcabre. Ito kita alas sa 6 sa buntag mga katropa. Kaya ninyong upos ngayigalas kanginan ang inyong permin galingkod ka Sigila Gabarog. Master Idaita Nini.
0: Mga katropa, maribigong oras busunod na ang Express Balita sa buntag. Kaoban si katropang Larsanyon. Salamat din yung tanong mga tropa sa pagpanagoban, labi na sa XFM 99.1 Mati City o sa XFM 107.1 Tagum City, Davao del Norte. Tanang nagtanaw mga tropa kapaminaw sa atong live sa Facebook page o sa atong YouTube. Kaninong tanang daghan kayo salamat mga katropa. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Bong Omaki Algabre. Dagan salamat!
2: Exciting!

0: ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud

0: pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
2: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The secret of health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
3: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Wins!

0: Di tali karon katropa sa balitang nasyonal atong ginatok ini sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa tuldoki ang patong-patong nga balatian pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Katropa, motistigo karong Lunes ang duha ka mga auditor sa Commission on Audit kun COA sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Ang motistigo mao sila ni kanhi Intelligence and Confidential Funds Audit Office, State Auditor nga si Roderick Wamil, og ang Supervising Auditor nga si Celina May Del Ocampo. Ilang ipasabot sa korte ang resulta sa pag-audit sa confidential funds sa Office of the Vice President og Department of the Education. Kuman silang testimonya, gilauman usab nga mutubag sa Senado si Marivic Pareha, Director sa Legislative Information Resources Management Department sa House of Representatives. Matapan ni Lead Prosecutor Representative Gerville Ruistro, karon na tutukan na sa prosecution ang audit process og ang mga nakitaan sa COA. Lagit na ang mga notice of disallowance nga gi-issue tungod sa giingong questionable paggasto sa confidential funds. Una nang mitistigo ang mga retiradong Land Bank branch manager nga sila si Violeta Constantino og Ninita Campuzano nga naghatag og detalye sa pag-in-cash sa treasury check nga nagkatinad og 612.5 million pesos alang sa OBP og DepEd sa panahon ni BP Sara Duterte. Paang ang kalihim sa maong departamento. Ubos sa Article 1 sa impeachment complaint, giakusahan si BP Sara nga giingong sayop nga paggamit sa 612.5 million pesos nga confidential funds nga gigahin alang sa OBP og DepEd. Sumala pa sa prosecution ang liquidation sa maong pundo giubanan sa mga giingong questionable acknowledgement receipts. Nga dunay mga ngalan sa mga sama ni Mary Grace Piatos, Melky Sikuya o Kukoy Villavin. Uban pa sa gatusan ka mga unang pangalan nga giingong wala mutakdo sa record sa Philippine Statistics Authority kon PSA. O giingong usab sa prosecution nga paspas kaayo ang paggasto sa confidential funds. Lakit na ang 125 million ka pesos nga giingong nahurot sulod lamang sa 11 ka adlaw. Tungkol ini, nagpagawas ang GOA o mga notice of disallowances na nagbando sa pagbalik sa mga giingong kusunabling nagasto sa nasangpit nga pondo. Samtang matod pa ni House of Prosecution Spokesperson o Lanao del Sur Representative siya Alonto Adyong, ang confidential fund o intelligence funds na pabiling ubos sa audit sa GOA o dili mahimong gamiton nga walay tulubagon.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Oras mga katropa, para sa 24 na sa buntag.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Detalye sa balitang international katropa, hatod kanato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita og maabot ang mga ambisyon, dapat tinaw piramidi ato ambisyon. Inom ta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Katropa, gikonsider na sa World Health Organization kon WHO nga usa sa pinakagrabe nga Ebola outbreak sa kasaysayan sa Democratic Republic of Congo ang kasamtangang sitwasyon sa nasod. Base matod pa sa pinakabagong dato sa WHO, mikabat na sa 3,605 ang natalang kaso sa Ebola, samtang 1,587 ang mga namatay, nga dunay 44% nga fatality rate. Gideklara nga outbreak ni atong Mayo 15, 2026 og mas daghan pa niini og kaso kaysa sa outbreak at sa 2018 hangtod sa 2020. Nagpalain usab ang paghimo og bakuna batok sa Bundibugyo strain nga sa Singapore o United Kingdom. Apan wala pa gi-aprobahang bakuna o tambal sa pagkakaron. Sulod sa hapit 50 ka tuig, kapin 15,000 ka mga tao sa Africa ang namatay tungod sa naasoy nga balatian. Oras mga katropa, para sa 26 na sa buntag.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Detalye katropa sa balitang sports sa tugnato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa dili lang siya pangkama kundi pang sports pa. Aron nga mas muli gud imong tuhod, makasugakod bisag manglhod. Mag Turbo Meal Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga parmasya ug butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Katropa na kahimo o kasaysayan ang Pilipina Teenage Sensation nga si Alex Ayala. Umaniyang pildihon ang Japanese star o dating world number 1 na si Naomi Osaka sa score nga 6-4, 6-2 araw makasulod sa final sa 2026. Mubadala DC Open sa Washington, USA. Kini ang unang higayon ang Osaka Pilipino o Pilipina nakasulod sa WTA 500 final. Og usa nga nausab nga dako nga lakang alang sa Tennis Sensation o sa Pilipinas sa final at tumangon ala ang top seeded American nga si Jessica Pegula ang ilang world number 3.
1: Palitan Sports, palitan sa sports.
0: Oras mga katropa alas 27 na sa buntag.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye katropa sa balitang showbiz sa tugan nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, sa mga maring nga namati karon na dili komportable sila mapamanit, pulihin na katropa ang imong sabon o Clear Skin Herbal Soap. Mapalit na sa mga parmasyag butika nga dul mismo sa inyong mga lugar. Sa headline katropa si Alden Richards o Barbie Fortesa. Gila isip o gila sa BIR isip tak o isip tap taxpayers sa nasod atong sayron ang detalye katropang Inday Erica.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Good morning. Yes, usa ka maayong adlaw nga Lunes, mga maring. Ay nako mga maring, mainit-init nga balita today. Gipasidunggan sa Bureau of Internal Revenue kon BIR ang aktor nga si Alden Richards og aktres nga si Barbie Fortesa isip pipila sa mga nanguna nga magbayad og buhis sa nasol. Yatagad sila maring og pasidungog sa BIR tungod sa ilang dakong kontribusyon sa pagbayad og buhis og sa paggamit sa ilahang impluensya aron awhagon ang publiko sa matinud-anong pagtuman sa responsibilidad. Matod pa ni Alden, importante ang pagbayad sa buhis, apan mas importante usab ang panaghiusa sa mga Pilipino aron makatabang sa pag-uswag sa nasod og pagpaayo sa kahimtang sa mga nanginahanglan. Samtang giingon sab ni Barbie mga maring nga ang pagbayad og buhis usa ka pribilehiyo og responsibilidad tungod kay kini maoy gigikanan sa pondo para sa serbisyo sa gobyerno sama sa panglawas, edukasyon og panginabuian og pangwartas politiko. Takas. Og mo mga maring ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica dili gwapa dili mistakes. Apan ayo kopyan sa basig mampuhon maako na ka. Daha kay salamat, bye.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Daga salamat, Maring Inday Erica, sa detalye sa report. Ipunan pag yun ni Maring o kanang kuan ang detalye o kanang pangwarta ng politiko. Correct. Ang nag-oras, mga katropa, alas 29 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Og mo katod ang langkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Agosto 3, 2026. Mga balita nga hatog nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dakuntabang kini mga katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa mga panglawasa. Sangalad sa ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kamagawa mo sunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM. Express Balita.
4: Kumaminaw ka sa X.
5: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na yun kabuok bulan.
4: Kumaminaw ka sa X.
5: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santo
4: Blasco. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Santon Plus Coffee Mix user.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
6: palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Boss Amo, magpakilo ko sa hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
13: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
15: Ako kay kong pasalamat sa Zanton Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
14: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
16: Zaton Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix regod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
16: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
21: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
14: Zaton Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
16: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up. Consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
25: Ha ha,
0: Nanay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Cuban, sikat tropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Good morning, friends. Sige na kumusta og maing buntag kininyong tanan, mga katropa. Welcome. Welcome, mga higala. Sa itong bagpa nag-urubas, tulumanong Bullseye. Adlong Lunes, Ron. Siyempre, Monday edition na to, mga higala. Sa tulumanong Bullseye Pizza 3-4. Tres, no? Tres. O, pizza tres na karon, mga igalas, bulan sa Agosto 2026. Bullseye! Oy, isa na lang kabulan, mga higala. Magkuhan na po. Kininya, tawag nila beer months na po. Paspasa, mga higala, sa kining pagtuyok sa mga adlaw. Muna ginaingon, lagi nga. Kung naakay gustong buhaton, mga higala, buhata na kay... buhaton man na ni Moodili, mga higala, panahon mo, lipas yun gihapon. Bullseye! Una nga, ayaw na og langan-langan, no? Una ay mga planos kinabuhi nga tanaw ni Mug, makaayo mga kaigsuunan sa labi na sa imuhang pamilya og sa imo mga higalang mga panglantaw sa unahan. Buhata na, ay na og langan-langan kay binimo kining panahon, no? Waragwa, no? Mga katropa. Kaya ito, ni lipas na, no? Pating paspasa bitaw, mga kaigsuunan. So buhaton man nimo udili ng imong mga gipangandoy diha og imo nang ipaugma-ugma, no, ang panahon may gala di na buhat na sa moingon nga di ila sa kumag-ugma kay upang magkakahimo, no, dili na magpadayo na siya magkaigsunan, wa kay mahimo diha. Alas sa 6:58 na mga higala dag na sa tumpag para gumanuban na maing buntag ka ninyong tanan sa itong mga katropa diri may gala sa itong area. No, sa itong mga kaigsunan na minag ron, sa na 107.1 XFM Tagum. Bullseye! Bullseye! Kumusta nga itong mga kaigsunan, girong, nanikay sikay, sa ilang tagsa-tagsa ka mga kusina, sa ilang tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, sa ilang mga panimalay, karon may gala naka-tune in, rin may gala sa itong bagpa na gubanuban. Naot ang anamo, may gala sa kapiskays, panlawas, upang huna-huna, grasya, panalangin. Sa tulabaw nga magkagagaho, may muda nagbudagaya ka na itong tanan. Ningling adlaw na sab katropa laing banida sab sa tubag pagkabuhi babaw ni madanlog tang kalibutan. Bullseye. Maing buntag 23 ka mga barangay nga naglangkob sa tong syudad sa Tagum. Good morning. Kumusta mo og nakapangapi na ba? O, ginanlan may galang atong kape katong kape nga dili maka di makadaot na to katong kape mga higala nga makatabang hinoon may gala makahatag og kapiskay kabaskog sa tong manlawas. Sama mga higala ni akong gihawiran diri nga aso-aso pa mga kaigsunan ang Santon Gold Coffee Mix. Available na has mga butika. No, alas 6:59 na paspasa sa oras. Maing buntag sa itong mga katropa. Dini bagay gala sa itong sentrong bahin sa itong nakbayan. Diyan sa itong terminal area. Palengke. No, mga naka-tune in. Diyan, kumusta man mo mga katropa. Sa may ito ang, sa may tirada na ito ron, ha? Ayog leluya, Lunes man ron, no? Ang laanguban-ungo pa sa Lunes, mga igala, similuya sila, no? Kaya marang mabitin sila sa weekend, ayog balakan, ya? Eh, marihar na, ay kalainan na, maura ng adlawa, mga igson, no? Ang panganre, kalahi, anak. So, ayog leluya, diha, no? Tirada, gihapon, kumbati sa kanunay, mga kaigsunan. May buntag sa itong mga katropa, itong mga kasundaluhan, kapulisan, no, kamong tanan diha nga ng mga men in uniform. Panayon lang sa pagservisyo sa atong nasod, no? Mao nay pinaka basihan diha, no, sa inyuhang pagpangalagad kung naabot ba na ngadto sa tao, na feel ba na sa tao, suod ba mo sa tao. Kay kung layo ka sa tao, gikahadlokan ka sa tao, murag delikado na, no? Bullseye. Bullseye. Importante gyud na mga higala nga kining maayo ang relasyon. Oy, then Luna, may bunta. Good morning, sir. Luya, why bilin swildo? Magswildo, pari ay. Di naman na, muigura man na mo labay sa itong mga palad ng swildohan, ha? No? Pagkahuman, mga higala, di ka nikabot sa palad, kaya si ATM rataman. Sa una raman itong mulabay sa palad, kaya ihatag ba ito sa imo cash karon mga higala, kay sa imo raman ng ATM, unya, wapot sa imo hayo mong ATM. Kaha, mga higala, igot na lang ipang transfer dito sa mga bayaranan. Bullseye! Bullseye! Ano mag ginabuhi mga kaigsoon? Masay lami, mga higala, kway bayro nun. Ha? O, yan ba mo? Ano, wasay lami, ginabuhi, kway bayro nun. Alas sa 7:01 na, mga katropa, dagnas buntag, may buntag na sa tong higala. Di basta-basta ni. Oh, mali pa yung mornings na ng guwapa dihas tagum. Ha? Sa to pa, wa milabot ani katropang Eric Siras Manait kay guwapa ra may imong gipang imo, mga guwapa ra may imong gitimbaya din niya. Kami kay mga guwapo man. May buntag ni mo di agaon. Itong higala di may galadak pa yan sugbo. No, si katropang Eric Siras Manait. Bullseye! May buntag usap sa itong mga katropa din may galas na lawigan sa Davao del Norte. Di magay soons may Island Garden City of Samal. Good morning! Kumusta man og may babalik kay CK nyo di. Itong mga katropa din sa Panabo City. Mayong morning! Good morning! Sa area ni Mayor Jory Lampagos. Mayong buntag diha. Dito sa may gala sa may Santo Tomas. Good morning! Dito may gala sa may Carmen Braulio Duhali. Sa may Sawata. Sa may Kapalong. New Corilla, Asuncion. O Talaingod. Good morning! Ayong buntag usap sa mga katropa Dris Davao de Oro. No, dito may gala sa may Laak. Sa Mawab, Nabunturan, Montevista, Mungkayo. Dito may mga higalas, Compostela, New Bataan. O Maragusan. Good morning! Ayong good morning! Ganyan tanan sa mga katropa diha. Nga, nanikay sikay nagkapi karong Santon Gold Coffee Mix. Kung nga pa mo mga igala magkakapi og Santon Gold Coffee Mix, ala pamalit sa Modest Butika. Aron mga igala nga matilawan ninyo ang pinakalami mga igala. Nga kapis tibo kalibutan, ang Santon Gold Coffee Mix. Bullseye! Bullseye! May buntag po sa akong classmate mga igala, si Reverend Father Rainier Dan Di Castro. Mayong buntag ni mo diya, Fads. Ayaw! Kumusta man ka, Father? Kumusta ang magpanikay-sikay ni Mudiha, no? Siya na rin, good morning! Good morning! Good morning, pod! Good morning! Alas 7:03 na may galang tag na sa itong tulumanon. May buntag sa nan, may galang gagwanta! Good morning! Pinawa! Tanang mga miyembro karon may galas agwanta party list, kumusta man? Mga pinata, si yes, pods, mga pinata. Ganina ra ko na kaduha ka baso na ni akong kape, no? Tanang gaagwanta karon. Good morning mga higala. Mga atong mga constituents nato sa Agwanta Party List. Mayong buntag ganin yon tanan. De, kumusta ba ang pag-agwanta diha? Why surrender ay padayon lang ha, padayon lang mga katropa na gustong ipaabot sa inyo si Pangulong Bongbong Marcos.
2: I talk to my where the
1: Yes, nasabtan na mo kayo Mr. President. Nasabtan din na mo kayo, no? Very much. Amo yung we understand it very well. Ang imong pasabot, ha?
2: Yes.
1: Sabda na mo kayo. Good morning, Mr. President.
3: Good morning.
1: Maying buntag niya. Good morning, Pilipinas.
2: I talk to my...
1: Very good. Maying buntag ka rin yung tanan. May mapanigay sikay niya. Kumustamos, mga amigos, mga membro na to. Sa Agwanta Party List, asama mong chapter niya ron.
3: Bullseye!
1: Alam, mayong buntag diha, mayong pamahon-pahon, may galaning tag na sa iyong kabuntagon. Asa naman itong live na ito sa YouTube, di aradi ay mga katropa. At ano nga, timbayaon, ano na mga gala mo, pasada sa mga nagpungasi ng mga balita o mga isyo ng atong hatagan o pagtagad. Inigyapon mga gala sa itong bagbanag o manuban sa itong manong Bullseye!
3: Bullseye!
1: Mayong buntag sa itong mga katropa, silingan na ito. There is Davao Oriental. Dari mga igalas Davao City, dinhi mga katropa sa Agusan del Sur, Bukidnon. Kumusta ka mo?
3: Good morning!
1: Mayong good morning, ganin yung tanan. I message sa inyo si Mr. President.
2: I talk to my...
1: Yes, Mr. President, we understand. No? Nasabta na mo pag-ayaw, Mr. President. Og, ayaw ka balaka. Kami na ibahala diya. Kami na ang bahala dito. Sige, ay alas 7:06 na mga igalang dagna sa itong tulumanon, mayong buntag sa itong mga katropa dres YouTube. No, mayong good morning nyo diya, Jing Jing, si Euphrasinia Babael, no, mayong buntag.
3: Good morning!
1: Iyan ang itimbaya si Beng Pineda o si Cecil Cardusa.
3: Good morning!
1: Abel Manlangit, mayong buntag. Pa-shoutouts na ng mga members Agwanta Party List. No, watching from Dipolog City, Sambuanga del Norte. Thanks and God bless Bullseye.
3: Good morning.
1: Lambat kayo diha. Nadet Sabareta, mayong buntag.
3: Good morning.
1: Si Obet Cavilis.
3: Good morning.
1: Oh, mayong buntag diya. Membro na po daw siya sa Aguanta Partilis. Alang-alang. Lorespina Cabalfin.
3: Good morning.
1: John sa 1028. Happy Monday, katropang Arnel. O sa mga nag-Aguanta.
3: Good morning.
1: Morning. Aguanta lang, no? Jocelyn Tipon, mayong buntag.
3: Good morning.
1: Robert Manaytay, da sa may Negros Oxed Oriental.
3: Good morning.
1: Jesse Lozarito, timbaya si Undoy, o si Baby Jilaika, o si Siang Siang na nagbantay bata parang proksyete, kabakungan, nabunturan, Davao de Oro.
3: Good morning.
1: Mayong buntag niya. Si Joseph Parr, da sa may Santa Josefa, Agusan del Sur.
3: Good morning.
1: Ellen Chiong Sean, mayong buntag.
3: Good morning.
1: Da sa Dakbayan, sa Davao. Alfredo Hicali, ang Aguanta Partilist President na maigala sa Australia. Good morning, Dol. Solid gihapon, Aguanta Partilist Australia Chapter. Masalam. No? Mayong buntag, kumusta ba diya sa Australia karon? No? Si Numbar, shout out from Tituan, Sambuanga City. Rodel Pascua, mayong buntag. Timbaya daw siyang mama nga si Esther Alayon Pascua na kanunay nga naminaw o magsigig katawa sa YouTube. Kainanglan mo katawa na ikauban ha. Unay requirements mga igalas pagkatawa dapat na ikauban. Kaya mo katawa kang ikaw ra usa delikado na. Ganun, maminaw mo sa kong programa, pakusgi na lang ninyo para mahibawaan nila kung sa inyong ikatawaan. Pakuske na lang yung daan kay huwag inyong hinahinayan, labi nang mag-headset mo, nadikado na siya. Jeffrey Biolango, mayong buntag. Felix Medrano, good morning. No, si Joseph Parr, ipagukod na si BBM sa Aguanta. J.R. Oy, mayong buntag, ibig sabihin, rather mahina, kaso kaya pinagbigyan mag-bail pa ni Auntie Claire. Si Bong Rebilia sa live niya na nambudol naman na ano ba yan? Hindi ko mano. Robert Atay, boss. Arnel watching from Ronda Cebu. Ronda Cebu chapter sa Aguanta Partilis. Detang bagaygala sa ato ang Facebook. Si Zenin Amoy Israel, good morning. No, good morning, milyones ng mga members Aguanta Partilis around the world from Tagum. Robert Camiging, mayong buntag boss, og sa Aguanta Partilis Ronda Chapter. Mayong buntag niya, ha? Saan naman ako ang mga egalang silpong na di naman mo undang og advertise ning kanahan. Si Don Jampon, mayong buntag John Jampon di ay. Good morning ni mo diha. Jig Lakshmit, Bro Milan Olog. Naimbag na bigat katropang Arnel. Rainier Dan de Castro, bisita na din hi sa Butuan oy. Oy, panahon may agdo na to ani Pajay, pero mang bisi presidente na magaitaan ni man. Oh, maka bisita pa undong ni anak og seminaryo kausay, igura bu ko nagkuha og kining record sa eskwelahan, uli ra po dayon. No, si Alfredo Hicali, mayong buntag. Si Joven Mier Bajo. Good morning, sir. Kusog Kadris Malalag, Davao del Sur. Yatira. Ganong kusog, good. Basig volume ang kusog. No? Volume siguro ang kusog. Way, nakaila na to diha. No? Oh, volume re kusog kining sa to, listener na to, si Bien. No? LG Asikire. Mayong buntag diha. Oh, Ellen Malasarte Chu, Eric Concepcion, maayong morning.
3: Good morning.
1: Si Eugene Uyangguren, Bung Rebilia na ay agimat mo gani, no? Langga Blager, mayong buntag, shoutouts guwapang staff diri sa Dipulog City Hall. Morning diha.
3: Good morning.
1: Oy, di pun palupig ang mga guwapang staff diri sa kuanoy, Tagum City Hall. Oh, ah naman to si katropang Eric nga mana, ito naman mo. Una dool-dool pa lang agaon mo rin, nindot siguro mag-tandem na lang ta ba? Robert Ranao, Boss Arnel, maing buntag, Dias Tagum, Gikan Dris Marawi. Oh, maing buntag sa Gikan Dris Tagum, Paingon Dias Marawi, Mapia Mapita. Maing buntag ninyong tanan diya, itong mga kaigsunang mga Muslim, itong mga kaigsunang mga Christian, nga naa mga igalas nindot nga syudad sa Marawi, mga kaigsunan.
3: Bullseye!
1: Alas 7:11 na may galang dag nasa nubag para kumanuman. Sa ito mga kaigsunan, mga Cebuano, mga Bisaya, mga buntag bay. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw o pag-subaybay nini atong tulumanon, mga Bullseye.
3: Bullseye!
1: Teresa Madom kay Juka, mayong buntag. Good morning!
3: Good morning!
1: Buntag niya o kang... Tio Imbik Madom, ayong buntag dia basta-basta ni ayo sin ay nasigi ka high blood ya. Bawal na ka ma high bloodens kay ang puso natin ingatan. Arturo Itkilia, good morning Sir Arnel, aguanta partilis from Nueva Persa Tagum Davao del Norte. Gusto may tirada dia, no? Aguanta lang gyapon. Robert Ranao may buntag. Elizabeth Navarez, good morning.
3: Good morning.
1: Sa to mga kaigsunang mga sa to mga kasimanwa kauturan mga suking tagpalamatita mayat ayat nga aga sa inyo kang madamo nga salamat sa inyo way untad nga suporta sa aton sini nga pagpangalagad.
3: Bullseye.
1: Sa to mga kaigsunang mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo amin apo. Agyamanak.
3: Thank you.
1: Sa to mga kaigsunang mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.
3: Thank you.
1: Ito mga kaigsunan niya nga mga mansaka, mandaya, kamayo, mga dabawenyos. Madayaw na buntag, madayaw na timprano, kamayo ubus lumon. Salamat ay gayon sa pagpaniwag mayo adik natin kanatan programa. Masagulan naman ik Tagalog nito. Sa atin namang giliw na tagapakinig dyan ng mga nasa Luzon, mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, ngunit nakikinig pa rin sa ating balatuntunan. Magandang umaga po, Pilipinas! May mensahe sa inyo ang mahal nating Pangulo.
2: I talk to my worthy.
1: Da, may pagmangapi, oy.
4: Istorya hepot, ginagmay.
1: Ako, Mr. President, taon siya naman eh. Exit naman lagisbong. No? Exit man lagisbong rebelya lagi. No? Ang ending ani mga higala, wa gihapoy manubag ani blood control, no? Karon nababoy pa na kining inyo ang kwan, napamoy pinabalikas-balikas pa mo sa Davao. O mangani mo mamalikas biting baha Sibo. Unya ni aging tuig ni Saad best BBM may gala nga di na kuno mo baha Sibo. Naunsa naman ang istorya ha nga naingon naman noon may galag suba ng karsada. Kada ko bungot sa itoy ng kalakihan may gala. Di ba? Mga sugbuan nun? Bago raman tagibaha. Oh. Iyon ba sa BBM, nakalabayang tuig. Sa nakalabayang tuig, matod pang BBM. Raimundo, good morning ni muda, Raimundo.
3: Good morning!
1: Oh. Ang ako nabantayan diri, kini sa tanan nga magkakakomment diri, murag si Raimundo na yung taong tinood. Okay. Siya ramay manghagad o kape. Tao, hindi kay mga piman. Katong uban may gala, mga computer, ginto, hindi man mga pi. Eh, si Raimundo nga, good day, sir, kapi na tayo, impeachment tuloy. Ah, padayo ng impeachment to, padayo na. May undangan ninyo na? Dako na kay Gastong Pilipinas? No? Wala gani alos mga igala, ikapakaon ang Senado. Ang Senado gani karon mga igsyon, mura ginamos na lisudan. Oh. Alas 7:15 na ang Dagnas Buntag SP Bueno. Mayong buntag from Hong Kong.
3: Good morning!
1: Membro gyapo ni sa Aguanta Party List Hong Kong Chapter. Marina Donio, si BBM, wala na sa matinong pag-iis... Ah, mo! Luuya po na ni Presidente na to day. Kuha naman de ko noon ni Miguel sa maayong paminsar.
2: Ay!
1: Baba! Sige, alas 7:15 na. Agatak na, magahigalas, buntag. Oh, si Nadette Sabareta. Hello, Raimundo. Good morning. Present ka, ha? Naana si Raimundo. Itimbayaan ninyo si Raimundo. Mayo man ka, Raimundo, kay bayad man ka, kami manarbaho pa kauna ng imong impeachment niya. Naka na sila, kay empleyado man na sila ni BBM. No? Yan ang mga trolls, no? Sagdila na sila. Mogin na mga higala ilang trabaho. Nakanindot lang kay kamoy gapaswildo nila. Kamu may sigig bayad og buhis. Kamoy sigig padalagi kan mga higala sa laing nasod. Sige mong padag dolyaris nga rin. So, Kanang inyo mga income, kuhaan man nagbuhis, atong income kuha agbuhis, isweldo ra na dito mga galas mga trolls.
5: Ayaw!
1: Paitang kalakiha mga kaigsunan, no? Di, padayon ta! Jay Promising, good morning sa mga napadayong nag-agwanta kang PBBM. Except kang Rimundo, exception ka sa general rule doy. Ay, nako. Alas 7:17 na mga igala, Dagnas Buntag. O si Ibong Rebilia, mga igala, no? Nagin na siya'y agimat. No? Nagin na'y agimat, mga kaigsunan. Diba? Panahon ni Napulis, mga igala, nabalhog na na. Karon mga isoon, sa flood control, balhog yapon. Inigdag karong 2020. Wapang manay final, wapang manay mga kumbikta, di ba na kumbiktado. Kagawas gani, no? Kini mga igalang, uy, naibalita si Rimundo diri, oh. 20 kilos bigas mabibili na kuno. Asa man dapit nang hardware ra mapalit, Rimundo?
5: Ay,
1: Agay. Mundo nang la, ayan, natuluan ng kape ni ako ang kuan diri. So, salimuan na ni ako ang kuan diri. Dahil lang. Kaya natuluan mga igalang kape. Padaplin sa ka. Kaya para di tamaipit ni mo diyan, delikado ka. Alas 7:18 na, mga igalang Dagnas Buntag, na ipahibalo si Rimundo Drio. Ang bugas ko no, tag 20, mapalit na. Asa man nadapit nga, kuan? Ining hardware mapalit, Mundo, kaya itong adoon, kay labon, wami malungag ron. Alas 7:18, mga igalang Dagnas, atubag, panagubanuban. Rayon ta, pagkakatropa sa unahan. Oh, good morning sa ato mga kaigsuna. Nausa naman yung mga igala ni Lami ay salibay ni Silpuna. Alas 7:18 na. Agatak na sbuntag. Parayon ta mga katropa. Huwag dirita karon sa ito ang pag-ampo sa bullseye. Para masugda na nato mga igala. Agato ag programa. Inubanan sa mga reports sa ito mga kaubanan na kaya na, may gala, nag-need ka ron sa palibot. Nagsiging snipe ka ron, may gala, asa yung mga balita niya. Congressman, ang dagana ni Bong Revilla, surbol na mudaog diri sa Cavite. Bailo sa iyang asawa, Lani Mercado Revilla. Eh, sampag senador, mudaog ya po na. Sayawan, Ramuana. Di ba nilagay, mudaog, mudaga na pagka senador, sunod tuig. I mean, yes, 27, 28. 28?
5: Mudaog
1: na! Mudaog na, mga igala. Di na siguro budot pa si Brazilian dance na kung ano, sayaw na na, mga igala, no? Brazilian dance. Kung ano, siguro na sayaw na na. Eh, kuha gihapon ang buot sa mga Pilipino. Butar gihapon.
3: Sa
1: PDAP scam sa una, preso siya. Sa flood control scam, preso siya. Pero katong tanan, lusot. Kuya, good. Nagi siguro i-agimat ni mga igalan eh.
3: Bullseye.
1: Dol, i-play ang budots ni Rebilia kaya masuko si YouTube, di taka-income.
5: Pinawa!
1: Ginalikayan ako kaya masuko na si YouTube. Alas 7:20 na may kailan tag na sa tubag. Panagubanuman, dresata sa tubag. Ampos, bullseye. Kaya para makapadayo na ta.

0: Hinumdumi kanunay mga katropa. Ang dautan mo sanay nining katilingban. Gumikan kay mga tao nga dunay mahimo nga matarong nang iugpos lamang.
1: Katropang Arnel Cortez. Sanay.
0: Sabag ka usapay, gano'n kumusta? Kung maing buntag ka ninyong tanan, welcome, welcome, welcome, welcome back action sa tubag para kumunuman nining Monday edition sa tulumanong Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mayong pagpaminaw ka ninyong tanan sa itong mga katropa di asa ilang sa tagsa ka mga sakyanan, na asa ilang mga panimalay, na asa ilang mga opisina, nagtanaw ba kas TV, naminaw sa radyo, o kaha mga higala sa ilang mga cellphone, amping mo kanuna ay mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7.24 na ang takna mga higalas morning. Atong hataga pagtagad na guna mga katikaran, mga balita sa atong palibot, Iberosab. Ini mga higalas, ato ang kining nasod Pilipinas, mga kaigsunan. No, unas na kining bagyo karon. Doon ay pagdaots panahon karon mga higala. Ninggingan lang ba igsog, bagyong Luis. No, bagyong Luistro. Ato ni mga higalang pasadahan o sa mga impormasyon ni ini paminawa kung inyong mga lugar basing na apil diha. No, may gala sa Tuas Davao del Norte karon. No, pagkarangkada ang Bidlisio sa Adlaw. No, mayong buntag mga katropa diha nato sa may Surigao area. Di mga agian nagbagyo na eh. O, diri mga higala Samar. No, diri mga igsoon sa Eastern Visayas portion. Mayong buntag ninyo yung amping ganunay.
2: Bullseye!
0: Padayon karon mga igala nga mikusog ang tropical depression nga si Luis. Samtang nagalihok kini mga igala sa kadagatang Sidlakan, mga igala sa Aurora. Dito ni mga igala sa area sa Luzon. No, alas 2 ang takda, mga igala sa Kaadlawon. Kaya kanina, no, ang maong tropical cyclone bulletin mga igala gideklara sa pag-asa pinagi mga igala sa kini mga igala katuang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration kon pag-asa baga katropa.
1: Kauban si katropan Arnel Cortez.
0: Ulaing na siblatan may galang sentro sa Bagyo sa Gilayon nga 185 kilometros sa Sidlakan habagatang bahin sa Baler Aurora o aduna kini 125 o 125 kilometros gikan sa Sidlakan bahin sa Kasiguran Aurora mga katropa, no? Og nagalihok kini paingon may galang atos kasadpan sa gipaspason niya 15 kilometros matag oras og doon na kinihangin gikusgon nga 55 kilometros matag oras dool sa mata ni ini og paghuros sa hangin nga 70 kilometros matag oras mga katropa, no? So wala may gala sa State Weather Bureau. Ilauman mga igsoon nga magpadayon ang paglihok. Nining nasambit niya bagyo. Paingon nga to mga igalas kasadpan. O glauman gini mga igala nga posibleng maglandfall sa Northern Luzon. Karong hapuna o kaha may igala unyang gabi eh. Ing adlawng Lunes mga kaigsoonan. Samtang no, sa tibok Pilipinas sa mga higala. No, baka hatag sad ni mga higala, baka apekto sad ni og mga ining katag-katag nga mga pag-ulan, no? Atong masinatian karon, dunay mga pagdag-om nang mag-amping gihapon labi na gyud. No, ang kini mga higala nga ato ang mga kaigsuonan nga kanunay naga layo man tuod dito sa Aurora, nagapalaod ba? No, mga mananagat. Mga katropa nato nga naga kini mga higala nga nagmaneho og mga sakyanan sa dalan, no, amping mo karon kay ang dalan may gala mabasa dangog slippery when wet, amping, no. Alas 7:28, good morning dia Kuya Roger Kapampangan. Oy, di basa-basa ni Kuya Roger, nana siya karon sa United Kingdom. Oh, di Kuya, di Kuya Roger nana sa London. Oh, kami pun Kuya Roger London pun mi London London dito. Ang buntag, enjoy dia sa imuhang bakasyon dia Kuya Roger Kapampangan. Alas 7:28 na may gala dagna sa atong dulumanon. Samta may gala sa dugang pang mga katikara na to, no? Duha ka mga kuwa auditors mo pakita karon. Oh, mga higala mo kuani kining tawag nini. Boy mo tambong karon mga higala sa impeachment. Ingon man to si Chua nga. Ilan ako nung bawas-bawasan mga higala ang ilang mga witness? May pa. Bawasin na inyong mga witness kayo, may puruhan pa mong mudaog. Kaysa magtapunog na inyong mga witness nga way mga klaro. Ito si Lakson mga higala. Nangita nag competent witness. Nangita na may gala competent witness si Lakson kay tanaw niya murag puro man itakla mga gala ning. Oh. Alas 7:29 na mga gala ang Dagnas Buntag. Balita sa kuga ba kanila? Kapay dugangan pa nako ni mga katropa. Di ay duha ka mga COA auditors. Muatubang karon mga higala sa impeachment trial ni BP Sara mga kaigsunan. Muatubang karong Lunes, may higala ang duha ka mga auditor no, sa Commission on Audit isip testigo no, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alam mo na yung pinaka-exciting diyan apart, no? Isa na mga higala sa ilang kaingunta nga gipangandaman, no? Nga witness. Pero usahay lagi mga higala, no? Kaingunta ba nga kanang ilahang pinaka bagtik pag-abot mga higala na sa trial mura magkatauan na ay buntag ni mo diya sa akong classmate si Jake Tomas na apod ni asa mga usamang plaga ng imong gisend diri Canada. Oh ina na kag Canada di ay ha wala na di kag Davao di ay membro na po di ka sa Aguanta Party List di ay alas 7:30 na may ganang Dagnas Buntag. No, ang nakapait ba kay mag ang tao no maghinam-hinam nga kanimo nagi siguro ni. No. Kuya gini nga witness ni kaning mga kuan malabi na ning mga anti Sara. Maghinam-hinam na sila nga pani nga witness mo una gyud ni mo kuan ka Sara. Kiron pagtingog may gala kay mga takla man. Ay. Ya. Moingon ang prosecution nga naa sila ipasabog. Pagbuto may gala kusog pa may utot. Naunsa. Ay! Sa mga klase mga gala sa mga witness. Kani o, ako doon na pugkaan eh. Abini mo, ini mga taga-COA, di ba, ang COA may gala kapila nagpagawas o unmodified opinion no sa kini mga galang spending no sa office of the vice president. No? Wama sila eh, daan, hinaa mga higala eh, kuan hinoon. Na yung mga mga problema mga kuno mga higala matod pa nila a discrepancy. Oh alas 7:32 na mga higala pero basin ba no pag abot niya karon mo tindog ato nang atangan. Oh mauna ba gyud na mga higala ilahang pia karta alas alas 7:32 na.
2: Bullseye!
0: Oh, si akong classmate ha, si Pare Darwin Luison. Pare Charles Darwin Luison. Good morning, Pare. Kumpare na gina ita ha. Ewan na, pre. Sa August 16 pohon ang buniyag alas 11 maayo. Kay mga dlaon na lang ko. Abi na ko, madayon tong 15, di ko ka-attend ay. Kay kuan mo kining si tawagan ni ay Marianihan sa eskwelahan kanang amura og acquaintance ba na sa LS. Apil na nang taada kay hinayak naman ta aning kalakihan ni. gusto mo mawain yung peace of mind mga higala pag eskwela mo og balaod. Oh gusto mo mahimong bugo may eskwela mo og balaod. Askalisoda. Diyan sa ko magunahon na. Nguli bitaw ko atong Sabado. Ako may klase. Panglabay ng mga libro. Panaguang mga libro. Sabok kayo. Ma-stress ta. Sobra pa sa stress. Ispor pa'y abuto na ta. Alas 7:33 na magayagala. Nasayran niya. Magpamatuod ko no. Kini sila magaygalang kaning Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil og supervising auditor Celine May Del Campo kay labot nas pag-audit nila magaygalas confidential funds og kini mga igalang gikan sa Office of the Vice President, numero sab mga igala no sa Department of Education. Unsay masulti nimo sa isyu ni Jam Magno karon nga it cubs na po daw ingon ni ay dugay ra man na. Ay. Dila ta mo apila nang ilang level dia sir? Katropang Neil Antonio di lang ko manghilabot ang ilang level. Dugay ra kay. Kada to ba nakaila ni as butuan pangutan. Oh. Dila ko mo apila na ilaha na megala der. Ma kapila pa na sila ma-8 cups, kabainti pa na sila ma-8 cups, problema na nila sila ginabuhi. Ah, arelatas balita. Human mga igalang testimonya sa duha ka mga auditor lauman nga muatubang sad si Maribek Pareha, Director sa Legislative Information Resources Management Department sa House of Representatives. Sumala pa mga igala sa lead prosecutor nga si gisulti usab ni lead prosecutor Representative Gerville Luistro nga mututok karon ang prosecution sa audit process sa mga nadiskubrihan sa COA. Lakip na mga igala mga notice of disallowance no o nga gipagawas kalabot na mga igala sa questionable paggasto sa confidential funds. Pero ingani ha mga kaigsuunan, ayaw ninyo o hunahuna ang because it is questionable, automatically mga igala gikurakot ang kwarta. No, labi na sa confidential funds mga kaigsuunan. Like for example diha mga higala, isa nila nga ginakuan diha, no? Nganong na-spend siya within 1 month ba to o kabut buwan. No. Oh, kana ilan ang ipangutana pero I believe may gala nga mapasabot na og maayo sa OBP mga kaigsuunan. No? Ana lang. Sige, Misilia Caniete Morin, maayo nga buntag.
2: Bullseye.
0: Og si Kuya Toto Villanueva, good morning di Kuya Toto.
3: Good morning.
0: Sa lain pambalita mga kaigsuunan, dunay minsay karon nakay naong Auntie Claire di Gab. Butang ila sigurog naong ni Auntie Claire. Og si Rebilia. No, Malacañang may galag respeto kuno ang desisyon sa Sandigan Bayan kalabot na sa temporaryong kagawasan ni kaning Senador Bong Rebilia Jr. Ah, respeto ko ng Malacañang. Yes. Atikon pa tayo. Girespeto karon sa palasyo mga igala na himong desisyon sa Sandigan Bayan. Kalabot na mga igala sa temporaryong kagawasan ni kanhing Senador Bong Rebilia Jr. Kini mga igala ang reaksyon sa Malacañang human ang desisyon sa Sandigan Bayan sa pagtugot nga makapiansa ang kaning senador.
2: Bullseye.
0: Sumala pa mga higala sa inyong pinaka-idol nga si Palace Press Officer Yusik Claire Castro nga naagaroon sa kamot sa prosecutors kung unsa ang angay nga og tama nga aksyon o remedyo nga himuon mga kaigsuunan. Anang paremedyo hata niya, kanang yan.
4: Ay,
0: sumala pa ni Castro mga higala nga dapat lamang kuno nga mupatig babaw ang balaod o ang proseso.
2: Bullseye.
0: Makagawas mga igala o nakagawas mga igala pansamantagal. pansamantagal na. Mabalik pa ng priso. Ay sus, ikon yung istorya.
4: Secret.
0: Kana kay nakagawas na, tuon ninyo, makabalik pa ng prisoan si Jesus. Tayo pa may atiko, no? Eh? Kung pobre na mga igala, wala. Di na nagagawas, pero ingana. Kuya, gini mga igala, no? Ato ang nasod ba? Ngawat ka mga igala, mga pila ka kilo lang bugas, mga igsoon. Priso ka eh. Imo ginang bayaran, gini mo nas bilangguan. Pero mangawat kag milyon-milyon mga igala, makap na, ano, on po, na may rason man po, kaya may ikapyan sa mangka, dako kong kagikawat.
4: Ay,
0: yun lang. No? Mga makaluluoy ani mga igal mo, gidulaan na ta ba? No? Now, wa pila may piyansa di ay? 1 million. Oh. Oh, ikay pobre mga igal ah. Dito ra gyud ta mga igal sa mga qualified theft. Di ra gyud ta. Pag imong kawaton di ay kwarta mga igala lang sa wila ka tao kanang kwarta sa tindahan. Ah, na murag presyo gyud ka ana. Pero kwarta na ganis tibuok Pilipinas imong hilabtan mga igala, mapresyo man tuod ka pero dakog chance makagawas ka gyapon.
3: Ayo.
0: Wagi di. Dos kamunggay gyud ni atong balaod mga igala. Kwan. Ato mga igala ang pamaagi aning atong nasod. Alas 7:39, isendra na ko unya ni mo, June, no? Tagi kong record atong tuktua, kay na ako'y sindan ba nga diehard di BBM, EPM, taka unya. Kani?
5: I talk to my, where the...
0: Alas 7:39 na, mga igala, Dagnas Buntag! Kung si... Kuan kaha mga igala, no? Kung si Marcoleta kaha ang makagawas, mga katropa, murespeto ba kaha ang Malacanya? Mayingon ba ka si Auntie Claire nga we respect the process? No? Kung si Jinggoy kaha mga igala, mo'y makagawas, no? Tanawa na. Intirada nila karon mga igala, no? Kisay, kabalo ka kisay next, nga mag-atubang og kaso ron, Ligarda. No, mag-inahang Ligarda mga higala.
2: Bullseye.
0: Kay mahimo lagi diha mga katropa, mao matud pa ni Alan lagi naka-package na. Naka-package na daw.
2: Bullseye.
0: Minimum wage sa NCR GTRO pwede di na ma-TRO. Ambot lang ka nila no kaysa kung bagay ba mga higala di man pwedeng sa ako nahibaw sa akong na nabasahan. Hindi man pwede mga igala nga pungan sa korte. According sa labor code, murag di man na pwede. Ambot nila.
3: Ayaw!
0: Matinga pa man kaning atong nasyon mga igala nga di naman ni obey the law ang tirada ron. Bend the law man ta.
6: Sometimes you have to bend the law.
3: Hey!
0: Tinga pa man ka eh. No? Sa akong pagkaibaw, mga igala, no? Suma sa akong nabasahan. Nya, kay basin o gatong nabasahan ako, isa rato, napay daghang basahonon. Pwedeng mali ang akong assumption. Pero sa akong pagkaibaw, dili pwede mga igala pugnan sa korte ang kining pagpatuman sa wage order. No? Di pwede.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, nako.
2: Bullseye!
0: Ato na sila sa Korte Suprema. Dito nila na mga igala questionon. May gani sila dito kay ang isgutan increase at tuwa dire. Nabagoy increase in taon. Sa mga trabahante dire mga igala sa tuwa, may gani sila dito kay ang gilalisa na increase. Dire sa ato increasean mga in taon mga igala 15 pesos. Saon na nimo na? Walit dago mong manika.
3: Ayaw!
0: Eh, sugda na itong tusok na sila.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:42 na may ganandag na sa tubag panagubanuban. Mayang buntag diha, Shira Q3E. Yawag po nga niyo eh. From Kingdom of Saudi Arabia. Mayang buntag diha. Roy Lumayag, Bong can't be used. He is out. Marcoleta is their focus. Oh, dili na si Jose Castro taga ICC mana sa Malacañang. Impactang Claire Castro. Uy. Impacta gid ini siya. Sa may gaingon na si Aime. Oh, masuko na po na si Auntie Claire ana. Si Mark Sapan, Sir Arnel naminaw midire watching now from Hinatuan, Surigao, sa may San Juan. Oy, may buntag niyo da sa may Hinatuan ha. Oh, makasuroy ra mi di apohon. Basta di na is an. Di na kuan gining kanabang mga mugot og naong ang naa sa enchanted. Kuan nami. John's 10:28. First in, first out. Ana man na, no. Oh. Nauna kasi no. Nauna man kung si Rebilia mga igala na preso so murag sakto-sakto na. Oh. Mga DDS, natuwa sila. Presidente BBM inalis na ang systems loss. Oy! Mga DDS, ngano ko nung nalipay mo nga gitanggal na ni BBM ang systems loss? Abi ni mo mundo. Sa eskutan ng pagserbisyo, si BBM, wala siya dapat tanawon nga DDS or loyalista. Ngano man, presidente siya. Presidente, matingala ganit ko mga higala. Kapila naman ako nagipasabot diri. Nganong ginatry ninyo kumpara ang trabaho ni BBM o trabaho ni BP Sara? Ang una kakumparaan ni mga higala is none other than ang pinaka impacta.
3: Ayaw!
0: Bahala na mo din. Diba? Nganong sulayan ganit nyo o kumpara mga igsoon ang trabaho ni BBM o trabaho ni Sara? Nga dili man sa parihag posisyon. And apparently, mga higala, bisag imong pangutan-on ang konstitusyon, dili gyud sila parehas og trabaho. No? Dili gyud sila parehas og trabaho, mga kaigsuunan. No? Ang atong chief architect, mga higala, sa foreign policy, si Sara ba di ay? Dili man. Dili man. Ang atong mga higala, ang arkitekto sa palisiya na to, mga higala, sa pakiglambigit sa ubang nasod, ang atong presidente. Kada-kada ko galainan, anak. Eh, matingin ako ba, anong sigihan nila mga higala kumpara tapos as if ilang singlon si Sara ba sa trabaho nga di iya? For example, kining mga project, flood control project, etc. Di ba pwede nga si Sara imong singlon, anak? Isa lang yun imong pwede yung singlon, anak, mga higala. The president.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Munang, ayaw mo o gamong mga loyalista, mayon mo nga, napay mga nagpost dyan sa Facebook nga kuno mga higala, kini mga DDS, nagpahimulos ra sa kanang zero billing ni BBM. Dugay naman ang zero billing. Ayun yung kanaapag-istorya nga naman. Dili, kwarta ni Marcos gigamit diha.
3: Ayaw!
0: Walay singkong libat gigamit si Marcos diha.
3: Pinawang!
0: Kwarta na mga higalas Pilipinas.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Munang, dili, kumuuyon, ana, nga muingon mo mga higala nga, murabag, kumbaga, kwintahan ninyo mga tao, kaya pwede palang ta magbahin based on political principle, based on political affiliation, mga kaigsoonan, pwede kita magbulag-bulag. Kung ingana palang kasayon mga higala, no, ingana palang ka dali, pwede yun siguro, no, pero di bang kung ingana mga kaigsoonan, no, kay si BBM, no, whether we like it or not, ganahan man ka mga higala o di ka ganahan, maglagot man ka o di ka maglagot, mga kaigsoonan, wa kay mahimo kay presidente na sa Pilipinas. Sa ato pa, kinahanglan po siya maigala mo serbisyo. Dili lang dito sa iyang mga alipores, dili lang dito magahigala sa iyang mga loyalista, kundili para sa tanan. Dawaton man siya sa tao o dili, mga higala. Karon, daghang kayo mo gustong himuong big deal? Ultimo ka itong mga kabataan, mga higala, nga kung kinatakdan ko no to, Duterte na po inyong pakasadon. Kay, kato mag-adto ni BBM sa Kalinan, mga higala, gisagitan ko no, mga higala, high school, nga gibalikas ko no ang presidente. Nganong inyo man ang ikasakit, nga tinuod man yun po. Una sa tanan, nganong nitamak mo anang Dabaw, kahibaw ba yun mo diha? Sila nga, wa ko no'y batasan ang mga tao, wa ko no'y balikas-balikas mga ni Vince Dixon diha. Sa flood control, nga wa ka siya kabalikas-balikas may gala dito Cebu.
3: Ayaw!
0: Ano mo gatik-atik diha?
3: Ay!
0: Ha? Ano mo gatik-atik diha? Kabahin na mga higalas trabaho ang BBM. Di kayo maghimuon pa ninyo big deal nga. Nganong gibalikas ko ng presidente? Angay rasa na balikason.
3: Pinawang!
0: Di man ka blame ana mga higala, di gumadawat silang ginawa. Usa ko manimo na. Oh, mayon ko mga higala, di man ko mayon mo dapig ko anang namalikas. Ang ako lang mga kaigsuonan, no? Politiko ka sa panahon karon, you should be mature enough nga balikason gyud ka labi na mga higala, grabing kawat na hitabo sa imong pagpangatungdanan. No? Natural na. Mabalikas gyud ka, no? Bisan pa ganig, maayo kag performance, balikason man ganig gihapon ka. So, angay pa ba nimong ikakurat na? Dili na.
2: Bulls Bullseye.
0: Ang bangutana di ang anong kaapil-apil ka ng politika. Di man ikaw gusto balikasyon ni hawa di ha.
3: Hawa.
0: Ana ra kasimple. Alas 7:49 na may garantag na sa dumbag ba na gubanuban. Una siya mundo ha, dili ko mo to, di ko mga egala mo. Kuana na di ko mo uyon ana nga. Kumbaga inyong gusto ninyo nga kwintahan karon ang mga DDS. Kay gipatuman ni Marcos ang pagtanggal sa systems loss. Santo ba gusto nga ninyo nga kamuray mo tagamtam sa programa ni Marcos? Pwede gud. Pwede ko na siya. Kung pwede pala maigala nga nakadali magbulag ng Pilipinas. Samtang ka mo mag-enjoy sa inyong bagong Pilipinas at to ramis karaan. Diba? So, ayaw ninyo og sulay og kumpara ang liderato ni Sara og BBM. Ngano man, dili siya makumpara. Una sa tanan, lain-lain sila og may managpuro presidente ng duha. Kung kanan si Sara, presidente ng Mindanao, pwede. Una si BBM, presidente sa Luzon, pwede. Pero kay vice president ang usa, presidente ang usa, natural lang, may galang, mas daghang trabaho sa BBM. Kamulog kaon siya trabaho sa vice presidente, maghuwat na may galang mawa ng presidente. Kumbaga, bonus na lang na ba? No, bonus na lang na mga igalag, maayo inyong relasyon sa administrasyon. Doon na kay kabahin ka mga igala diha sa gabinete. Pero dili maayo, which is kasagaran na itabo sa Pilipinas. Basta presidente o vice-presidente, bag-away. Dili yun mga igala, magtakdo ang ilang mga baruganan. So, sabay angay ninyong ikabalakan. Pay angay ninyo mga higalang ikakuan. Sige kumpara nga si Sara kuno, sige glakaw si Sara kuno wa gi na mo ba day kabalo nga muuna pa magay nag-abot mga higala dito sa mga nabahaan. Wa ganit nay mutabang man lagi gyapon bisag way pundo. Kuno angay nyo na hunaon. Mga kaigsoonan dili kay mas dagag na himo si BBM kaysa kay Sara Duterte. Of course kay presidente si BBM. What do you expect? Dapat lang nasa'y dagang imuon.
2: Bullseye!
0: Of course, eh. Maglago ta na. Alas 7:51 na may galadag na sa buntag. Ang Shiro Billing na undang, nanundog na sila ni Kong Alvarez. Siyara nakabuhat, ana, sa una walay pili tanan makatagamtam. Kanang Shiro Billing, mga igala, dapat lang yun. Walay makatagamtam. Kanang pabahay, mga igala, dapat lang yun. Walay pili-pili na mga kaigsunan. Kay kalaban maigsoon o kadi ganahan ka BBM. Ano man, kwarta man as tao. Dili man na kwartang BBM. Mga kaigsoonan.
2: Bullseye!
0: Kung gusto ninyo nga, kamura man di mag-enjoy, pamuyo mo

0: Mga higa, labaha na daan. Sakyan po ni Nicolas Torre nga kuno mga higala na apay kuan po ulog-ulogan po mga higalas mga netizen. Oh, nga padaganon og mayor mga higalas Dabaw. Ah, na to si Insurrecto kay kato si Insurrecto. Ah, na ba to sa akong listahan si Insurrecto. Oh. Nga kuno mga higala apil pang tagom. Wa kuno yung mga klarong blood control. Lumsan na ko na, lumsan ka na mo, Hinoong Andres, kanal. Mo ila mga higalanggi, highlights. Karon, gitubag sila mga higala ni Pulong. No? Naana may master plan gipasa anak sa inyo, wa man ninyo hatagig pagtagad, wa man ninyo karon hatagig pundo. Karon nga ni baha na, ang inyong pahid, ibalik ninyo diri na mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, gisakyan! Gisakyan mga kaigsunan para malimot ta, nga gibaha pod ba higala ang Cebu baya. Unya dito sa Cebu na nanumpa na may galas BBM dito. Nga di na dito mo usap og baha. Ang Manila pod that time may galagi baha pod pero unsa may ilahang gitutukan lang. Davao alone.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Nga may ra ba tong baha ang may galas Davao? Og tibuok Davao jud ng lutaw. Asa may gibaha? Siyempre ka itong na-adaplin sa pa. No? Kaya na maghahiga lang diha bitaw sa Talumo River. No? Nga ako nagpuyo ko sa Davao mga higala. Nahapit sa isa kadikada ba? No? Problema na yun na kaniad to.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala man sa gingon nga wagi trabaho. Gisigihan man na may higala kung anong solusyon. Pero usahay lagi, di na mga higala makaya. Ang bulog sa tubig kay gikan sa babaw grabe tributary sa ana. Mapaingon sa ubos.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, apoy mga tao, mga kaigsoonan nga kabalong delikado, di gyud pud mamuyo may gala nang daplin sa pa. Oh, mayon ka karon, wa man gunay relocation ay gyud ta istoryahe ninyo ana. Gibamutangan na ng relocation sa una. Naana na mga relocation sa una may gala dito sa Kalinan. Ang hitabo kanang ilang mga relocation gipamaligya na nila. Hasta nini, sweet to man na dito. No? Ano yung mga relocation, mga higala dito sa... Kwan? Namalik, gihapon na. Alas 7:55 daw. Tanaw na to ni. Dili ni Dabaw ha. Dito ni mga higala. Kanto man sa Cebu. Na doon ay naanon mga higala nga e-bike. Laliman ka ani. Ingon ka BBM, di na mo baha. Baha man lagi.
2: XFM Katropa.
3: Pero ngayon, andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa.
4: Wow.
3: Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig. Iipunin natin ang
0: tubig. Amo di iPod, no? Amo di po nabaha na mga... gihimo raman sa niya. Gituman na sa niya yung saan. Giipon mga egalan tubig. Sa kasada lang yun na paingon.
4: Wow.
0: Oh. Asa ka ni Dapita gani? Oh. Sa mga taga Cebu diha, maimbuntag ninyo. Muro sa Mandawi man ni mga higala nga bahato na kalabay nga sumana. No, nga ang kalsada mga higala, grabe. Abi nimo na ingon na lagi sapa lagi. No? Awa daw na. Oh, para yun na daw gab, mora na. Napay sumpay.
3: Kunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot.
0: Maupo di ay, no? Bright good si Mr. President, bright. Ingon si Jimmy Bulyong Opus diri. Bright Judness BBM. Nagkatawa, bali 20. No? Si Dritas YouTube, no? Noel Mali... Noel na ba yun? Naomi. Maligon. Systems loss dapat jud na matanggal pero si Tambalos loss dapat pud na prisohon. Very good. Tama yun na ma'am. Prince Jonas Iniego, good morning. Kadrobang Arnel from General Mariano Alvarez Cavite, good morning.
5: Good morning.
0: GF Yul RV. Saan ang pagbasa niya? Sir, himuon na to United Philippines Republic. No?
5: Good morning!
0: Lisod kaayo na. Si Glenn Onguria,

0: la ploma na, sir, sa labangon man guro ni Sir Areno. Mura, no? Basta Cebu ni. Mga higala, no? Kading baha, mga kaigsunan. Nga nainaanod bitaw nga kan di viral man na sa Facebook nainaanod nga e-bike mga katropa no nya ni saad na bayan is BBM nga wala nay baha may tabo Cebu o di aman lagi ni adlaw dako ni oh unya ang highlight sila karon mga higala Dabaw no ay highlight sila
1: Bullseye!
0: Tristan Gulay, maayong buntag. Angelo Kodog, ikaw na BBM, madala paunta cash baha. Maayong pagkahawid na. Oh. Si Insan Bangkore, good morning from Leyte. Buntag niya, Diyos. Coro Briso, tama kayang Vice President, spera na. Huwat rana kanus ang matapos BBM ug sa ligid pa na bitay-bitay rana huwat mo buto ang bangag.
2: Ayaw!
0: Jeffrey Biolango, mayong buntag. O, di ba? Dili lang Dabaw ang gibaha. O, wapanta mo ingon, my God. Mudipinsa man ta ng baha sa Dabaw nga ni baha, man, yun. Pero ato'y pangutan na mga higala. No? Nganong ang highlights nganong ang pamalikas ni Vince Dixon, Dabaw raman. Kay matod pa, dunay na perwisyo magahigala sa baha. Nganong dahil, kanang mga tawa, natanaw ninyo, nalipay na sa ilang gihimo? Nalipay na mahigala sa nahitabo nila nga, nanggi, muna na na mahigalag, nanggi atang o kahoy na ano diya sa karsada? Nas, daan mahigala? No? Nag-atang o maanod? Oh, tanaw ninyo, nalipay na sila. Tanaw ninyo, wala sila may gala na perwisyo. No? Katong gate na yung kabutang na do not block the driveway, wala na, no? Nganong, ang highlights, mga higala, Dabaw lang. Ang tutok sa kamera, Dabaw lang. Ang investigasyon, Dabaw lang. Oh, diri di ay. Kanina yung lugar, aday, wala investigasyon, diri. Wala pamalikas, diri. Oh, binuang managalakiha, may gala. Pati baha, mapolitika pa. Ha? Pati baha, mapolitika pa, magaysoon. Kani, oh, naanagin sa komunidad ba? No. Naanagin, may gala, nagpakarsada na yun. Pero, gi-highlight ba na? Wala. No, nga naman. Masingil man, si BBM. Mr. President, no? Ayaw na lang siguro pag suna sunod to. Eh, kayo delikado man inig humanin mong suna, mubaha man permi. Nakabantay mo? Nagsagunson yun ba eh? Nagsagunson ba? 2023, pagpanghinambog mga higala nga. Kining dunay flood control project sa 5,500 kabuok, baha pa bito itong naas malabon. Pati itong mga barko may gila nang banlas. Sa Labangon, Cebu City, sir. Oh, Joji Espina, salamat. Sa Labangon, dahil eh. Oh, mayong buntag niyo riha. Pag 2024, mga higala, yun na po si BBM, mahiya naman kayo. 24 ba ito? 25, dahil? Oh, 25, isa, mahiya naman kayo. Bahang Cebu. O, ito mga higala, daghanin taong na nga angin mga kinabuhi. Pag inyo nasad karon mga higala, nga naana ipapriso, mo yabon, blood control. Gibahang Dabaw, gibahang Cebu, gibahang Manila. Muna sunod to, eh, napaman kay duha ka, napaman si BBM, napa isa di ay, isa na lang, mura? No, isa na lang ka sona ni mo sa 2027, 28, wala naman kas 28, no? 2027, naabag kay isa ka sona, pwede nga, ayan na lang, no? Ina na lang, ha? I-replay tong 2026. Kay, muna pa delikaduhan man ta maghigala, kada ho mag-sona ni BBM, na may lunok?
2: Ayaw!
0: Nya mga damay pa mga higala, mga yan, yanong tao madamay. Oh, paghiman ganun, politikahon ra gyapon.
1: Boss Ai.